Right, John, one more.

I'm going to go to the hospital.

0: Ya re se braga le ka ntombi ya ngwagaza e ka bisho sokrana mhlomo e tsura tsira fem ka sepangwa ba ntsalele kune ne ka bisho lo bagwe minjani alright ka minjani ma seven right and kombela ku pfushana la balandzelaka mandaina and tukuluwa hosi ka sikunyani mani dlavala ku tsaka aka sikunyani smadla sha tonga ka sikunyani ba pfusha i says one timanyana ka sikunyani danko on case ndlala le mixture min ai bekare ku mkandisi ya marito ndlala le tingo ta wona teka nkarhi lo ngati ku mbini pumbini ka mentlanga mkandiso ndlala le
1: mteka 16 kula ka ngoba jamela la two abapuki ntaka fana kwa le magoda ka mkhomo na yena puki ntaka tla boti le ngobe la be hesi aba futsha e four stars thole ka lingani thank you.
2: Ku kwa ndala wanga la vaka thomo pukani the sel manmara ya James tsangana na RTP wala kwa manmara ka black league speak 2 thank you.
3: Emisho lo wena le Raja kombela ku bateka vanhu. Kuna ka thomo kona ku kwandala wa ngala va avapfuki. Kona kwa la ka thomo kona ka trainer va ka manyayi eseswa mina lava avapfuki ne. Kona malimo wa mina eseme blankulu kusuka kwa la ka thomo na vona avapfuki. Mani lava hinkwawo DJ Raja ne vapfuxiwa hi ribalo kusuka kwa la xivulane. Muganga e wanda vesta dumaze danku
4: ku pfuka mana swetlange mama rubini ngele makova a xavala block 7 at Katarina ebe ku ya ku ya pfuka mama nganya lerisa a snap manganya le ka gongongo le no ku sesi ku wa kerekeni ku ta ku pfuka mana remote Josephine maloleke le ma wa block 9 ampempe ya labisa motho kona ngawo Nogu sesi kuwa kretene, rabaja mchino wa bomba mezi me tawona loku mevuyeni. Mipushua iponyo waka makuwa, akaya shawara block 7 at Katarina. DJ Raja, nani kese guruguru magaria.
5: Option, Mr. Raja, mtugini na mwe bapusha apuwasa, kurukolo kolteka wanaru. Ntapusha, manari basi, nafilano kusuraka makuwa, abapuki. Kasi kuna kuwana wa shingwa mwile kusukalika shosani, abapuki. Nta etela pusha kala shaka double manganyo kusaka gongongo abapuki bani laba yinkwa pusha tlahla msema boko hiko kwa swa boko kusuka kama kosha ni kanlo kwa pa tsaka ma double mbuya amina veli na khatsa
6: aye Mr. Rajan kombela ku pusha vanhu lava landzelaka ni pusha ntukulu wa hosi la ka sphinyani ni pusha mani mashimbi kokwani wa ku hlula la gian a section a ni pusha DJ apps la section a Van lava hinkwavo lava pfuxiwa hikokwani wa xingwavila ka xihosani nkomu
7: DJ Raja nkombele ku va pfuxani ni pfuxa boto wa mehe Botsizeka Richard Record le Robin ka xihoko papa mhluri pfukani boto wa mehe ani ni pfuxa mani Maria n'wa James le hlanganani RDP va ku Vapfuxa lava vapfuxaku va te ku nandzika amen le ku te ku nandzika ni hetisela hi papa ntsongo wa vana Musa Makhuvela laha ka xikukwani Eco Park i munti ya mona pfukanani vanhu lava vapfuxa hi mani Makhuvela ka ta boti Richi ka Ndhambi Nkhensile Mohaxani
8: Raja moni vapfuxa a ku pfuka ndyangu wa ka Ndhambi xivulana a wu pfuki ku ya ku ya pfuka ndyangu wa ka Ndhavula le ka Ndhambi ka xihosana a wu pfuki ku ya pfuka ndyangu wa ka Xiporo le ka Thomo leyi a wu pfuki ka ndyangu leyiwani yi pfuxiwa hi rikaka Rubhava Rubhava na Marhanga le emti wa ka Ndhambi ni la gongwangwa na xivulana la kona gungu ra mali loko ni kwati ni nsongotsongo ntshori nacheralwani tanke meseja Raja ta siyahamba na nsikisi nan'we
9: DJ Raja ku na taveli ya kumbe laha ka mapapila laha ka ti va kona manhlora makhuvele lama wa blockman laha na mhani mavundza hi mina laha ka ngove laha na swivara baganiya swi na swi na yimele laha ka gongongo laha hinkwavo a va hlangane na kala xaka EW manganyi mensa makati werileka ngo ni kensile DJ Raja hosi ya mina ne vovo
10: nkomunta bumuxi lava landzelaka e kona vuxokoxoko swi weya information ku leswi kumekaka a pfuki kuna masenyeni Ronald Maluleka kule mawa kwa baba muthi na yena afuka wona ku yini kuna masenyeni kwa ile kankuzane la zona vengere manganya na ngakoza timanga ara makara na tona andisa hakela vision do funa wena ile line bona ku tsamto ya kereke awa isbudu mosha parita mara pongsa tinos.

0: the moment.
1: Xana u karhele ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuthu. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Nani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mi vilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

awesome.

kgatlhagatlhaga thekenoloji se go tseneta e go senaena misaba hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFMRito Rexak. Kiza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini. U letile nakambe hikuva tiroboto a ti nga tirhi, van'wani va onhe nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi, kasi van'wani va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo. Sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformer ya wena, ponisa vutomi.

0: 0608875942 tanihileswi ni nga mi hlamusetana ku loko mina n'wi hi vuya hi ta va khi hi kuma kahle rito kusuka kahle ka Pastor David mfundhisi Rashilo na kuma amukela
1: Rashilo muhaxi wa swikota na vayingiseli va radio ya matimba eka nsonta wa ku saseka ka ha ri n'hweti ya vaxisati mo hi ya vulavula eka nongonoko wa president worship swintsanana muhaxi hi tipisalima 124:1-6 ingi loko Yehova a nga vanga na hina Israyele a avule sweswo ingi loko Yehova a nga vanga na hina loko vanhu va hi pfukene matimba ingi va hi mitile hi karhi hi hanya loko vukarhi bya vona byi hi pfurhele enkarhini walowo ingi mati ma hi funengetile Maboboma ma hundzile henhla ka mimoya ya hina. Mati lama tikukumuxaka a ma hundzile henhla ka mimoya ya hina. A ku dzunisiwa Yehovha la nga ka a nga hi nyiketanga hi vutliwa hi meno ya vona. Laniwani muhaxi mutsari wa kombisa ku ri hakanene loko Yehovha ingi a nga yimanga na mina na n'wina a ni swi tivi namuntlha a hi ta vulavula ririmi ra njhani. Loko Yehova ingi a nga fambanga na n'wina kwale ndzhaku n'we ma ku tiva ivi n'wina mi swi tsundzuka kahle swiyimo swa n'wina ingi loko Yehova a nga yimanga na n'wina muraga walowo ma swi tiva ku mi wu sungurise ku yini vana valava ma swi tiva ku mi suka kwini na vona vukati byebyo ma swi tiva ku mi suka kwini na byona swibindzwanibindzwana swa n'wehe ma swi tiva ku mi suka kwini na swona ingi loko Yehova a nga yimanga na n'wina na mi byela xaka ra mina namuntlha a hi ta vulavula timhaka tin'wana ta ku hambanana kambe u lo yima na hina u ri Israyele a avule sweswo hi ri maboboma ya mati a ya famba ehenhla ya ta khubumeta mimoya ya hina mara Yehova a yima na hina swiyimo swa vutomi xaka ra mina swi famba swi tika swi famba swi vava lava nkarhi wun'wana na mi va tshembile exikarhini ka ndlela va famba va fika va karhala va lava mi nga byela timhaka ta n'wina ta ku talatala nkarhi wun'wana va famba na vona exikarhini ka ndlela va mi jikela mara laniwani u ri loko ingi Yehovha a nga vanga ni muni mi byela Yehovha loyiwani a nga cinci u ri hi mina tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki u yimile na n'wina u yima na n'wina u ta yima na n'wina xa nkoka muhaxi na vayingiseri i ku va ni hehe swi tsundzuka eku va ni hi ku we Yesu u yo hi lwela we Yehovha van'wana a va lave ku heta hi vutomi bya hina na vusiku hi yo mhaka loko va hindza va mindzhawu ta kwala xitandzini xa n'wina va tlhela va hlamala ku ri hina a hi ku hi mi hetile tolo kasi n'wina na nyimpi yaleyo mi nga yi vonanga mi nga yi tivanga mara Yehovha a yima na n'wina van'wanyana loko va mi xeweta kwala mi tshamaka kona va kombisa ku heyi wa ha ri kona na i khale ni tshama ni ku vona ina i khale va nge tshama va n'wi vona hikuva ni axemoyeni va mi dlele axemoyeni va tiva mi file mara Yehovha a yima na n'wina mara Yehovha a endla ndyangu wa n'wina hi tintswalo a endla maxaka ma n'wina hi tintswalo a endla vamakwerhu va n'wina hi tintswalo a endla muganga tiko ra n'wina hi tintswalo u Yehovha wa matimba se swi na nkoka namuntlha ni madyambu ni mpundzu eku va ni hi ya hi ya tsundzuka ku dzunisa xikwembu lexiwani namuntlha ni mpundzu hi ku Yehovha a dzunisiwe Yehovha a tlangeriwe Yehovha a vongiwe hikuva ni lava a va la ta hi tlakunya hi meno ya vona u hi lwerile aka vona loko ingi a nga yimanga na hina happy birthday kumbexana number one a yi ta va yi nga vuriwanga or yi nge se vuriwa eka n'wina mara hi ku u yimile na n'wina mi swi kotile namuntlha eku fika mi vona siku leri ra ku saseka se i ncini na xi hi fanele hi xi endla i kuma ni hi tsundzuka eku ya dzunisa xikwembu lexiwani muhaxi na vayingiseri hi ku ina Yehovha ha pfumela a hi se fikelela leswi na leswiyani makwerhu wa mina evuton'wini mara loko ma ha hanya mi ta swi fikelela se xa nkoka a hi ku gandzela swiyimo xa nkoka i ku gandzela lowa matimba a hi yima ku complain-a kuna vanhu avutonwini which are worse off than you mara loko mina xota na mpundo wa ku hipfukile vutomi byi sasekile mara ku va na munhu un'wanyana xikwembu xi n'wi endlela swan'wanchumu na namuntlha wa ha complainer ku ri a ni fane ni famba hi movha yo tani mara ni famba hi movha ya tani no ku byela ku na un'wanyana u tsaka ntsena loko o kuma tintangu to famba hi tona hi minenge mo ni vulavula leswiwana tiko ra xikwembu a hi tsundzukeni ku xi dzunisa muhaxi na vayingiseri a hi yena ni tindhawu ku hambana swi na mhaka ku i le ntirhweni a swi na mhaka u le ka xo famba a swi na mhaka u le bazi na taxi na movheni ya wena ya manjirinjiri lexi nga na nkoka hi lexi vulani swa n'wanchumu ma ha ri na nkarhi wo vulavula hi xikwembu lexi loko moya a swibedhlele ka ti-ICU ku na vanhu lava ngo loko no kuma chance yo ni dischargiwa xa ku sungulasungula ni ya ekerekeni ni ya dzunisa xikwembu mara ku na munhu a nga na minenge ya ku helela a nga vuli nchumu van'wanyana futhi vo hundza hikwalaho kerekeni ingaku vo hundza amasirheni mara siku rin'wanyana kerekeni ya mi ta hi bika vo ni vula leswo namuntlha ni mpundzu a hi yeleni a tikerekeni na ku dzunisiwa ka xikwembu hi ya xi dzunisa n'wi mi nga mi ntirhweni na swin'wana na swin'wanyana hikwalaho mi nga kona vulani swa n'wanchumu hi xikwembu lexiwani i nga ku na namuntlha muhaxi wo swi kota na vayingiseri va radio yena ya matimba xikwembu lexiwani xi nga mi langutisa xi mi tiva hi huma hi risimu ra rorufiwa na lufuno dagada wa ku gondolanga hi yo lweriwa mina na n'wina muhaxi hi xikwembu lexiwani a mi phasiwini mara mi phasekanga hi ku va na xiyima na n'wina ha khensa a xi mi endleni tintswalo a hi dzuniseni ku ya emahlweni amen and amen
0: amen leswo swinene vayingiseri va mina va ku rhandzeka lava yi burisa na vona hi pastor David n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo ni jika mavhengeleni loko ni vuya ta vuya kahle hi risimu leriya va nga ri hlawula n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo ni jika lanuwa
2: kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya gina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refrain gozi ya mob i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yikuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdez a section A kasi na kona Giyani ma na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta titsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yina a mujudges lofu va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services where peace of mind starts with you choose your perfect plan.

0: a zikini si kota ku vulavula kahle na yena hi moya wa kahle hi moya wa rirhandzu swilo swa tshamiseka ivi hi kota na ku loko ku ri munhu i kha i n'wi tiva i kha i tshama na yena i twi nga ku leswi a swi endlaka a hi swona wa n'wi kombela hi ku hexi ho munghana mhani ni vona so i mani aleluya amen loko hi vulavula ngopfu ri nga ze ripela mara a lava ku va mhani a hi zikeni emahlweni ka vanhu inkomu
1: hi ta hlaya Exodus 14 verse 11 leyi vulavulaka hileswaku va Egypt la u va vonaka a wu nge he tlheli u va vona nakambe mhani wa mina ma ha hlangane na swo biha emaheleni ya vhiki va mi lumbeta ku hi n'wina mi nga dlaya nuna mara a ni ta ku mi yelani mi ku hi Yehova u ta mi lwela u kona boti wa mina kwele khotsweni kwele a wu swi tivi leswaku u nghenise ku yini mi kona mhana mina kwele xibedhlele a mi koti na ku tlakusa nhloko mi ti endlela swin'wana na swin'wana a ni ta ku miyelani mi ku hi Yehova u ta mi lwela ka vhese yin'wanyana yi ri Ezekiya u vonile marhambu lama a ma hangalakile lama a swi nga ha koteki leswaku ma nga tlhela ma vuya matshan'wini ya wona nakambe mara hi ku pfumela na ku tshemba u swi kotile ku profeta marhambu lamayani ma tlhela ma vuya ematshan'wini ya wona nakambe xiyimo lexi mi nga hlangana na xona xi nga tlhela xi vuya ematshan'wini ya xona nakambe mi nga ti vutisi ku why swi ri so mi yelani mi ku hi Yehova u ta mi lwela mana skimi na vumbiwa ni ri kwala Joni kwala Soweto a hi tirha tirheni a hi yeni dango
2: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za rito rixaka.
3: Meyer mana na thandi zitha u rhembe va gatiko kwa va giyani kuta hi nyingi kuta tiphina hi mitlangu ya bola ya milenge ya vaximununa na vaxisati hambi ku ri bola ya vaxisati yo hoxa hi mavoko leswi hi swi vitana leswaku i netball mitlangu leyi yi sungurile n'hweti ya July a giyani stadium hi mugqivela na nsoda kutani yi ta fika emakumi hi ku hela ka August 2026 mabodlela na swihlavatlhavani a swi laveki a hi yeni ya hungasa kasi vuxokoxoko ti hlanganiseni na Steven Mabunda eka 083-404-0434 kumbe Pictures Mashinji eka 063-628-5835. We are municipality, we environment, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth.

0: vamakwerhu lava rhandzekaka hi rhandza ku khensa eka nkarhi lowu loko mi twa risimu rero ri mi amukela eka awara ya ntiyiso hi rhandza ku khensa eka nongonoko lowu nga hundza na sesi Marilyn Shirinda nongonoko wa praise and worship lowu a hi ri ka wona hi le ka GCR ka 106 vamakwerhu lava rhandzekaka ni rhandza ku mi amukela aka mixo lowu aka awara ya ntiyiso vamakwerhu lava rhandzekaka hi rhandza ku khensa ni le ka sonta lowu nga hundza ku va a hi ri na vona Pastor Dr. James va ri kona va ri karhi va hi fambisa namuntlha mina DJ Mfundhisi Mabasa hi vona va nga ta va ri karhi va fambisa va nga kona behind the mic hi rhandza ku khensa ni le ka vona mfundhisi wa hina ku va va hi tshemba va hi nyika nkarhi lowu ku ta dyondzisa rito ra Xikwembu a hi nkarhi wa ku nyika munhu un'wana na un'wana ku dyondzisa rito vanhu va dyondzisa swilo swa ku hambuka eka minkarhi leyi hi nga ka yona hi ri Pastor James kwala mi nga kona in your absence ya hlayisekani Xikwembu xi hi hlayisela n'wina hi tlhela hi khensa ni le ka mhani va kusuka aka DFCC ekerekeni ya mfundhisi Malepfane mhani mikarhi lava va ri karhi va dyondzisa aka vhiki leri nga hundza na mhani Emily Khosa va nga dyondzisa ka vhiki leri ya rin'wani ivi mhani Pastor James hi vona va nga sungula va hi pfulela xitikisi vamakwerhu lava rhandzekaka ni rhandza ku mi amukela aka mixo lowu ni lava ku teka tintambu hikuva i n'hweti ya vaxisati ni lava ku teka nkarhi lowu na namuntlha ni tlangi ni ri nexe ni te na vona mhani dokodela mhani Dr. James hi vona ni nga ta nyika vona tintambu sweswi va hi yisa emahlweni mhani i nkarhi wa n'wina
1: Inkomo mfundisi mabasani kensa ku nikiwa nkarhi na ku xeweta eka vayingiseri va xitichi xa GCR twanani mi xewetekile ensoteni wa kahle na namuntlha hi vula swona hi katekile a xitichini xa hina hi katekile ha ri ka n'hweti ya vumhani na ku pfumela ku se hi nga va hi kokile hi le ka vhiki ra vunharhu insota wa vunharhu yo sala na nsota wun'we ku n'hweti leyi fika makumu Se ikensa aka bafundisi va hina lava va dondisaka rito ra Xikwembu ra ntiyiso iyo mhaka awara leyi vuriwa awara ya ntiyiso va kota ku twisa rito ra Xikwembu ku na vaka mhani kumbe na vaxisati va na lunghelo ra ku va va vulavula rito ra Xikwembu iyo mhaka n'hweti leyiwani nyikeleriwe hina vamanana ku va heta heta dondisa tiko hi dondisa rito ra Xikwembu Nufumeleleni swivula namuntlha ni mixo ku hi katekile aka xitichi xa hina xa radio ya GCR na namuntlha hi katekisiwile hina kokwani Masiya hi n'wana ya tiphuphuta kereke ya Center of Blessed Hope leyi murhangeri ku nga vona Pastor James va kumeka aka branch leyi hi vulaka ku hi le ka makhuvele van'wana hi nga va hi ku tiva hi ku hi le ntlhaveni a Block C Se kokwani Masiya namuntlha hi vona va nga ta va va karhi va hi katekisa hi ku hi dyondzisa rito ra Xikwembu. Eka nkarhi lowuwani ni nga vula leswaku a hi lulamiseni hi teka tibibele ta hina hi longana swa ku tsalela aka swona hi lungheka ku va hi ya twa ku ri Xikwembu xi ri yini ni vutomi bya hina. Eka nkarhi lowu ni ta va ni karhi ni niketa vona kokwani Masiya. Ku va va hi yisa emahlweni ku va va hi dyondzisa riti kokwani Masiya i nkarhi wa n'wina
2: na khensa ku nyikiwa nkarhi wa ku vula rito ra Xikwembu xo sungula ni ta khensa dokodela wa hina loko va hi pfumelerile tanihi vavasati ku ta hi ta hundzisa rito ra Xikwembu na le ka siku ra namuntlha loko ha ta ya hundzisa rito ra Xikwembu hi ta kombela mhani mfundhisi va hi khongelela
1: a hi khongeleni eka wena Xikwembu xa tintswalo wena hosi ya tihosi wena longa Xikwembu nga ta tshama uri Xikwembu hi laha ku nga heriki n'wini wa tintswalo hina lava Xikwembu ha tshamile eka xitichi xa GCR ku vulavula rito ra wena hi loyi nando wa ku Xikwembu xa hina lowu u n'wi hlawuleke eka siku ra namuntlha hi na ku pfumela leswaku Jehovha u n'wi khomisile hungu ra ku huma ekaya etilweni ku ta hi dyondzisa ku ta hi lemukisa hikuva ha swi tiva leswaku swikwembu ku vulavula ka wena akufani na ku vulavula ka vanhu loko wena swikwembu vulavula na hina la swikwembu mimoya yikhinyekeke wena wa chavelela la swikwembu lexi hanyaka satana a hitisela ka ku chaba wena u hitika matimba n'wini wa matimba hinkwawo ha khongela leswaku Jehovha milomo ya yena u yi tota hi molokwetsima ni mianakanyo ya yena ku yingisa swa tilo ku yi dyondzisa xikwembu xa matimba hinkwawo ni karhi ni khongelela munhu un'wana ni un'wana loyi a nga ti nyika nkarhi ku lava ku yingisa rito ra siku ra namuntlha leswaku xikwembu rito leri a ri wele emisaveni leyo nona hi tswala mihandzu evitweni leri hanyaka vito ra Yesu Kreste vulavula we hosi onge a wu si tshama wu vulavula ha Yesu Kreste wa Nazareta amen
0: amen
2: na khensa swinene ka xikhongelo lexi va nga hi rhangela eka xona ku va hi ya hi ya yingisa rito ra xikwembu namuntlha eka rito ra xikwembu hi ta ya hi ya vulavula tanihi vamhani a swo fanela vamhani ntsena swi fanela munhu un'wana na un'wana loyi a tivaka xikwembu hi ya vulavula hi ku rivalela loko ku rivalela ku kalaka ngopfu aka hina vanhu va kwala misaveni mara xikwembu xona hi xoxe xi swi endlile leswaku xi hi rivalela milandu ya hina xi hi hlantswa hi va va xona se namuntlha ni ya vulavula hi kona ku rivalela se hi nga seza hi ya hi ya vulavula hi ta sungula hi kuma rito ra hina aka vakolosa 3:13 hi ta kombela va hi hlayela yona hi ta kombela mi hi hlayela vakolosa 3:13 van'wanyani va pfa va hi pfulele Luka 11:4 van'wani va hi pfulela Matewu 6:12
3: buku ya vakolosa chapter 3:13 yi hlayeka hi ndlela leyi yingiselanani mi rivalelana loko un'wana a ri ni molovo ni un'wana ku kota Kreste a mi tweleke vusiwana endlisani sweswo na n'wina
2: inkomu hi swi twili leswaku hi rivalelana ku fana na leswi Kreste a nga hi rivalela a hi rivalela milandzu ya hina yena ha swi tiva leswaku Kreste a nga dyohanga nchumu mara swa fanela leswaku loko hina hi kha hi hanya hi ri na nandzu na un'wanyana hi vona un'wanyana a endla swo ka swi nga ri kahle emahlweni ka hina ha tshunela a kusuhi na yena hi vulavula na yena yena tanihi munhu wa boheka ku va a rivalela hikuva ku rivalela hi kona ku lavekaka aka vanhu loko hi kha hi hanya ku rivalela ku na nkoka endyangwini laha munhu a hanyaka kona ku rivalela ku na nkoka eka maxaka ya wena munhu ku rivalela ku na nkoka na le mitirhweni laha hi kumekaka hi tirha kona ku rivalela nakambe ku kahle na le ka vamakhelwani lava hi tshamaka na vona hikuva swa fanela leswaku loko hi hanya vutomi lebyi Kreste a hi kombeke byona se swa fanela leswaku loko hi kha hi hanya hi rivalelana na le mindyangwini u ta kuma ku maxaka a ma ha fambelani hikuva un'wanyana a vulavuli xin'wana va tsandzeka ku rivalelana swi lava leswaku vanhu va kota ku rivalelana leswaku vutomi byi kota ku ya emahlweni hi nga vuli leswaku loko un'wana a ni doherile mina ni to ze ni fa ni nga n'wi rivalelangi yima ni mi byela ku a hi swona leswi Kreste a hi lavisaka xiswona Kreste u hi lava hi hanya vutomi bya ku rivalela hikuva na yena u tile la misaveni a ta hundza emisaveni a nga dyohanga nchumu a fela swidyoho swa hina ku hina hi ta kota ku va hi basisiwa hi ta kota ku va vanhu lava va nga va yena swa boha leswaku loko hi kha hi hanya n'wina hi rivalela van'wana milandzu ya vona leswaku na hina hi ta kota ku va hi rivaleriwa hi xikwembu xi ri kaya tilweni swa fanela leswaku hi mikarhi hinkwayo n'wina hi kota ku ti langusa emahanyelweni ya hina leswi swi lava leswaku munhu a kota ku ti tiva leswaku i munhu wa njhani hi ta kombela nakambe va hi hlayela aka Luka 11:4
3: buku ya Luka chapter 11 verse 4 yi hlaeka hindlela leyi hi rivalele milandzu ya hina hikuva na hina hi rivalela hinkwavo lava hi dyoheleke u nga hi yisi emiringweni
2: swi vulavuriwile mi swi twile leswaku hi rivalele milandzu ya hina hi ku na hina hi kota ku rivalela van'wana munhu a vula swilo leswi swi nga tsariwa ka xikhongelo a swi vula a nga ri ku swi endleni yimani ni mi byela ku a hi swona loko munhu a ze a kota ku va a twisisa leswaku na yena u lo rivaleriwa swa fanele leswaku a twisisa leswaku loko munhu a kha hanya na vanhu va ku hambanahambana hikuva vanhu a hi tintsumi va swi kota ku va va endla swilo leswi vavisaka un'wana ivili swi tsariwile na le ka buku ya Luka 17 leswaku swikhunguvanyiso a swi pfumaleki loko hi kha hi hanya leswi vulaka ku loko munhu a ku khunguvanyisile endla sweswiya swi nga vuriwa hi rito leswaku u tshinela kusuhi na yena leswaku mi kota ku rivalelana vutomi byi kota ku ya amahlweni yimani ni mi byelaka na le ka ku khongela ka hina loko u kha u swi tiva leswaku a wu swi koti ku rivalela swi vula ku khokela ka wena a ku yi helo yimani mi byelaka a hi khongeleni xikhongelo lexi hi tivaka leswaku tata wa hina la nga matilweni u hi rivalerile milandzu ya hina hi ta kota ku khuluku wa hina na xikwembu wu va kahle loko hi kha hi vulavula na xona xikwembu lexi hikuva xikwembu xi tiva mbilu aka rito ra xikwembu kun'wani ri rito ra xikwembu mbilu ya munhu yi borile ku hava na munhu na un'we loyi a nga yi tivaka a handle ka xona xikwembu xi ri ka tilweni se loko mbilu ya munhu yi borile yi kha yi tiviwa xikwembu mina hi nexe na fanela ku lunghisa timhaka ta mina na xikwembu xa mina halleluya hi ta tlha hi ya hi ya hlayeriwa aka Matthew 6 verse 12
3: Buku ya Matthew chapter 6 verse 12 yi hlayeka hi ndlela leyi hi rivalele milandzu ya hina tanihiloko na hina hi rivalela van'wana lava nga ni milandzu eka hina
2: swa ha wela ka xikhongelo xa hosi leswi nomo wa munhu wu lavaka ku swi vulavula mara a nga ri ku swi endleni a hi tidyondziseni ku hi rivalela van'wanyana yimani mi byela ku loko hi ri andyangwini lowu ku nga na papa na vana na mhani hi nga swi koti ku rivalela ndyangu walowo a wu yi mahlweni yimani mi byela ku rivalela a swi vuli ku dyohile loko van'wanyana ku dyohi vana a va swi koti ku titsonga hata va vula va ku wena n'wana ni kombela u ni rivalela ka leswi a ni nga ku endlela swona hi ku u swi teka a ri papa wa muti lero a nga twisisi ku va a rivalela ku rivalela eka munhu un'wana na un'wana loko u swi vona ku u dyoheli n'wana wa wena vulavula na yena ku lahaya a ni vulavulangi kahle lahaya a ni endlangi swona ivi a ku rivalela vutomi byi ta tsakisa vutomi byi ta va kahle yimani mi byela ku rivalela ku na nkoka loko hi kha hi hanya tanihi vamhani ngopfungopfu hi vona va nga tala swi khomela va papa va khomela a swi talangi va papa va khomela mara vamhani va tele xikhomela mi twa munhu a hlamusela ku a ni nga n'wi rivaleri na siku na rin'we ni ta ze ni fa a rivala ku lahaya ndzeni ka xikhongelo loko a kha a khongela u ri hi rivaleli milandzu ya hina tanihiloko na hina hi rivalela van'wana lava a nga ri ku endleni swona leswi a nga swi vulavula hi nomo wa yena loko a kha a khongela a hi dyondzeni ku endla leswi hi nga swi vulavula hi milomo ya hina loko hi khongela xikhongelo xa hosi yimani mi byela ku hi ta teka nkarhi lowuwani hi ya hi ya kombela ku va hi vulavula hi timhaka ta le ka Matthew 18 verse 21 ku fika ka 22 va ta hi hlayela yona loko va ha pfula hikuva va pfula rito leri ri nga tsariwa ri nga ra xikwembu hi ta va hi kha hi vulavula hi ko ku rivalela leswaku hi kota ku rivalelana tanihi vanhu
3: buku ya Matthew chapter 18 verse 21 to 22 yi hlayeka hi ndlela leyi hi laha Petro a n'wi tshinelelaka a ku hosi makwerhu loko a ri karhi a ndzi dyohela ndzi ta n'wi rivalela kangani xana ku ta va ka ntlhanu na kambirhi xana verse 22 Yesu a ku eka yena ndzi ri eka wena ku nga vi ka ntlhanu na kambirhi kambe akuve ka makume ya nthlanu na makume mambiri lama hlayiwaka eka nthlanu na kambiri
2: lawani hitwa hiloko vavutisa ku loko makwenu ani doherile ni fane ni nwirivalela loko switeyini a hlamuriwa xikanwe kanwe ku loko makwenu aku doheleka kombo ka kombo koko wa ku andzisa leswaku utakota ku tiva leswaku uva u dohi kangani yimani mdzela 7 times 70 yinika 490 leswi vulaku kuri loko munhu a ha ku dohele kanwe angolo yendla swilo swo tika ngopfu hi ku bibele ya kombisa ku munhu wa dowa ku dohela ku fika ka 490 mara tani hi munhu wa boheka kuva unguri valela sweso switsariwile na le ka rito ra xikwembu kwala vasukaka kona ku hlaya kona leswaku munhu wa boheka ku rivalela hina vamhani ngopfungopfu tata ku tolo uni langutile hi tihloroka ringari kahle ani nga n'wi hlamuli munduku sweso a swi laveki ku laveka leswaku vanhu va dyondza vutomi vanhu va rivalelana va rivala leswi swi endliwaka hi vanhu tani hi vanhu ho fanele hi twisisa leswaku ku rivalela ka hi boha wayi ku hi boha ku rivalela hikuva Yesu lwa nga hi fela n'wina u tila misaveni a nga dyohanga nchumu loko a tala misaveni a nga dyohanga nchumu Yesu Kreste afa a rhwala milandzu ya hina leswaku hina hi ta vuriwa vana va xikwembu yimani mdzela na namuntlha leswaku ku rivalela ka laveka loko hi kha hi hanya ha boheka ku rivalela van'wanyana va languta va ku luya hani nge n'wi rivaleli hi ku u tshame a ku yini yini a vulavula swilo leswi nga hundza khale leswi vulaka ku munhu yaloye u le ku hanyeni aka nkarhi wa xikhomela ene xikhomela a xi hi fikisi atilweni xikhomela a xi hi yisi helo mhaka yikulu leyi nga vuriwa i ku u tshinela kusuhi na yena makweru u ni doherile hi leswi na leswi na leswi hi ku na yena i munhu u ta kota ku ti andlala a ku makweru a ni nga swi vonangi leswi ni nga swi endla ni kombela u ni rivalela yimani mdzela loko a vula sweswo ivi mi rivalelana vutomi byi kota ku ya emahlweni byi ri lebyinene vutomi byi kota ku ya emahlweni byi ri lebyi tsakisaka xikwembu xa hina n'wina lexi xi nga kaya tilweni a xi swi lavi hi hanya eka mikarhi ya ku va hi va na swikhomela a xi swi lavi hi hanya aka mikarhi ya ku va hi nga rivaleli van'wani loko va hi endlele swo ka swi nga ri kahle yimani mdzela ku vana va munhu masiku lawa hi hanyaka ka wona a va fambelani ku va va nga fambelani i ku va va nga twisisi nkoka wa ku rivalelana swi vula ku ka vona un'wanyana wa vona a nga va a endli xin'wanyana mara loko a endli xin'wanyana ematshan'weni yo va vitanana tanihi va hi vana va munhu va tshama a ndhawu yin'we va hlamusela va kota ku va va rivalelana vutomi byi ya mahlweni u to twa ku luya a ni yi ka yena hi ku a ni n'wi koti munhu un'wana na un'wana loyi a nga xivumbiwa xa hosi a boheka ku va hi kotana ha boheka ku va hi endla swona hikuva munhu i xivumbiwa xa xikwembu yimani mdzela ku ri loko ma hanya vutomi byo tsandeka ku rivalela ku hava la miya ku kona yanani miya ti langutisa n'wina n'winyi ku hi kwihi la ni tsandeka ku kona swin'wanyana mi nge swi koti hi n'wexe swin'wana mi nge swi koti hi ku vulavula yanani mi ya lava mombo wa xikwembu mi khongela mi ku xikwembu ni kombela ku pfuniwa ka leswi swi ni tikelaku ni kombela ku pfuniwa ka leswi swi ni karhataku a ni swi koti we xikwembu ku va ni rivalela hi yo mhaka na le ka rito ra xikwembu va vurile va ku a xihundleni xa mikhongelo ni vulavula na hosi u vulavula na hosi yini u byela xikwembu leswi wena swi ku tsandzaku u byela xikwembu leswi wena swi ku nonohelaku u byela xikwembu leswi wena swi ku tikelaku hi yo mhaka ha boheka ku va hi rivalela van'wanyani hikuva Yesu u hi ferile exihambanweni a hi rivalela a hi hlantswa vudyoho bya hina se na hina ha boheka ku va hi rivalela ha boheka a hoza hi lava ku komberiwa rito ra xikwembu ri vula swona leswaku hi rivalela van'wani milandzu ya vona tanihiloko na hina hi rivaleriwile hi Yesu Kreste loyi a nga hi fela exihambanweni ni ta kombela va ya va hi pfulela Luka 15 va hi hlayela yona hi va hi yingiserile hitwa leswi yivulavulaka swona. Ni kombela mi hlayela na hloko mhaka ya kona ya Luka 15. Kusukela ka verse 1 bafamba na yona.
3: Luka chapter 15 verse 1. Yihleka hendlela leyi. Kutani valuvisi ni vadzohi va tshinelela eka yena ku muyingisa. Kambe vafarisi ni vatsari va hleva ha swona vaku. Loyi u amukela vadzohi u dyana vona. Kutani ababyela xifaniso lexi aku.
2: Lava hlaku kona ni lava lava ya hlaya la ku nga na nhloko mhaka ya n'wana wa vusopfa ni la ku vulavula hi n'wana wa vusopfa. A hansi le. Ava scrolli va ta kota ku kuma la ku nga na n'wana wa vusopfa. Vale ku pfuleni leswaku va ta kota ku hlayela ka n'wana wa vusopfa. Loyi n'wana wa vusopfa anga kombela ku averiwa xuma lontsongo lexi xuma xa kona anga xitirhelangi lexi xuma xa kona anga xitirhelangi alava leswaku aya dya swilo leswi anga xitirhelangiku n'wana loyi anga ri ku na ku hlonipha uya ka swilo leswi anga xitirhelangiku aya ango kombela kahle kahle loko u ku niniki swivula kuri no boheka ku ku endlela yimani ba hlaya hita kota ku yingisela hita kota ku switu.
3: Luka chapter 15 isukula ka verse 11 ya xifaniso xa nwana wa vusopfa yihleka hendlela leyi a engeta aku munhu unwana ari ni vana va xinuna vambiri. Lo wandzisane aku eka tata wa yena. Tatana ndzi avele xuma lexi nga xa mina. Kutani tata wa vona ava avanyisela xuma xa yena. Kute loko ku hundzile masiku mangari mangani. N'wana wa yena lo wandzisane loko a hlengeletile hinkwaswo. A rhurhela tikweni leri nga ekule. A hangalasa xuma xa yena hi vusomfa. Loko a dzile hinkwaswo. Ku andlala leyikulu etikweni rero kutani a sungula ku pfumala kutani aya na marhela munhu wa tiko rero yeloyi a nwi rhuma enhoveni ku risa tinguluve kutani a navela ku xura hi makamba lama dziwaka hi tinguluve kambe aku nga ri na munhu la nwi nyikaka ku va laha a ti ehleketaka a ku malandza la yo tala swo ngasi. Makona eka tatana, mani vuswa lebyo tala, kambe mina haleno ndza fa hi ndlala. Ndzi ta pfuka ndzi ya eka tatana, ndzi ta ku eka yena tatana ndzi dzohele tilo na wena. A swi ndzi fanelanga ku tshama ndzi vuriwa n'wana wa wena, u ndzi endla ku kota un'wana wa malandza ya wena. Kwalaho a pfuka a ya eka tata wa yena, ka ku loko a ha ri ekule, tata wa yena a n'wi vona, a n'wi twela vusiwana, kutani a tsutsuma a wela enhan'wini ya yena a n'wi tsontswa. Kutani n'wana a ku eka yena, tatana ndzi dzohele tilo na wena, a ndzi fanelanga ku tshama ndzi vuriwa n'wana wa wena. Kambe tata wa yena a ku eka malandza ya yena, tisani nguvu leyo saseka ngopfu, mi n'wi ambexa yona mi n'wi nghenisa, xingwavila erintihweni ni tintangu emilengeni.
2: Hi swi twile xifaniso lexi nga vulavuriwa xa n'wana wa vusopfa loyi a nga ya ka tata wa yena. A hi lonkulu kumba hi lontsanana a ku ni kombela ku averiwa xuma lexi a nga xitirhelangiku. Yimani ni mi byela ku ri loko se n'wana loyi a tekile xuma lexi a famba. Aya kolomu a vona unga ku u ta kuma ntsako wa ku helela aka yena. Mara mina leswi ni swi vona ku ntsako wa ku helela anga u kumangi. Hiku u aya hangalasa xuma hi ku endla swo ka swi nga sasekangi loko se xuma xi herile yimane ni mi byela ku vangana loko swilo swa saseka baba batele vangana loko swilo swa tshamisekile baba batele mara loko swilo swi biha avatshuneli hiyo mhaka se anga tikuma ari yeshe a swi bona leswaku anga hari na loyi anga ta hleka na yena anga hari na loyi anga ta vulavula na yena mara swi ngutela ku hosi ya tikuleri yina swifuwo yina swilo swo tala na haya ni ya kombela ku tira yimani mbyela ku akuma ntiro wa ku risa tihonci tinguluve mara loko hi swi languta le ndhaku le loko a ha kombela xuma lexi a nga nyikiwa papa wa yena va nga tipandzisangi na nhloko vongolo avanyisa ku ya hi leswi va nga va vekerisa swona vana va vona ivi va n'wi nyika loko se a fambile a ya swi vona leswaku u hangalasile u hetile vanghana a va ha ri kona kusuhani na yena a kombela ku tirha a wu kuma ntirho n'wina a navela na ku dya swakudya leswi a swi dyiwa hi tihonci a ni ha swi tiva sweswiwani loko va hlayisa tihonci va ya va ya ti xavela na maxinkwa va fika va ti nyika swi vula ku a navela maxinkwa lawa a ma xaveriwa tihonci a navela swakudya leswi a swi dyiwa hi tihonci mara hikuva se a swi vona leswaku leswi a nga swi endla a swi sasekangi a vuyela vumunhwini a ku leswi ni nga swi endla swi bihile ngopfu swa antswa mina ni ti vuyisa a vumunhwini ni tlhelela ka papa ni ya tisola hi yo mhaka rito ra Xikwembu ri ku loko munhu a ku dyoherile tshunela kusuhi na yena u swi vonile leswaku u dyohele papa wa yena a ku swa antswa ni tlhelela kusuhi na vona a famba a teka goza hiku a swi vona ku laya leswi a swi tirhaku a swi nga n'wi yisi helo a swi vona ku leswi a swi tirhaku a swi n'wi sasekelangi yimani mbyela papa wa yena loko va n'wi vona a hata hi le kule a va vulangi ku tsutsumani n'wina miya n'wi tlherisa na ha lavi na ku n'wi vona hi mhaka ya ku u endli leswi na leswi a va vulangi swona va te va n'wi rivalela va tlha va lava leswaku ku dlayiwa na xiharhi xa kahle va tlha va n'wi ambexa na ringi va tlha va lava na swiambalo swa kahle va n'wi amukela tanihi n'wana yena a kunguhatile a vula ku a na ha faneriwanga hikuva ni vuriwa n'wana wa n'wina hileswo a swi vonile ku yena n'winyi a swi vonile vudyoho bya yena lebyi a nga byi endla leswaku a byi sasekangi amahlweni ka vatswari va yena hi yo mhaka a tekile goza a ku na loko no vuriwa wun'wani wa malandza swi ta va swi ri kahle mara papa wa yena a va swi endlangi sweswo va n'wi rivalerile tanihiloko bibele yi kha yi vula leswaku hi rivalela van'wani va swi kotile ku va va rivalela n'wana wa vona va n'wi haga yimani ni mi byela ku yena se manje a swi tekile ku ha no tshinela kusuhi na mina papa va nga ka va nga tshineli hi leswi ni nga endla swona mara yimani ni mi byela ku Xikwembu xa hina lexi hi xi khongelaku Xikwembu xa hina lexi xi tivaku timbilu ta hina hi xona lexi xi nga endla leswaku mbilu ya mutswari yi olova va kota ku n'wi rivalela yimani ni mi byela na kwala misaveni mikarhi hinkwayo kumbe mikarhi leyi hlanganaku na yona hina vanhu hi dyondza vutomi hikokwala ka swihoxo swa hina a hoxile leswi a swi endlile a hoxela papa wa yena mara a swi vona ku na boheka ku va ni tlhela ku ni tshinela aka papa ni ya ni ya kombela ku rivaleriwa yimani mi byela ku u endli goza u teki kungu ra kahle na hina loko hi kha hi hanya n'wina hi nga ti kurisi yimani mi byela pride yi endla ku u welela hansi la hi yo mhaka loko u swi vona ku u dyohile u dyohela munhu tshunela kusuhi na yena u nga vuli leswaku a ni tshuneli mina a nga ta swi teka onge no n'wi xavelela a nga ta swi teka onge no lava xin'wana ka yena yimani mi byela a hi va hi nga lavi xin'wanyani hi endlela leswaku leswi nga tsariwaku hi rivalela van'wanyani milandzu ya vona tanihiloko na hina hi rivaleriwile hi endla swona yimani mi byela ku Xikwembu xa hina xi lava leswaku hi rivalelana loko hi kha hi hanya tanihi loko hi kha hi hanya vutomi kwala misaveni vutomi byi nga pimiwa nkarhi wa munhu na wona u nga pimiwa swa laveka leswaku hi ti lemuka loko hi kha hi hanya leswaku loko ro no famba namuntlha ni nga rivalelangi makwerhu swi vula ku a ni yi kona laha ni fanele ni ya kona yima ni mi byela hi yo mhaka n'wana luya a nga swi vona loko a ri n'wana wun'wana a ta ku ha ni to famba ni ya tikweni rin'wanyana ni ya inana mara a swi vona ku ri swi na nkoka ku va ni tlhelela aka tatana ni ya kombela ku rivaleriwa Lexi nga ntsakisa ngopfu papa lava loko akuri vanwanyani va papa avatave va rhuma vanhu vaku tlhelani mi ya mi ya n'wi pfalela gate anga ngheni ani lavi na ku n'wi vona mara a va endlangi swona va ya va ya rivalela n'wana wa vona va n'wi tshuneta kusuhi na vona na va n'wi vukarha leswi vulaku ku a va komba rirhandzu ra xikwembu leri va nga na rona aka yena hambiloko a endlile leswi nga lulamangiko yima ni mi byela ku loko hi kha hi hanya swi tele leswi hi swi endlaka hi vona u nga ku hi endla swona yima ni mi byela ku loko hi kha hi hanya swi tele leswi hi vonaka onge swi sasekile hi mahlo ya hina mara amahlweni ka xikwembu n'wina swi nga sasekangi a hi endleni leswi xikwembu xi lavaka swona a hi hanyeni leswi xikwembu xi lavaka swona a hi tshameni hi mikarhi hinkwayo hi kha hi lemuka leswi xikwembu xi hi lavisaka swona yima ni mi byela ku a ku hanyeni ka hina swi tele swilo leswi hi nga hlanganaka na swona evuton'wini hi nga pfumeli mindyangu ya hina yi fa hikokwalaho ka ku tikurisa ku tikurisa i ku va u tsandzeka ku titsonga hata ka munhu un'wana na un'wana loko u titsonga hata ka munhu un'wana na un'wana swi vula ku loko a ku dyoherile u ta tshunela kusuhi na yena mi vulavula mi rivalelana vutomi byi ya amahlweni yima ni mi byela ku swin'wanyana hi nge swi koti hi ta swi kota ntsena loko hi khongela mahlweni ka xikwembu tanihiloko ni vurile ni ku ri mbilu yi tiviwa hi xikwembu xa swi tiva xikwembu hambiloko n'wina mo ringeta ku fihlela vanhu ku n'wina a mi na xikhomela xikwembu xa swi tiva hambiloko mo ringeta ku fihlela vanhu ku n'wina mi hanya vutomi lebyi nga byona xikwembu xi tiva mbilu ya n'wina hi ku hetiseka ka yona yima ni mi byela ku ri loko hi kha hi hanya n'wina kwala vuton'wini ha boheka ho boheka hikuva Yesu u hi ferile a xihambanweni a nga dyohangi nchumu mina na n'wina loko hi kha hi hanya swi tele leswi hi swi dyohaku ina loko hi kha hi swi dyoha swa fanele leswaku hi tlha hi vuya amahlweni ka xikwembu na hina hi kombela ku rivaleriwa hi xona xikwembu lexi xi nga hi tumbuluxa sweswiwani ni ta kombela va ya va hi hlayela aka vakolosa nakambe 3 kona va ya va ya hlaya verse 14 na verse 15 ku fika ka 15
3: buku ya vakolosa chapter 3 verse 14 to 15 yi hleka hi ndlela leyi kutani ehenhla ka sweswo hinkwaso mifunengela rirhandzu kunga ku boha ka ku hetiseka verse 15 Kutani kurhula ka Kriste loko mi vitaneriweke kona ku endla miri wun'we a ku fume etimbilwini ta n'wina kambe mi va ni ku khensa
2: hi swi twili leswi swi nga vulavuriwa lahawani loko va kha va hlaya leswaku verse 13 yi vulavula hi yini yi vula leswaku loko mi rivalelana un'wana ari ni molovo ni un'wana ku kota Kriste a mi tweleke vusiwana endlisani sweswo na hina ha boheka n'wina ku va hi endlisa leswi xikwembu xi hi lavisaka xiswona loko hi kha hi hanya kwala misaveni hi boheka ku endla leswi Kriste a hi endleleke swona yima ni mi byela ku swi kahle ku va hi rivalela van'wanyana va ri xilo xikulukumba lexi bohaka hinkwaswo i rirhandzu rirhandzu ra pfumaleka ka hina vanhu mara Kriste u hi kombi rona hikuva a hi fela exihambanweni loko a hi fela exihambanweni a hi rhwalela milandzu ya hina kumbe ku tikeriwa ka hina a hi endlela leswaku hi ta hanya vutomi hi ku hetiseka yima ni mi byela ku hanya ka hina a ku ve xikombiso a ka va makwerhu a ku ve xikombiso ni le ndyangwini a ku ve xikombiso ni le mitirhweni a ku ve xikombiso ne le ka vamakhelwani van'wanyana loko ku ri na ntirho makhelwani o pfuka a koka xitulu a tshama laya a nga ngheni ka makhelwani hi mhaka ya yini hi mhaka ku vanhu lava loko va tshuki va tlula ni milenge nkarhi wolowo a va kombelangi ku rivalelana yima ni mi byela ku Sikuru nwanyana mitasuka mikhiyile and then ka muti wa n'wina ku sala ku humelela swo karhi makhelwani a nga yi. Yimani mi byela ku swi na nkoka ku va hi hanyisana kahle na vamakhelwani, swi na nkoka ku va hi rivalelana milandzu ya hina loko hi kha hi hanya. Rivalela milandzu ya hina loko hi kha hi hanya. Yimani mi byela ku vutomi lebyi hi byi hanyaka byi na nkoka. Xikwembu xa hi langusa loko hi kha hi hanya. Xikwembu xa hi tiva, ni vuri ni ku xikwembu xa hi tiva. Yimani mi byela ku mihandzu liya yi nga tsariwa ka vaGalatiya yi laveka yi hanyiwa hi hina. Ka vaGalatiya 5 ku tsariwi mihandzu ya nyama na mihandzu ya moya. Mina leyi ni hlawula ku yona namuntlha ni hlawula mihandu ya moya. Vataya vaya hi hlayela yona mihandu ya moya ka vaGalatiya 5. Vataya vaya hi hlayela yona hi ta kota ku switwa ku hina vana va Xikwembu hi laveka hi hanya njhani loko hi kha hi hanya. A hi hanyi hi mihandu ya moya, mihandu ya nyama. Mihandu ya nyama a yi laveki evuton'wini bya hina. Mihandu leyi lavekaku i mihandu ya moya, hi yona leyi lavekaku avuton'wini bya hina loko hi kha hi hanya. Swi kahle ku va n'wina hi kota ku hanya vutomi byo tenga amahlweni ka Xikwembu. Yimani mi byela va ku munhu a nga tengisa ku yini? U nge swi koti ku tenga hi wexe, u fanele u khisama mahlweni ka Xikwembu u kombela Xikwembu xi ku kotisa, hikuva na wena u munhu. Se loko u ri munhu kombela Xikwembu xi ku pfuna. A handle ka swona loko Xikwembu xi nga ri kona kusuhi a hi nge swi koti ku pfuneka. Hi pfuneka ntsena loko Xikwembu xi ri kona a kusuhi na vutomi bya hina. Mo va mi hlayela mihandzu ya moya hi ta kota ku yi twa.
3: VaGalatiya chapter 5 verse 22. Kambe mihandzu ya moya i rirhandzu, ni ku tsaka, ni ku rhula, ni ku yingisela, ni ku tsakelana, ni vunene, ni ku tshembeka, ni ku olova, ni ku tikhoma.
2: Hi swi twili hi yona leyi mihandzu leyi hina hi faneleke ku va na yona. Swi vula ku loko hoza hi kota ku va hi fuwa mihandzu ya moya, hi ta swi kota ku va hi rivalela van'wani, hi ta swi kota ku va hi endla leswi rito ra Xikwembu ri lavaka leswaku hi endla swona. Yimani mi byela ku loko hina ho ti xaxameta na mihandzu ya nyama a hi nga endli swona, hikuva mihandzu ya nyama hi leyi yi vangaku hasahasa, hi leyi yi pfuxaka timholovo, hi leyi endlaka leswaku munhu a nga vi kahle evuton'wini. Mara mihandzu ya moya yi endla leswaku hi tshama hi ri kahle evuton'wini. A hi dondeni vamhani, a hi dondeni ku va hi rivalela. Yimani ku rivalela ku na matimba loko hi kha hi hanya. Loko munhu a nga rivaleli a swa ha vavisi luya a nga vavisiwa, swi vavisa wena u nga kotiki ku tshunela u rivalela. Yimani mi byela ku rivalela ka laveka, swi na nkoka loko hi kha hi hanya evuton'wini bya hina. Va ri swilo hinkwaswo swi bohiwa hi rirhandzu. Ku rhandza munhu kuloni ku kota loko u ti rhandza. Swi vula ku loko mina ni nga swi lavi ku vaviseka, a ni nga swi koti na mina ku va ni vavisa munhu un'wanyana. Yimani ni byela ku loko u nga swi koti ku vavisa munhu un'wanyana, swi vula ku u na mihandzu ya moya leyi Xikwembu xi lavaka leswaku hi hanya ha yona loko hi kha hi hanya. Swi kahle evuton'wini ku va hi ti langusa. Munhu un'wana na un'wana wa ti tiva a tlhela a tiviwa hi Xikwembu xa yena. Munhu un'wanyana a nga n'wi tivi munhu un'wanyana. Munhu un'wanyana u tiviwa hi Xikwembu lexi nga n'wi tumbuluxa. Hi yo mhaka swa laveka leswaku hi hanya hi ku rivalela. Hi nga vuli leswaku mina ni nge n'wi rivaleli luya, hi ku siku rin'wanyani loko u vula ku u nge n'wi rivaleli luya, ku ta va ku ri siku ra wena ro famba kwala misaveni. U kuma ku u ya u ya misa tilo hi swilo swintsanana. A hi tshameni hi mikarhi hinkwayo hi tshemba Xikwembu lexiwani, hi ku hi xona lexi xi hi fambisaka, hi xona lexi xi hi letelaka, hi xona makombandlela. Loko Yesu a famba la misaveni u teri a ni nge misini mi ri n'wexe, ni ta misiya na moya lowo kwetsima lowu nga ta va makomba ndlela wu nga ta va hinkwaswo evuton'wini bya n'wina leswi vulaka ku moya lowo kwetsima hi wona wu hi letelaka loko hi kha hi hanya
0: hi khensile vayingiseri hi khensile vayingiseri va xitichi xa ku rhandzeka xa GCR hi khensaka kokwani Masiya hi khensaka kokwani Masiya ku va va hi dyondzise rito ra Xikwembu timhaka ta ku rivalela va makuri lava rhandzekaka ne le ka mixolo hi rhandza ku tsundzuxiwa hi rhandza ku khensa ku tsundzuxiwa mhaka leyi timhaka ta ku rivalela mhaka leyi yi tsandza hambi mari malanda ya hosi i mhaka leyi nga ta pfalela vanhu tilu leyi hi nga yi tekeli hansi ku na ndzimana leyi va nga yi hlaya ya leswaku loko u nga rivaleri swi ri na wena a wu rivaleriwanga ka Vaheberu chapter 9 verse 22 yiri akuna ku rivaleriwa handle ka ku halatiwa ka ngati Yesu Kriste u halatile ngati exihambanweni leswaku hina hi rivaleriwa vudyoho bya hina emahlweni ka Xikwembu makuri la rhandzekaka mhaka ya ku rivalela a hi mhaka ya ku olova i mhaka yo tika yi lava Xikwembu swin'wana a wu nga swi koti hi wexe swo lava u rhanga u amukela Yesu Kriste tanihi hosi na muponisi a va hosi na muponisi ka vutomi bya wena u ta swi kota ku rivalela vanhu hinkwavo lava ku dyoheleke leswaku na wena swidyoho swa wena swi ta rivaleriwa namuntlha na mixo ni lava ku ya khongela na vanhu mi nga va mi ri kona mhani mi nga va mi ri kona papa muntshwa kokwani n'wana wa xikolo xa sonta kwala u nga kona u ku ina na swi lava ku rivalela kambe swa ni tsandza a wu nga rivali ina hi swona mara rivalela vamakwenu lava rhandzekaka loko u ri kona u ngo ina mfundhisi khongelani na mina Xikwembu xi ni pfuna ni rivalela vana va mina ni rivalela vatswari va mina ni rivalela maxaka ya mina leswaku na mina ni ta rivaleriwa u nga va u ri kona makwerhu kwala u nga kona un'wana a nga se teka Yesu tanihi hosi na muponisi amukela Yesu namuntlha na mixo tanihi hosi na muponisi kutani u ta kota ku kuma ku rivaleriwa a hi khongeleni Xikwembu xa hina xa tintswalo ni le ka mixo lowu ni khongela na vanhu hinkwavo lava nge ina na hina hi amukela Yesu tanihi hosi na muponisi eka vutomi bya hina leswaku hi ta kuma ku rivaleriwa hikuva a ku na ku rivaleriwa handle ka ku halatiwa ka ngati hi vula hi milomo ya hina leswaku Yesu Kriste i hosi hi pfumela ndzeni ka timbilu ta hina leswaku Yesu Kriste i n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka u fila a tlhela a pfuka rito ra wena hosi ri loko hi endla tano hi nyikiwa matimba ya ku thyiwa vana va Xikwembu ya ku vitaniwa lavo lulama evitweni ra matimba ra Yesu Kriste Xikwembu xa hina ha ku khensa hi rito leri dyondzisiweke pfuna hosi hinkwavo lava amukeleke Yesu tanihi hosi na muponisi ku ya lava kereke leyi dyondzisaka ntiyiso wa leswaku Yesu Kriste i hosi emponisi evitweni ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kriste amen vavakuri lava rhandzekaka nkarhi wa hina wu ri 12 minutes before 10 o'clock hi ya teka tiqingho ta n'wina aka 060-887-5942 hi twa leswaku rito ra Xikwembu ri mi khomise ku yini mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso allo allo
4: aheri njhani
0: hi pfukile hi ngo vona
1: ina mhani ha mi amukela i mhani mpfundhisi tlhavani va mi amukela ku haleni ha mi amukela ku va mi vulavula na kokwani Masiya ku rito ri mi khomise ku yini namuntlha Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekise ha mi amukela mhani
4: ni rhandza ku khensa namuntlha a mi nga swi koti ku loko munhu a yo endla swilo leswi chavisaka ni hatla ni n'wi rivalela a ni heta nkarhi wo leha ni kha ni twa a ni chavisa ene se na n'wi navelela na ku loko munhu a yo dlaya wun'wanyana na yehe loko u twa na swi kota ku vula ku leswi a nga dlaya munhu wun'wana na yehe loko u dlayiwa mara sweswi ni ta ringeta ku ni ta a ni ngo to ringeta ni ta dyondza ku swilokwaso swi tiviwa hi xikwembu na ku dyoha ka yena loko ya ku tiviwa hi xikwembu. Ni rhandza ku khensa dyondzo ya namuntlha ya ku hi dyondza ku rivalela. Mina swa mi tikela loko munhu a yo endla swilo swo chavisa, na swi kota ku vula ku na hi loko mo mu dlaya ku kota luya i mhana Lukasi kwala.
1: I khensile, i khensile mhana Lukasi, i khensile swinene. Xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa ku ya mahlweni. Hi ta ya mahlweni karhi hi kuma tintlingu. Vayingiseri a hi foneni, a hi foneni. A ma amukela ka GCR hi lava kokwani Masiya mbulavula na vona.
5: A hi xitichini makarhi ma hlayiseka mix.
2: Ha hlayiseka swinene n'wina ke.
5: Hi hlayiseke ku tlula na rito tlula ku hlayiseka mpela.
2: Hi swona papa Khensa.
5: Namuntlha mi nike rito ri kulukumiseka mpela.
2: Hi swona papa Khensa.
5: Namuntlha mi nike rito ri kulukumba swinene. Ni na nkarhi wo

0: anga tiyisi hansi u endla leswi xikwembu xi lavaka swona leswaku a ta kota ku boxeketa laha xikwembu xi n'wi lavaka kona ha khensa papa hi swona
1: nkomu yi khensile xikwembu xi mi katekisi a hi yeni mahlweni a hi yeni mahlweni vayingiseri hi karhi hi fowuna hi karhi hi fowuna hi twa rito ra xikwembu leswaku ri mi khome njhani xikwembu ongi xi nga hi pfuna xi hi katekisa a hi fowuneni hi vulavula na kokwani masiya lava hi dyondziseke esikwini ra namuntlha amukela ka GCR xikwembu xa xi hi pfuna xi hi katekisa mi amukelekini va balekile haya a hi tweni van'wani loko va karhi va hi fowunela amukela ka GCR hello hi pfukile hi ngo pfuxela vona mhani amukela halleluya
0: Hai sasa anga vulavula na bona va switwili yimani mdzela kuna vanhu vanwane avalave ku hatla va pfumerili leswi yena anga vulavula swona u endi swona nwana switekeni ku leswi anga endla swona hi swo swinga swinene ha khensa mani hi swona ngopfu swi vula ku ri leswi swi nga swona mo tshami swi khongelela mara ntiyiso lowu nga wona i ku n'wana lowu u endli leswi nga swona emahlweni ka mutswari wa yena va ta mi nyiketa tona hi nkarhi lowutsongo va nyiketeni tinambara
1: hi khensile mhani ha yingiselani mfundhisi va karhi va mi nyika tinambara haleni
2: ahe mhani i tinambara ta hina i 078 289 3991 mi tikhomi nani i khense thank you. I randa ku khensa swinene aka mhani Dr. James Tlhavani i khense swinene na kokwani Masiya i khense swinene ku dyondzisiwa rito ra matimba. Hi vona nkarhi wa hina se u ya ka 10 o'clock va makwerhu lava rhandzekaka. Awara ya ntiyiso yi hetelela hi 10 o'clock sweswi hi ya ka church service. Nongonoko lowu landzelaka a hi yeni hi ya tiphina na wona na xiluva. GCR a inga mi karati i 106 lomza mngena ka yona the voice of the nation mitat pina hi rito ra xikwembu va makuri lava rhandzekaka a ni tsakela leswaku va mi xeweta lava hi nga ta na vona hikuva a ho tshama hi ri na vona mara swi na nkoka ku loko hi nge se nghena aka kereka na hina va mi xeweta xikwembu xi hi katekisa inkomo mi tlhela mi va na sonta lowunene
3: Nshaweta wa yingiseri hinkwavo la vulavulaka eMavis Bevula randa ku cancer xikwembu ku vani ri kwala namuntlha nshaweta malandza ma xikwembu na malandza ka zya xikwembu hi vito ra Yesu amen
0: lava ekokwani masiya lava ava vulavula rito aka siku ra namuntlha ni rhandza ku khensa swinene rito ra xikwembu ra laveka leswaku hi tshama na rona hi famba na rona mara sweswiwani ni la ku xeweta aka kereke ya le ntlhaveni block C na mixeweta hinkwenu loko mi yingiserile ni tlha ni xeweta ni vana va mina ha vanharhu ka vona inkomu
4: Inkomo ni xa vota va yingiseri hinkwavo hi vito ra hosi ya hina Jesu Kriste la vulavulaka imani mfundisi mavasa kusuka ka mavambe ekerekeni ya Center of Blessed Hope rhandza ku va hi khensa xikwembu loko namuntlha hi ri kona ku yingisela rito ra xikwembu la ri vulavula hi ku rivalela a ni ta ku ri eka vanhu hinkwavo lava nga twa rito ra xikwembu a hi yeni tikerekeni ta hina hi ya hi ya dyondza ku ya mahlweni rito ra xikwembu inkomo
1: ela ya leyo va makweru la va randekaka imani mfundisi tlhavani la vongo hayi se hina hilela ximfumu hi khensa ku va mine ke nkarhi wa nwina so a hiyeni ya hlayiseka esikwini ra nsota hi ya etikerekeni xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa bye bye

Ekka 20 minutes ku bile awara le ya khume thovela murena hira semra kahle swinene ra go phetegile church kwaya a le kuri masiyoni ngene kahle swinene ka sonto wa kusoseka swinene na ku tlhela ni mamukela eka nongono ko wa kereka na hina la mungata ba mfamisana kahle ni xiluva xaka mabunda wa mhlabe kheso swinene ka wena mingisari wa jisara fm la tsamaka a ri kona ku ba hi kari dia mabulo mina na wena hi nkari wi na wi le hi ulavaka kambe ke a kheso swinene ne le ka rito ra xikwembu le ra hi ri ka rona ba hi khomile tani loko hi va hi karhi hi kombisa ku ri hayike hi le ka n'hweti yona liya ya vavasati se va ku hayi mfundhisi va ku ni tatana vavasati lava nga tata va ta mi phamela rito ra xikwembu hi nkarhi wona wolowo hi va hi karhi hi fambisana kahle na mikarhi a hi famba kahle na kokwani masiya va kusuka le tlhaveni le hi vona lava va karhi va hi phamela rito ra xikwembu hi vona lava va hi tisela swakudya swa ku nandzika eka siku ra namuntlha wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeke kambe ke hi tlhela hi rhandza khensa swinene eka vahaxi hinkwavo lava hi ri na vona eka dyambu ra siku ra namuntlha na ku tshemba ku ri hayike loko ri ku kateka ku fika kwala ha katekile hi ta va hi karhi hi khomisa sweswo ku ya mahlweni a hi languteni leswaku nongonoko wa hina wa madyambu ya siku ra namuntlha ta va u tshamiseki ku yini oh a hi madyambu nhlekari hi ta va hi karhi hi languta leswaku nongonoko wa hina eka siku ra namuntlha eka sonto lowa hi langutaka kahle na maxelo lama ya ku va ku karhi ku ba moya ka hisa a hi swi tivi ku hi ta swi endlisa ku yini kambe ke hi ta endlisa ku yini hi ku hi fanele hi ya n'wi dzunisa lowa matimba swi vula swona ku ri hi ta khoma majesi hi famba ku ri loko ku hisa hi hluvula loko ku titimela hi kota ku hi n'wi dzunisa swi ya mahlweni na muyingiseri wa mina nongonoko wa hina u ta va u tshamiseke hi ndlela leyiwa hi ta va hi ri na swiyenge swinharhu eka tiawara letimbirhi kusuka kwala ka awara ya khume ku ya ka ku ba awara ya 12 wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka ka tiawara letiwa timbirhi hi ta va hi ri na swiyenge leswinharhu laha hi nga ta rhanga hi vana va Sunday school hi va hi karhi nghena na vona va hi yimbelelela va endla hinkwaswo leswi va swi kotaka endlwini ya hosi kambe ke eka xiyenge xa vumbirhi ni ta va ni karhi ni nghena na wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka u va u karhi u ni byela ku ri wena u kateka u ri kwini kambe loko a ri mina ni kateka ni ri kona kwala tindlwini ta vuhaxi GCRFM eka xihondzo xa 106.0 megahertz FM hi leswi hi nga ta va hi karhi hi fambisa swona mina na wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka kambe ke eka le ku hetelela le ka xiyenge xo hetelela hi laha u nga ta va hi karhi hi nghena mina na wena hi khongerisa vanhu va ku hambanahambana lava vabyaka lava tikeriwaka na lava ha ku lahlaka varhandziwa va vona na va nga khomiwa swi nga ri nawini ta va hi karhi hi va veka ku ri we hosi va tsetseleli i vana va wena va voni va horise hi ta va hi karhi hi ya va khongerisa eka xiphemu lexiya xo hetelela kambe ke sweswiwa hi ta va hi karhi hi landza vona vana va Sunday school na ku tlhela ni ku tsundzuxana kambe wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka leswaku hi na audio streaming leyi u nga ta famba u karhi u yingisela u nga khomangi ti-headset kumbe ti-airphone wo famba u karhi u yi yingisela kahle eka audio streaming ya www.gsrfm.co.za wa swi kota ku yi yingisela u ze ya fika laha u yaka kona nakambe ke ni na Facebook page ya mina leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM u famba u ya ni khomentela u ni byela ku ri u na mina u ri kwini eka sonto lowu u kateka u va u karhi u ya kwini ha ha ri kona eka n'hweti liya ya vavasati liya yona n'hweti ya moya van'wani va ku he that's why ku ba moya ku ndla yini na yini swi nga twisiseki swi yelana na vavasati okay hi va hi karhi hi famba na muyingiseri wa mina kambe ke loko swi fikaka nkarhi lowu wa ku va u karhi u ni khoma emoyeni u ta ni khoma eka nomboro ya 060-8875-942 u ni kuma kona kwalaya hi kota ku bula mina na wena hi xirha letiya na letiya i khale ka hi nga vonani hi mina loyi ni vuyile muyingiseri wa mina ta va hi karhi hi bula 060-8875-942 ta va ni karhi ni landza vana va Sunday school lava nga ta va karhi va nghena va hi xirhela vese va heta va yimbelela loko va swi kota va rungula na maxaka ya vona lava ma rhandzaka eka siku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi va landze kahle ya risimu ra kha va ndwele murena ra magharibi a vuchavela a risimu leri hi nga ta va hi karhi hi fambisana hi rona kahle hi landza vana va Sunday school 060-8875-942 a hi buleni vana va Sunday school.

0: hayke arsimra kahle swinene ra Zion Iskhalanga Academy ra Sefamoya Sefamoya arsimra kahle swinene ra Apostle na ku tshemba ku hayke a kari ya mabaji va hayke ri jika hindlela ya le wena mingisari wa mina lo rhandzeka kambe ke eta va hayke ri tsutsumela ku ya ka xiphemu xa mbere lani ngata vani karhi ni ku xana ke u kateka na mina uri kwini wena mingisari wa GCR FM loko ri mina ni kateka na wena ni ri kwala tindlweni ta vuhaxi ta GCR FM ta vani karhi ni teka tinqingho ta n'wina xikan'we na ku tsutsumela kwahala ka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM ta va mi karhi mi ni byela ku ri mi kateka na mina mi ri kwini eka sonto wa ku saseka so eka siku ra namuntlha kambe wena u nga ni kuma eka 060-887-5942 hi riqingho rorero wena miyingiseri wa mina u nga tlhela u kota ku ni kuma nakambe ka WhatsApp kumbe u ni kuma hi riqingho ra le nyongeni miyingiseri wa GCR FM le moyeni hello
1: a xitichini makarhi ma hlayiseka mixolovo
0: hi hlayiseke ngopfu hi nge n'wina ke
1: hi hlayiseke ku tlula wena rito ku hlayiseka
0: hi khensa vutomi
1: mi ndle leswikulu namuntlha kereke ya hina yi xiximiwile hala ka GCR
0: ni tikhomile na mina ni le ku jikeni kwala
1: mi xiximi kereke ya hina swinene ene leswi swi endla na ku hi pfulela hi yingisela hi nga ri na problem
0: okay hayi ni ta endla ku ri mi yingisela ku ya mahlweni
1: I Bishop Hlungwane la ka n'wamatatani lava kereke ya xigubu
0: khensa swinene Bishop Hlungwane le ka matatani
1: ni vona leswi a ni ri ku hayiseni swona na purapurana teka yindlu
0: la ni lava swona ngopfu sweswo
1: hi khensa hi vuyelela xikwembu a xi mi endleni hi tintswalo mpela mani
0: amen
1: thank
0: you va ku hayike mi tikhomise sweswo ta kereke ya apostoli va hi karhi hi jika na n'wina wena misiyoni va hi karhi hi famba swin'we na miyingiseri wa mina ni ku katekana mina u ri kwini 060-887-5942 miyingiseri wa GCR FM le moyeni hello hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina mama
2: hi pfukile matani ya kereke namuntlha ni ku ni na ku yi twa kahle mani
0: mi ta titwa ende
2: na tiva tile ku vuyeni ma tiva le ku loko dingele dya ni ta humelela mi nga tshemba ni
0: hayi
2: ni twani switwisa ni ku hambi munhu a nga kerekeni ti le ku vuyeni
0: ti va ti karhi ti endla swona
2: ti endla swona ni ku hayi ni mikhoma ni ri kwala ka mandlazi ni mhanxaka va ka xihalati ni humaka mikhomi ka mandlazi tirho
0: khensa swinene mhani mandlazi
2: hi swona
0: tanku hi va hi karhi kongoma emahlweni na miyingiseri wa mina namuntlha hi kateka kona kwale kereke hi ri kona kwala tindlwini ta vuhaxi ta GCR FM kambe ke ni va ni karhi ni ku u kateka na mina u ri kwini kwala u nga kona tindhawu ta kona ni va ni karhi ni teka tinqingho ta wena na miyingiseri wa mina lowu rhandzeka ka 060-887-5942 miyingiseri wa GCR FM le moyeni hello hi pfukile minjhani n'wina
3: hi pfukile
0: khensa vutomi
3: hi swo
0: mi kateka na hina mi ri kwini
3: hi mfredzi maluleke la ka mhogoni tibukutele
0: hayi ke ni le ku tibukutele ni ta tikhomisa sweswi
3: thank you
0: 060-887-5942 hi va hi karhi kongoma emahlweni na miyingiseri wa GCR FM ni ku kateka na mina u ri kwini u nga swi kota ku va u karhi u ya ni rhumela rungula ra wena eka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM kambe swo fana na sweswo u nga tlhela u swi endla hi WhatsApp eka nomboro ya leyi fanaka 060-887-5942 muyingiseri wa GCR FM le moyeni hello
4: n'wasesisiluvopfukile n'wananga
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina mamo
4: hi pfukile n'wana wa mina wa nhwana
0: ina mi kateka mi ri kwihi
4: hi le ku ni katekiseni swinene ni kwala ka nkuzana molweni lowuntshwa
0: la ka nkuzana molweni wuntshwa
4: molweni a ku na krali nhwanyana wa mina
0: a hi katekeni ku ya mahlweni mana mina
4: a khongela na wena ku ya fikela kwele nhwanyana wa mina
0: tanko ni ta tikhomisa sweswi
4: i mhani rose hobyana tanke n'wananga
0: khensa swinene mhani rose hobyana a hi fambeni swin'we
4: ahe
0: tanko

0: mo yingisela wa GCR FM mere mo yena. Hello, hello, mo yingisela wa GCR FM le mo yena. Hello, oh re balekela tingo mo yingisela wa GCR FM le mo yena. Hello,
1: aye njani
0: hi pfukile ingo kombela kutwa nwina.
1: Hai hi hlayisiwile
0: a hi hlayisekeni ku ya mahlwe.
1: Mativa hi le ku pfukeleriweni tinsimu letiwani kahle kahle tinsimu leti vanhu lava yimbelela va lava kereke yaleyo
0: straight i tinsimu ta a ku na ku mi nga tshamiseka ti karhi ti bisa leswi
1: hayi kona va yimbelela xikombe hi ku yimbelela va nyikiwile
0: swinene ngopfu
1: se hi le ku katekeni hi ri kwala ka xikhonyani tikulu wa hosi
0: a hi katekeni ku ya mahlweni tikulu wa hosi mandayi.
1: Eh, mandai, na matwande kukatekeni ngopu. Tini katekisa ngopu, tisimu leti ta kereke ya apostolo.
0: Hosea mkatekise kuya matlwe, ntabani mkomele tona kwa?
1: Amitani.
0: Danke.

0: 0608875942 mingisari wa Jisara family moyen. Hello. Hi pfukile ngo kombela ku twa nwina.
1: Hey, nile kumba kama jazz a he a sirapena ku lahlende kumba kama jazz nya ndzulukene ni laka sinyane manito.
0: Oh, ya nwina ya pfumela ku miya le mthembu ya miya le. Ba balekile. Ba baleke na information ya ngoka ngofu. 0608875942 mingisari wa Jisara FM. Van garanteka tinqingo ta wena ku ya emahlweni. Mingisari wa mina lo rhandze ka mlemo yena. Hello. Hi pfukile ngo kombela ku twa nwina mhana mino.
2: Hi pfukile.
0: Eh, mikate ka miri ku hi tindhawu ta kwala na moya lowu.
2: Ah, hi tateka hi ri kwala tikweni ra vasirara kwala Jilongo la.
0: Mila Jilongo la.
2: Kakaru wa sesi ri nga khoma hi bojo ni vongo hi ri kata tiko.
0: Ehe.
2: Helani mi yingisela ku antswa ni ri kona.
0: Ni yingiseleni ku ya mahlweni ha ti khomile.
2: Ah, a ti rhambisi vusweswo ku ya fika awara ya 12.
0: Yona mhaka yaleyo.
2: Hi ta va hi ri busy na n'wina.
0: Danke.
2: Hi sweswo.
0: Danko. 0608875942 mingiseriwa GCRFF. Leli ngurantsaka swinene hangeno ndzela ku ri ukateka na mina uri kwini tindhawu ta kona eka siku ra namuntlha sonto wa kahle swinene. 0608875942 mingiseriwa GCRFF family moyeni. Hello.
3: Ahe.
0: Ahe.
3: Njani?
0: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina.
3: Hi kona.
0: Eh.
3: Hi le ku katekeni hi ri kwala 14A.
0: La 14A la mi hi tsona yini?
3: A ti banane ho vona moya.
0: Ha, ai hai senti pura pura ita na wona lo moya.
3: Ya na ti pura pura.
0: Ehe.
3: Iso se sukura kereke nyamuta xikomu xi mukatekisa.
0: Hallelujah. Inkomo ni khensile papa me.
3: Uba ma wonder 14.
0: Khensa swinene umhlabi.
3: Oh.
0: Thank you.
4: Uvo xiluva mavudo xiluva. Mani huluka mninginisi n'wananga namuntlha i endle vanhu mara masiku hinkwawo i endla vanhu i bana ta hina ta ka zitsisi ha ni twa ku nandziha mara Jonas a ya Ninive Jonas a yi Ninive Jonas a wu ta hurisa vavabyi hinkwavo a ya pharaxixi nkomu
0: tanko va ku Jonas ha famba famba mi ta yi hlampfi. Itangu lanza Jonas, tuwa Jonas nene, itapa ikaringu lanza wana mingiseri wa mina. Lora nseka 0608875942, nire ukateka na mina urukwe.
5: Ikateka na mwino, mwashi wa mino, ikateka shumu, nire kwa laka sundani. Marubini Jennifer Masha Jemina, ikateke, sonda ayuwele inene.
6: Ah mani na ina na mina ni katika ni lukwala kan saniki la wani katika ni kan saniki mata mi kome kase sunene la bala bala kutula zembe kwa lakan saniki la ay ati bisi sweso wana mani ati bisi sweso wana mani ikatekin sunene
7: rishine mwashe ikateka irukwala mazivandila College of Agriculture lentirwini nina boti baloi rulani emrudindi huo ikereka kwa laka GCR akensa
8: ha ikataka kashengofu ikataka na mwina kwa laka gongongo lawani hai leku ikataki sinu nene akatu lungisera na kwa kereke danki amina ntuku yangwa shinangana kwa gongongo.
7: Njani sesi xiluva hina hi pfuki swinene mativa ta kha kateka tinsimu teto ta kha ta hi pfuxelela ta kha ta hi katekisa hi ri kwala ka muchipisi kwalo i manjanjani lava hlayisekani ta kateka na n'wina ku ya mahlweni inkomu.
9: Avuxeni n'wana mina xiluva avuxeni. Mina nga ntsema foni hina hi kateka hi ri laka sikhinyani le kumbala ka tipurapura sweswiwani ni ya kerekeni ya ku jikelezeni n'wananga xiluva ne hayi a hi swi lahlweni ya hina kereke ya pfumela ku hi vuyelo hi fika le ho fika va hi haxa mati hi nghena se hi khongela i munhu wo duma riyexe i papa xiluva na fani mabunda laka sikhinyani hlayiseka ntombi ya mihlave danko.
0: Kese swinene hayi ke vuxokoxoko lebyi a ni byi lava ni byi kumile va ri swa pfumela hi fambeni kerekeni ya n'wi dzunisa lowa matimba 060 885 94 2 ni nga se karhala ku teka tinqingho ta n'wina wena miyingiseri wa mina ende ni nge mi karhali ni va ni karhi ni mi kuma mi kateka na mina mi ri kwini tindhawu ta kona va ku va xumi sesi xiluva ni kateka ni ri ka mapayeni i n'watimbheva tsaka rose maxindzwe ni khensa swinene hayi katekeni ku ya emahlweni wena miyingiseri wa mina 060 885 94 2 mi le moyeni hello
10: xiluva xirinda
0: ahe xiluva mabunda fikile minjhani
10: mina kha mi yingisela ta na kateka xem
0: ni ti endlela swona ni la ku mi katekisa
10: ni katekisa loko khi ni vulavula swo ma ta na kateka
0: ndlela swona ndlela swona ngopfu
10: mani laha a katekaku luva ta i mani
0: i mani
10: i mofa ya matondzi kusukela tiveri ka mavhuza matamara swiwa i kateka a ri kwini
0: mi kateka mi ri kwini tindhawu ta kona
10: a ri ka homa 14b hi ntirho a ri sunset restaurant next to marele complex
0: hayi ke katekani ku ya mahlweni n'wana mani
10: hila ni mingisani ri kwala sesi xiluva a heni mahlweni n'wana mani
0: inkomo ni khensile
10: danki
0: danku Wingiser wa GCR FM le moyeni hello hello Wingiser wa GCR FM le moyeni hello ribalekile riqingho Wingiser wo rhandzeka wa xitichi xa GCR FM le moyeni hello ribalekile nakambe ku ndleka yini etime advance a yimpfune kwala ni lomba ne time ngena moyeni Mwingiserwa GCR FM le moyeni hello
10: ka gospel tabelela ku leti ta kuma pfalo
0: hi swona sweswo
10: merili eka Yesu va swi tsa ku ri swi bambelweni ta khensa na achani emi serile until nikoza ntshaya
0: khensa ngopfu tango

0: mo yigisa watch CR FM le mo yini. Hello.
1: Ah, ngomshaw.
0: Ah, eh papa me.
1: Yeah, kwetika rile ka makosha a se ku si dzaka ri swinga.
0: Ka makosha ni vani karini bulana mani.
1: Botistereka.
0: Botistereka.
1: Hey, kare nga se vulavula ma.
0: I khale ngopfu mativana.
1: Ha xikombu xikona impela no kotshana na n'wina namuntlha. Ah no sho.
0: Inkomo ni khensile xikombu ximi katekisa ku ya emahlweni.
1: Ah thank you ngomhlaba.
0: Thank you.

0: Erasimra kahle swinene ra nwa masaka aka komita swendlisa ku vita khongela njani mva mkarhi mfamba mihleva nwina na a itsumeleni ka Facebook page ya ina leyi fambaka kahle vita ra GCR FM na mingiseriwa mina ni ya bona kuri i va mani vakakatikaka va ri na mina xi digital ku hala ka Facebook page ya ina kameke monte ka riqingho leri ni nga se ya nghena kona mingiseriwa GCR FM le moyene lowu
1: njani mama mfabe
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa nwina papa
1: ai kataka ire ita ka ka ka
0: ehe thank you. Okay, right, and I'm going to say, just RFM by Garekongo Mahe Mahlweni. Ku katekana mina uri kwini ka Sonto wa ku saseka so 060-887-5942. Ilan laba ka ku vani karhi ni bula na wena kona hi setle ra WhatsApp kumbe u ni nghena hi riqingho ra le nyongeni kumbe u ni landza ku hala ka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM.
2: Amen, Alamen, Hosanna, Alamen,
3: Amen, Alamen.
0: Itaba ikari famba kahle resimo ra Alamen ba priesta ba hosi ntshaveni ya Golgotha.
2: Alamen,
3: Amen, Alamen, Hosanna.
2: Yesu amisava.
0: Ikari ilang ta munhu wo sungula wa ku fana na Dennis Nhlungwane Sifason ke va ku ishinwe eka nongonoko kasi tsha vona ndi Devni Ramwada ako ishinwe ni ri kwala Elim. Mpene kasi tibara no vankhwashu ako ishinwe ni ri kwala a Baker Stop hlela ni famisana kahle na munhu wa ku fana na Pfarelo Lubengo ako ishinwe ni ri kwala Makonde Tondoni Sisonke kasi Saddam Saddam ako ishinwe hlela ni famisana kahle na munhu wa ku fana na Faith Hope Mabasa ako ishinwe ni ri kwala a B9 Bishop Reni Ransimpi va ku ishinwe ni ri kwala Dzimawo Lipile la kasi vonani nkuna na yena ako ishinwe ni ri kwala Home Foreign A hlela ni famisana kahle na Boti Viro va ku ishinwe ni ri kwala ka Makhasa Muwawa. Gasitikani filoma ku ishinwe ni ri kwala ka nkori ka zamani mana bumba Lucy tinyiko wa ku ishinwe ni ri kwala ka Home Foreign B Christina Manyike aku ikereka swinwe na ri kwala ka makosha a B9 kasi Brenda Murimi aku ishinwe ni ri kwala ka rivala inkomo hlela ni famisana kahle swinene na munhu wa ku fana na Justice Rikotso wa ra le Shaw Rikotso ra le Shawela aku ishinwe ni ri kwala Shawela block 23 kasi Patuchedzo Master Munyaya ku ishinwe ni ri kwala ku fika gana ama kasike wise man socha aku ishinwe ni ri kwala ka xikukwane a pfala noma wisani j makama aku minjana va shume xiluva nwa mhlaba ikateka hi ri la ka ndambi mina wisani j makama le ka ndambi le colin day aku ishinwe ni ri kwala ka ndindani danko kasike swoboha ku yimingisela hi ri kwala ka makosha ikokwani swoboha ka makosha katsa kasi phuphu mashudi gracious aku hello sister xiluva hi xin'we ni ri kwala river plats aska vukosi byaka khubai i mashudi gracious mphephe hello kasi linki ngoveni aku hi xin'we ni ri kwala vuhehli linki ngoveni kasike tiyisani malileka yaku hi xin'we ni ri kwala ka nkori sifasonke danko Lindiva li gwevane aku ishinwe ni ri kwala basani ka nhlaneki kasi Sharon Nhlanhla aku ishinwe ni ri kwala ka nkori sifasonke hlela ni famisana kahle na Rodney Mnyuko ka ndindani aku radio itswala ku antswa eka ndindani xiluva nwa mhlava hi kereka swin'we ni ri kwala ka ndindani wa yi tiva radio kumbe wotwa votwa lava ku hlula hlurile aku ishinwe ni ri kwala i ntsako ngonyulu ni ri xivulani kasi Johnson Tobias aku ishinwe ni ri kwala Democratic Republic of Mngongoza kama balani hlela ni famisane kahle na vongani Chauke mapati aku hi xin'we eka mixolo ni ri kwala ka xithelani hi le ku katekeni a hi katekeni ku ya mahlweni zava papa Maria aku hi xin'we ni ri kwala ka Gijamandeni vafana mathevula aku hi xin'we ni ri la ka ngovela kasi Jennifer Mashadza aku hi kateka swin'we hi ri kwala ka Sudani kasi ke hlela ni famisane kahle na mkateko mabasa ku ishinwe ni ri kwala ka mninginisi block 3 ka macheke kasi Chauke Lester aku ishinwe ni ri kwala ka Jimmy Jones ka Mphongola Gezani Judas Nhlongwane aku ishinwe ni ri kwala ka Xhosana mugangeni wa Wisani hlela ni famisane kahle na Mboniseni Stewart mkhono aku ishinwe hi ri kwala Senten Antirweni Isaya Soza Nkuna aku ishinwe ni ri kwala ka Shandima ka Dzingedzingi le kaya inkomo Sipho Xifanisi waka makapani ako ishingwe ne rikwala ka mabuza la ka CL Similana ko nikateka ne rikwala ka makosha Thomas Mdungwazi Tshibambo ako ishingwe ne rikwala ka Mswane na happy birthday ya goodness Chirinda ka Mswane jiriseni jiribo eku happy birthday eka goodness Chirinda shikomba shukatekisi sikora wethu kusosekela hinkwara na ti planta wena leta u tivekele lembe leri shikomba a xiri humelerisi xikudekela tafula mahlweni ka valala radzilane phumudzo ako ishingwe ne rikwala vondo eka sishingedlani nhlamulo ako ishingwe ne rikwala ka muyeshe block 1 mgangeni wa kasasa kutenga Dennis Mkansi na yena ko ishingwe ne rikwala giyani moa kasi DK Mkansi na yena ko ishingwe ne rikwala muthele la nthlela nfamisane kahle na munhu wa kufana na Mgema Wilson le ga o mchidza go va manina ri rothe kasi ke le ga o mchidzi na yena ko u va manini kasi vafunzi vo rasta makomela ba kuishingwe ne rikwala ngwe nani ya themele ka Jamaica Street e vana lava ne rina bona eka Facebook page yena le ifambaka kahle ibito ra GCR FM na wena mingiseri wa mina lo randzeke ngo tsumela kwa hala uya uyan commentela undlela kuri ukateka na mina uri kwini hambi switetane le ka WhatsApp na kumeka eka nomboro ya 0608875942
4: richile ngo mtsavi no amen kataka ri ko kwa tikwara ka mavuza hambi leswi hina van'wana hi chavaka ku ya ka tindlu letiya ta ku fika hi hlangana na van'wanyana kambe loko u karhi u tlanga vunanga byebyo ni karhi ni kateka nehle kwala kaya ka mina rhandzeka Thomas Mhala eka mavuza ya mina ni khesile n'wamitlhavi danku

E ba ikare ka teka go ya mahlweni re somra kahle ra so le moholo tshuwa Jonas e ba go ikateka e re kwala ka xikokwane me re na toitoi mashele ya ina kere ka sene yo homini ho tikatekela na nwe na kwala GCR FM a ikateka ni go ya mahlweni boto wa mina ba go ikateka ne re la Jonas so wetho mana skim mina ha no ba bana ba mina ke so shinene skoni

0: mingi sarwa GCR FM ile moyen hello
1: the king of manjar grand Derek Samuel mwana nga be ku bash kwama mpogena
0: hipfukile ingokombela kutongwe yena
1: hay pokina ina an kateka kahlena nguna ni kwala kangove
0: wanuna nga big bash kwama
1: wana nga be ku bash kwama loko a xava kwala ko mangala hali nyari muri wa nwasati mali mali ya tata tinyama boti
0: ni tongwe na mkateka miri ku hiti ndawo ta kona
1: Hani kateka ndri kwala kangova munhu ari kushuma shumele itavuya.
0: Hai ke, ai katekeni kuya mahle.
1: Danke, danke siswa me.
0: Tango.

0: thewa ra muhaxi hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Hina hi mi twa ku antswa hikwalaho ka mavalani, hi kha hi navelela mhani mthavini wa Jojo Mashali kwalaho ka mavalani. Happy birthday, i siku ra vona ra ku velekiwa namuntlha. Hi tlangela na vona hi ri happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy. Va navelele hi van'wana va vona Rulani Mashali kwalaho ka mavalani. I nkomo muhaxi.
1: Hi ta hlaya Exodus 14 verse 11 leyi hlayekaka hi ndlela leyi, yi ku mi nge he tlheli mi va vona va Egypta lava mi xanisaka nakambe, mi kona n'wina mhani wa mina mi nga humeleriwa hi swo vava eka vhiki, eka mavhiki lama va mi lumbetile va ku mi dlaye nuna. Se mina a ni ta ku hinkwaswo leswi va mi lumbetaka hi swona mi yelani mi ku we Yehovha u ta mi lwela, mi kona boti wa mina kwala khotsweni a mi swi tivi leswaku mi nghene njhani, mi kona mhana mina kwale xibedhlele a mi swi koti no vulavula no pfuxa nhloko a mi swi koti. Mina a ni ta ku nyimpi a hi ya hina, nyimpi i ya Yehovha. Mi yelani mi ku we Yehovha u ta mi lwela. Eka buku yin'wana Ezekiya u vonile marhambu lama a ma hangalakile, lama a swi nga koteki leswaku ma nga tlhela ma vuya ematshan'wini ya wona nakambe, mara hi ku pfumela na ku tshemba u maprofete u profetile marhambu lawa ya ma tlhela ma vuya matshan'wini ya wona nakambe. Swiyimo leswi mi nga hlangana na swona swi nga swi ta tlhela swi vuya ematshan'wini ya swona nakambe. Kambe xin'wana na xin'wana lexi mi hlanganaka na xona mi nga ze mi ti lwela, nyimpi a hi ya n'wina, nyimpi i ya Yehovha. Swi vulani leswaku swi tirhela ku lulama a swi sunguli hi hina. Mhana Skimi na Vumbiwa ni ri kwala Jeni kwala Soweto a hi tirha tirheni hahani wa vana ni mi rhandza ni nga mpimi danko.

0: Wengi serwaji sara FM le moyen. Hello. Hello.
1: Wa bla bla na boti sere ka makosha ke ukosi zakare singa.
0: Mm.
1: Kongere sa enkwana nga sipedlele ba ba dzaku ba ba holi ma.
0: Amen.
1: Na na ba ba dzaku ba makaya ka ba holi.
0: Mm.
1: Na ba kutiwa nga majele ba nga sisi sa ko singe njani bo di kuma ba ri je.
0: Mm.
1: Loko hi hla bibeleni bibele ye hosi Yesu ri.

nkarhi wun'wanyana vutomi byi so u ta hlangana na ku tikeriwa u nga swi tivi ku ri matimba ya wena lama ya fanelaka ya vuya ya tata ya huma hi kwini u nga va u karhi u hlangana na ti-challenge ku nga va ku ri timali ku nga va ku ri ku khomisiwa tingana ku nga va ku ri ku tshoveka ka mbilu u tshoviwe hi lava u va rhandzaka lava u va teke u va veka tlhelo ka wena u tibyela ku ri lava hi vona va nga va wena se va ku vavisini u twa u nga ha ri na le ndzhaku na le mahlweni ku nga va ku ri timhaka ta ndyangu ku nga va ku ri mhaka ya ku pfumaleka ka ntirho kambe ke swi tive leswaku i nguva leyi yi taka na ku tika leyi ku tiselaka ku tika swilo hinkwaswo kusuhi na wena swi ngo twala swi ri njhalo kambe ke ni ri tsundzuka eka wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka leswaku xikwembu wena a xi ku rivalanga mhaka ya ku va wena u va u karhi u hlangana na ku tikiwa eka nkarhi wa sweswi ko va nguva leyi nga le ku hindzeni tanihiloko hi va hi karhi hi suka eka xixika sweswi hi le ka nguva ya moya hi nghene kona and a hi nge tsutsumi hi tsutsumela matikweni man'wana laha ku nga tshama ku ri hi ya hi ya tshama kona hi ta twa ximumu kumbe hi ta twa maxelo lama hi fevharaka hi tshama kona kwala hi tiyisela ka tinguva leti va ti karhi ti cincana hi ri kwala hi va hi karhi hi tiyisela hi va hi ri na ku pfumela hi na ku tshemba ende ha swi tiva leswaku i nguva yi ngo cinca na le ka xiyimo xexo a hi xi baleka hi tsutsumi feyisana na xona leswaku hi ta kota ku mboniyela hi xi langutile ya ta cinca maxelo ya lama i nge le ka wona ya ku tikeriwa nkarhi wun'wani u nga twa ingaku u longweriwa hi papa ra ntima kumbe a wu tswaleriwe swona e-e i tinguva leti cincaka a yi boheka ku fika nguva yaleyo ku hava loyi a ta ku rhwalela xona xinwelo xexo kambe ke xi rhwali hi vutikukumuxi u tiba makatla u xi veka makatleni ya wena i ku xinwelo lexi xi ringane mina xi a xi nga ta ni hindza kumbe a xi ni hindzi i xiyimo lexi nga teleke ku ni wisa kambe ke ni ta hlula ni ri na hosi mi nga lahleli thawula hikwalaho ka leswi mi hlanganaka na swona xiyimo xexo xi tela ku cinca vutomi bya n'wina xitori xa n'wina xi ngo ho no cinca hambi hi mindzuku kambe ke hi nga tshukeni hi lahla thawula vamakwerhu i timhaka ta ku va xikwembu xi va xikarhi xi hi lulamisela vumundzuku lebyinene hi ta kuma matsalwa ya hina eka Isaiah 41:10 yi ku so do not fear for I am with you do not be dismayed for I am with you u nga chavi hikuva ndzi na wena u nga karhateki hikuva ndzi xikwembu xa wena i hosi xikwembu xi va xikarhi xi hi tiyisisela rito ra xona ehenhleni ka vutomi bya hina ehenhleni ka swiyimo leswi hi hlanganaka na swona eka Isaiah 41:10 a hi tekeni rito leri ya tshama na rona timbilwini ta hina hi ri tirhisa ku va hi karhi hi thova timbanga letiya ti vavaka hi ri tirhisa ku sula mihloti liya yi hi rilaka hi rila bya ngwenya hi nga voni hi munhu van'wani hi halata hi ri hexe tikamarini a yene ni ya tirhisa rito ra xikwembu tanihi tlhari a yene ni ya ri tirhisa tanihi nguvu leyi nga ta yi ambexa ku va hi twa hi kufumela eka swiyimo leswi hi nga le ka swona hi nga lahleni thawula xikwembu xi na hina hi mikarhi hinkwayo a hi tiyiseleni a hi khodeleleni a hi tshameni kona kwalani ku kondza hi ya hlula hi ta tiyisa vamakwerhu eka ra mindzuku siku muyingiseri wa mina lowo rhandzeka loko hi languta timinetse na tona ti va ti karhi ti hi balekela hi va hi losala na 5 wa timinetse ntsena ku nga se ya ba awara ya 12 wena muyingiseri wa mina laha hi nga ta va hi karhi hi gimeta kona tintambu hi yisa eka jahara ka mathonsi the navigator loyi a nga ta va a karhi a ku nghena hi religious talk kambe loko a ri mina ni ta va ni karhi ni gimeta kona kwalani ri a hi katekeni ku ya mahlweni hosi yi hi katekisa yi hi tsetselela yi hi khoma xikatla eka swiyimo hinkwaswo leswi hi nga le ka swona a hi n'wi dzuniseni a hi munhu leswaku a nga hi jikela xa xi tiva xikwembu xiyimo xexo ende a xi swi tiva ku ri hi wena u nga tata hi le ka xona i joko leri ku ringanaka a ri ku hindzi xikwembu xa hina xi nge hi nyiki swiyimo leswi nga swikulu ka hina a hi swi tiyiseleni a hi veneni ka swona a hi tipfumeleleni ku hindza hi kona kwalaya hi ta kota ku swi tiva ku ri ntshameni khudlunyiwa hi ta swi tiva ku ri xikwembu xa hina xa hanya hikwalaho ka xiyimo lexi hi nga le ka xona muyingiseri wa mina emarito ya mina ya ku va ni karhi ni ku lela ni ku hosi a yi ku katekise ku ya emahlweni yi ta ku ambexa timendlele ta kwalaho u hindzaka hi kona inkomu muyingiseri wa mina hi ta tlhela hi khoma nakambe eka vhiki leri landzelaka hi nkarhi lowu fanaka mawa xi ku tava ka ha ri yena xiluva xa ka mabunda n'wamihlava ni khesa swinene ku va mi ni yingiserile kusuka eka xiyanimoya xa n'wina mba mi ri ka xo famba xa mani na mani na wena u ni yingiselaka u ri ka xo famba xa wena na n'wina mi ni yingiselaka mi ri emakaya ya n'wina ni ri hosi a yi mi katekise ku ya emahlweni yi mi tsetselela mi ndlula ka swona hinkwaswo.

Sasa ke mse register fam hi ba ke famba kahle hi vuya kahle na nhlokomaka leyi mina na wona mingse ri fanikele ka hi ba vulavula kahle yona eka nhlikani wa siku ra namuntla hi ba ri karhi la tana kahle faleke na vukhongeri lebya bya ka Kriste mingse ri hi la ku tiva hi maendlelo ma vafundisi kuna leswi ya swivitano akwa ku ri kuna the anointing shoes, anointing belt, na swin'wana. Na swithawulani swoswoleswo mingse ri wa GSR FM. Leswiya swa ku va ku loko u khoma lexi xithawulani wa hola, i khoma bandi leri wa hola, loko i vabya i khoma ntangu. Nkarhi wun'wani loko u lava ku khoma ntangu yaleyo, ku va ku ri na ku rhumela loko mingiseri u va ku u ri kona, a hi vulavuleni lama. Xana swiswi matimba wa malama, a swi kumbexani ke matimba mo lowo kwetsima. Mwa mari kona a swi ambalwini ki hambi ku ri mabendleleni hambi ku ri ka swinepe kumbe ka hi 9 mingiseri a ve ni kha hi vulavula swa ku ri matimba xikwembu ma kota ku va ma.

0: kuma a swi hambalweni ke ivi ma fika ma tirha eka vanhu na ka scamming sector okay famba kahle ka nambara 0608 75942 ni rhumela kahle na nkandziyiso wena wa rito tanihi ku ta kuma mfundhisi karhi wun'wana ka tin'wana ta tikereke kha ku xavisiwa na swikipa swo karhi va ku lexi xikipa wa boheka lexi va u ri na xona i anointing t-shirt ku va u ri na lexi wa xikipa hayi swilo swi ta famba kahle nkarhi wun'wani va ku fanekele ku khomiwa xikipa lexi vona va mbaleke xona va ku xi anointwini xi na ntoto hila ku twa wena mixer swaku impela i ntiyiso swi kona swa humelela kumbexani ke ku va ku ri tindlela tin'wani ta kwati ku endliwa mali andeni ka tikereke kumbexani ke andeni ka titempeleki mina u na xavisa mixer ndza ku xavisa ta va kha vuye kahle ka qingo 060 087 5942.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078 399 9733 kumbe 012 023 2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

Cheers.

0: Alright, iseso ke mingisiri tana ka nambara 060-8875942 kuma mingisiri wa kusungula endleni ka nhlokomhaka. Mingisiri?
1: Mathozi.
0: Ahe.
1: Uri baba.
0: Hola, akuna nchumu lana la kutwa n'wina mirina.
1: Ona na hlayisekile man. Hlayisekile n'wana nkulukumba.
0: Impela.
1: Otra package leyi nga yi khomela yona namuntlha.
0: Hi la kota ku twisisa swa ku swi hi swona swi tshamisekini ntoto luwa wa tshama a swiambalwini a swi thawulanini amabandini ke.
1: Na swi twa loko munhu a sovile hi mpela a sove ximoya. Kusuka ka kawusi na ntlangu na hinkwako heleta loko ku ri ku xidloka heleta na xidloko. Hinkwaswo leswiwani a xavele hi mfundhisi va n'wi nyika mahala mara loko se va sungula ku xavisa nakona swa ha fana swa yelana hi ku va nge swi koti ku xava va xavela tiko hinkwaro hi to ka hi nga n'wi soli kunene mfundhisi wa kona mara loko a ndla swona himpela ku ri ku emitirho leyi a nga hlangana na yo kwalomo kumbe a nga yi kuma kwale ka Jehovha Jehovha endlisa ku ri hayi kona loko i sovise n'wana wa mina kahle swoho swilo leswiwani hinkwaswo leswi swinene i ta hlangana na swona hi ta kaneta njhani hikuva a yi nga ri kona loko a nyikiwa matimba lama
0: hi na hi la ku kota ku tiva ku matimba ya moya lowu kwetsima moya lowu kwetsima ngo kona wa tshama a swi ambalwini swilo swileswi hambi kuma ku vafundhisi van'wani va na swi thawulani va ku loko u khoma lexi xithawulani i ta hola i ta kuma ntirho na swin'wana na swin'wana leswi va swi vulavulaka lexi lavaka ku tiva ngopfu xona ka siku ra namuntlha i ku impela swi kona kumbe ko va na swin'wana va swi tirhisaku ku a swithawulanini amabendleleni na le ka leswin'wana leswi
1: ni ze ni twa n'wanyana ku a hi pfumeli swilo leswiwani hinkwaswo swi le ka ku pfumela
0: okay
1: se loko u karhi pfumela ku mpela xithawulani lexiwa loko ni xi xavile xi ta ni hambanisa na miringo leyo tala i ngo no hambana na yona mara loko se loko u xi xavile sungula ku kanakana xi nge he tirhi u vulaka nghoma levete mi nga kanakani pfumelani loko mi pfumela mi nga kanakani swa yelana na leswinene mara loko hi sungula ku kanakana loko hi xi xavile xithawulani lexiya xi nge endleli nchumu swo fana loko hi nga xi xavanga hi ku hayi mani loko ke hi pfumela kunene a ni ri van'wa va ri hi pfumela kunene i tindlela ti tele se leya shortcut leya xithawulani leyiwani ni yi vona yi ri shortcut ku a ni ri loko i xi khomile ku tshemba ka wena hinkwako ku va kwala henhla ka xona hi makumu tindlela ta wena nkarhi wun'wanyana ti baza kumbe ti nga baza
0: ahi masalamusi
1: salamusi ri ndle hi xikwembu ku hava swilo lexi nga lala hansi ka dyambu xi nga ndliwangiku hi xikwembu a ni ri loko ni vula masiku hinkwanu ku hi swikwembu hinkwenu ka hina hi ku hi endle hi xikwembu xin'we swi ri leswi loko hi karhi hi vulavula somatosi van'wanyana va le ku dyondzeni van'wanyana va le ku soleni kasi hi mpelampela xikwembu xi hi endlele hi ri swikwembu swa xona ku ri hi ti hi ta humesa vukwembu bya xikwembu laniwani xikwembu xi endle hinkwaswo xi endle na vulavahleka murhi lowu u nga wu ya discovera hi munhu un'wanyana wa khale na khaleni ku nga se va na hinkwaswo a tiva ku lexiwana xithanavitoko lexi i vulavahleka lexi se we loko ti ta sola vulavahleka leyi nga ndli xikwembu swi ri kahle kahle nkarhi wun'wanyani mianakanyo hina vanhu hi pfi hi nga anakanyi kahle a ni ri misiyana hinkwayo ya pfumela ku endle hi xikwembu wa hi ala ku ri loko van'wanyana va ku loko i dya lowuwani murhi i ta hola u ndle hi xikwembu himpela leswi nga dlaya sathani munhu a nga ni kombeta kwala nsinya kwalawani kumbe misinya leyi na vabyanya lava ku phela lama hi lama nga tala sathani la misaveni sathani va ta vona nchumu hinkwaswo leswi va swi ndle hi xikwembu Sithese vula soko ha loko mi swikota hinkwaso swinwoya swi nga vuyisa na ndzilo le tilweni loko mi swihlanganisa ti-chemical letiwani hinkwato. Tin'wana ti mi horisa tin'wanyana ti mi herisa. Miehleketo ya swikwembu leswi nga tata misava leyiwani hinkwaswo yi huma ka munhu wun'we a nga xikwembu lexi nga endla swikwembu leswiwa swi tata misava. Ende xi ri a swi se tala xi tlhela xi ku tswalana ni mianda ku ri ku ta za ku fikela lexi nga ta endla yini lexi nga ta mi kombeta tilweni nkarhi wun'wana hi vona tilo tshamela hansi loko a hanya ku kasa tilo hi leyi loko nga na xikwembu hi swikwembu leswiwani loko ku ri ku ho tshamela ku ka hi nga soli hi tshamela ku endla yini ku pfumela ku na lexiwa wena hi ku hi xikotise leswiwani mina yi nga ni dyondzisa ni na mina ni swikota
0: hayi yi twela
1: I nga ni dyondzisa ni swikota leswi swi kotaka kumbe i nga ni xavisela dyondzo leyi wena i nga yi kuma ku ri na mina ni kota ku dyondza ni va ni tlhariyani emahlweni hikuva ni ri hi le ku dyondzeni vusiku na nahlikani every day ku hava laa nge namuntlha nge dyondzi nchumu na mindzuku kona n'we ta dyondza xin'wana xo antswa xo tlula tolo na mundlwana ni chumayerile swi ringene mathosi
0: khensi nihlayisekanga
1: inkomu
0: alright hi sweswo ke mingiseroxisrfm hi emahlweni ka nambara 060-8875942 u nga rhumela kahle veleke na nkandziso wona wa rito ehenhleni ka sweswo makumembirhinkombo wa timinete yi nghene kahle ka awuri liya n'we i bele riqingho hi twa mingiseri 106 hallo okay i kona mingiseri loyiwani 106 hello ahe hi hlayisekile la ku twa n'wina mpfukile
2: naitwa nhlokomhaka ya vukhongeri bya ka Kreste leswaku leswi tirhisiwaku va swi tirhisaku vafundhisi
0: vaprofet
2: hambi u nga va mabanti hambi u nga va tintambu hambi u nga va ti-oil leswaku hi swona swa ka Kreste xana vo ni hlamula sweswi hi ku ya hi matsalwa hikuva ni vulavulisa ka hina na swi tiva swin'wana swi hlayisile a ni soli vukhongeri bya munhu sweswi matsalwa hi wona ma nga ta sola leswi mina ni endlaka swona leswi mina ni swi tshemendzelaku leswi mina ni nge na dyondzisa hi ta dyondza masiku hinkwawo kambe xikwembu xa mina xi ri a xi lavi ku dyondzisa munhu masiku hinkwawo xikwembu xa mina xi ri a xi swi lavi loko ni dyondze namuntlha mundzuku na dyondza a xi swi lavi leswaku va xona va dyoha masiku hinkwawo leswaku dyoha swi kona kambe swa masiku hinkwawo petapeta ngopfumbita tihove ka Yesu a swi tirhi ni vula na Yesu wa Nazareta sweswi hi ku laha misaveni ku na swikwembu swo talo swin'wana ni nga mi byela mavito ma swona ku na swikwembu swa va swa va axera asteru axima ramfani swikwembu leswi i swikwembu swa tixakaxaka ku na swikwembu swa va amoni ku na swikwembu swa ka hina sesiya swi nga titaniyataniya se swikwembu leswi swona leswi xikwembu xa mina xi lwaku na swona xa mina hi lexi hanyaka xikwembu lexi xi nga jazi yi kulukumba ngopfu xikwembu lexiwani xi ri why mina ni teka misava ni bumba munhu loyi a faka swana teka misava leyi ni bumba xinyenyana teka misava leyi ni bumba nyeleti a swi le matsaleni teka misava leyi ni bumba dyambu teka misava leyi ni vumba homu swifuwo teka misava leyi ni vumba hlampfi teka misava leyi ni vumba teka mitsandza ni pandzela ni tshama vito swi swivanhwana u twa swikwembu leswi a swi dya swi vulavula swo takuriwa swi twana mavito swo lerisiwa swi lerisi swikwembu swa misava leyi lexikwembu xa mina lexi hanyaka
0: Alright, sitcom sengar kuna problem yana la. Alright, mngotle mpakampe rinqingo ka number 060-8875942 mingse Rebecca ifamba kahle veleke kanhle kana wasikura namuhla nakula ngitana kahle veleke na nhlokomaka. Monte ka ngono mingse ri ni twele soku la babona ke bata ban khomeleni 106.
2: Ena khesa ai ni semisa nga tibi lesa kuri. Mara khesa lokune boye. Sitopu shami na lokunya matsanga. Matsalwa la mavarabula sotala ngofu la wasi. Ebu matsalwa hiko basi nkwawo. Kambe matsalwa. Ai sai matsalwa. Ambi ba manje ke inga sai matsalwa. Wenge de swani as kuntu. Ikale tuliko. Kufana na nge. Kupanga bafi. Ekana bakar. Ukombo na somur. Wako wapo la wula. Minsi rola. Yala apostol. Wapo la wula wa Roma la. Ima ipaw. Lo ipaw ana mangozi. Le a blaso. Ibu la somiri. Ai u ai rumwa wa kor. Ai rumwa ya priest la bakur. Iti host ya kulu kumba wa kezar. Lo kulu la mola tsak masa wasti wa kulu la tsu. Iti host ya tsu kumba wale. Ya tor. Eh, atika tsu screen. Se lo kumba ka ri famba la, ri ta sitwa. Le sok i khombo. Ka lu a rwala ku sitwa msa wale. A famba ku pfuna vanhu. He ku munhu. Hi ku ya hi matsala. Na ku ya hi mina ya ku ri mboni ya kona. Ta matsala. Munhu loko a kumela ka Yesu ngati leyi nga handle ka Yesu i gambelo a ka ha tlhaveri swi tshavatlhavana swo tlhava loko tsakile na vana va wena matsala va data mi nga hinkwaswo mi cina mi tsaka a mi ntele xikwembu mi tela n'wina leswo mi tlangana mi hlayisana yes hi leswi xikwembu xa matimba loko mi tlaka sofoniya xi vula swona xi ri lava nga ta tsutsumela a heta heta ntshaveni ku vula liya ya kireme ya Kilimanjaro yo liya swinene ere tsaba ha una ba buya le ba ka ta tsumela a tinyele tin ba ta buya kwala la ba ka ta tsumela e etilwen ba ta buya la skombi sociala a ka ta tsumela tilwen man tata al fasul pela tsaba le si ita u buya kwala se is kombi socha buri skombi tsaba timba kwa a tele riwe si bala buri si etili ses la ganda skombi fiso a u komi mi ba ibani tingota kona hi ba zwini vai vulavula swa tala ku zeva tava ta yima kwala va famba na mpundzu hikuva a ha fambi hi rhwarhwa swilo hi karhele mi na famba gela maribye hi bwabwa swibwabwani ni vulavula khale ni ku a tiyaleli n'wani in the midst of night mystery of night
0: ya ne ku na swin'wana swi nghenelela kula alright mo
3: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito rexa vulaka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 110 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price to hina a yi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2500 rand ya grocery eka ti-plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele mukwakwayila salema jakanjaka tsanini makakabaci na le ka maphale hi na rhavi eka sikopo emceketa sexi na le sikosese wholesale endaka magezi hardway na le gapani ha kumeka emavilani complex first floor kuswana le taxi rank ya le mphenama se pfule ra vrintshwa eka mukwati next to you safe ebulobedu na le elim opposite ntk ejoni hi kumeka extension 4 parliament street e ivory park hi le extension 3 e freedom drive kuswana le police station na le ka dr nyiko medical center na le skadafi winterfeld kuswana le maneme long primary school se kumeka na le alexandra e number 47 16 avenue hofmeyer street next to Andres Hairdresser. Eka Armarobela Funeral Services. Loko iku halahla, halahla. Loko iku ikuinka mali, ikuinka mali. Nasona, sitututu, ipana vantavasi. Nateshita ina, ileta te papa. Ibulavla iti wings. Wish Shoko Shoko. 074-751-4932. Tekelenso kwenye shaku. Ibu isaba ranzoba mwina kusuka e Johnny. Ibu wise limpopo mahala. Armarobela Funeral Services. I take the chance. La dumadwe gena malamulele ya tinyungu jisa hikuwa hikutisela shetrisoza kwaliti ya shimu shele ensha eka hikwashu nisfanga nasona nasona unga kela udukume la tupo indi na kuwa utsoveriwa nukuru na kadraga la dumadwe unga titsarisela rona na munta kutsarisa imala tuni special nisfanga kome la sona kuma 3,6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 unga kela udukume 2,500 liters Africa water tank hi 2,299 kuma 100 liters solar gisa hi 4,999.90 special leswi kumeka eladuma gena malamulele loko u lava xikweleti u nga titsarisela kwala xitolo laduma where you save and score. Tikwembu xa bolo jikelela lava i vabori va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va ku khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yenda 51,600 loku bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na tangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na tangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Le sekatana installation kuku borela mati mitara i 300 rand 3 meters steel casing i 2500 rand transport i mahala loko winika custom u kuma 2500 unga hi fonela kumbe WhatsApp eka 0627924318 0627924318 xikwembu xa bolo jikelele hi ku borela mati a hina ntanga.

0: Sizo ke mixerwa ji Sir FM bakona labanga kurubeleni kahle ka mkandiso ya bona marito eka nongo noko eka hlekani wa sokora namuhla. Moyito lo mkandiso swa ku vata va hi khomele yini moyito?
1: Enhlekani ri pfumelo mani ri lembilu ya munhu a swimbalo ri nge pfuki ri tshamini loko se ri tshama ximbalo ximbalo iko yango i take action ka musi ri pfumelo ra suka ka wena ri ya swi ya ka munhu un'wanini. Ri pfumelo ri lembilu ya munhu a ri le ximbalweni. Munhu fanele yena a pfumela kumpela se sweswiwani mina ni amukela rito ra Xikwembu a ngo u teka ximbalo ku ximbalo lexi xi nga ta amukela ivi xi nga ta teka ripfumelo ximbalo a hi xi pfumeli ku pfumela mbilu ya munhu amen
2: u tive n'wandeka ndzi aka voyisaka elovini
3: Aushe mashi isa ata xibambu kwala ka thoma ngomberi tsama ra magari va rambong khane ri
0: Alright, seso gaming seroji serfa mi ngwani amkandriso

na kufumela kutsemba leswaku ayikho ayiva ingafiki kona hindlela yo ya leyo mina na mingiseri amahlweni na nongonoko eka xondo wa 6.0 eka rito ra shaka ikhensile mingiseri bya nwiti ndza vonda kamba na bani kana wa sukara ka motho wa mingiseri wa xise from kaske na kambe nga languta kahle vele ke ri nwan ra resimu se kahle ka worship house anda ka sweswo mingiseri ta va kha ya kahle vele ke ya mahlweni na nhlokomhaka na ku teka kahle tinqingo ta hina na khana mbona kahle ku namba ku tinqingo la na lulamisa swin'wana ku ni kota ku mukuma kahle hi twana kahle amoyeni ndaka leswi ndawu ni kha ni muteka.

0: u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
1: Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah.

0: every moment. Bajaria Agro la kushanso mirin kwayo. Yes fo shatumu tihubu timbote tinyinfu tihonje. Nasumanu sutala. But kelebo komela so good shut product ambana ambana. Litika saka DAs. Siakula. Kupro. Eagle Rock. Natrimu. Unga kela u dukumela kettle finisher. It 320. Kasok desa dumbute na tinyinfu. It 350. Unga kela u dukumela so good shatumu. Solusen. It 135. Ba kelebo komela so good shatumu tale makaya. Unga tukumela so chela so good ya. Nasumu la matia tuku. Ba komete tag tatumu. Tihonji. Nasufu unkwas tag manetona. La ba kelebo mkomela debi. Timiri unkwa tutaku tungula sfuru svaja. Ba shamsa na maboni ya kufumeta tuku tangwina luku titimela. Ba kelebo shamsa munu watu mbudi netumu. Kasi shukwa nesintongo nasona so kumeka. I 1250. Ba kumeka kapatura super quick. Kusona arma robela. Andaga makoma. Kwa lagiani. Ungaba kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73. Kumbe eke email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
1: Tamu kwa vendor anointing services. Nako famsana kwa na minister of the data. Shano lo shopping. Uloi wile. Ela kutsante kina vutongwe. Tana utatsushiwa. Eka shikongelo lishi. Vetana na bana bashikolo. Ata kongeleriwa. Ba basa ra bo mntu kuzavona. Mtoto lo. Usha sala bo bi kwa abzo. Mtiro ta teka ngawe. Ayona ti fellowship check. Kuchi sa hundo. Kuse. Eya 27 August 10 a.m. Kasi night prayer. Eya 28 August 6 p.m. Kufika 6 a.m. Awoship house. Ungenu wa mahala. Jehova inshamulo. Destroy witchcraft. Restore the church and the nation. Kukumbe kushoko shoko. Eka 076-540-2472 UPN, the power of God at work.
2: Shana ukarele kuhelerwa hi mati ke. Shana watikaratela kukuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chatterling va ku pfuna kukuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Nani eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: kgaogelo ke kana re se mrekorcho ka hle mokotsore re be ka tsela ka makume mbere nngo tbe na thai bela wa rally ana run ba mandla re bela re ning sarme e se kongro kamkela en kwakwa kwa kula mening sarme kon mena ne tlemelo the jam of ravar mr part en ba mandla re bela e se kongro kamkela e kanongono ko shitonga gospel revival en nngo ko lota ka ka wena sonto ngwana ngwa kusukela ka wa rally ana re konza afika le ka wa ra lia yantsi bone gere ka hle double play mening sarme e lana ka kunyeta re se mukusuka ka worship house re se mra ko rthwe ka hle ndzi tlakusela mahlo yanga e ditshabeni e hi leswi yenda ka swona ka vutomi bya siku na siku mening sarme ko hlangana na xiyimo xa tikanyana ndlela ya best kumbe ndlela ya kahle swinene ya ku va u huma ka swona kumbe ya ku va u va kahle i ku va nghena ndlwini the khizamela u vulavula na mbumbe lowa matimba hikuva u vurile Yesu Kreste ku ni mi tive mi nga siva kona laha misaveni ni tivana laha mi nga ta hundza kona ni tivana swiyimo leswi mi nga ta hlangana na swona se swi nga tsandza njhani ku va xikwembu xi ku ahlulela kumbe xi ku ahlurisa xiyimo lexi va ka ri hlangana na swona ivi tlhela mi twa kahle risimu leri u ri twaka kwala ndzhaku ka mina risimu ra koho mukotsori ekusuka ka kahelo khokana ba manda biyela mix room eka mengomen kumaka audio streaming ka www.jsrfm.co.za ne le ka ngomen kumaka kahle la ka shonzo 16.0 megas fm ni cancel ne le ka ngwe na shem ba manda biyela ne ka ngomen kumaka america so famba nga ba ku so famba sha mana mani kumbe ka so famba sha private chaira no kheta na shia shia shem karam ga rabat ku landela score to swere magonzo ne ka ske ngwe meni ngisa kahle mkarimo ma ka ndawo ta ku hamba na hamba ka mgengereko ku hamba na hamba ba kona bonganyana aba ye mkosini ba ngwana ba huma tikerekene ne le ka ngwe ni ri enhlekani ka ske ene fo melere mixora me ene gloko kumakume na rtimara tada ya ibela warra li ya yanar da bakari e bla bla da rtungwe na kana bare 0608875942 le shenta ka kuba kare ngena na bara ndwa ba hina atendene seke shesh ni fo melere mixora me ni inzanyana ka tsongo ni shapsanyana da andza ka sweso mina na wena ya la rtungwe na kana bare 0608875942 ebi ka whatsapp number le fanaka 0608875942 kaske enter ba kona ne le ka Facebook of course tsentsa re go GCR rock space ku FM hit the capital letters ne bula mare tola makolo e ba ndzaka swa swoke ya rumela rungula ro rero la ya ka comment section da ya swes na xavisa la
1: Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo yesifuo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimfu, tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS Siyakula, Qpro, Eagle Rock na Treehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135 va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va ku khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag ma ni tona laha va tlhela va mu khomela db timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana arimarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 0686 67 096 73 0686 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro
0: sasa okay mingisela me hindi landela riqingweni ka nambari 0608875942 va kora va nga landela riqingweni na jesar fm wo sungula ku ni tlhava la ku na munna
2: ku na mhani leri ya n'wakazamu
0: la ka ndengeza la khense swinene vuyingiselo bya n'wi ya kusukara ka ndengeza la
2: a
0: yi nghene na vona mama
2: yi nghena na manani ni ya gende mavasa ka maswanganyi na mani grace michael ka makoxa ntelelo nsati wa mani wa mina maria maswanganyi ka maswanganyi i nkomu manuri ya mavundla ka ndengeza
0: kese swinene mani mavundla la ka ndengeza la
2: hi swona
0: danko hi tsenisa swa swa mingisela mina u nga swi kota ku ndlela kumbe ntlhavela ka nambari 0608875942 ti ntlhavele la
3: khula n'winyi wa swivongo i bile khanda mhlongo kusuka laha ka ndhambi wa mbazi ma wa dzimeni khula wisani je makamo kusuka kona ka ndhambi wa brahmane wa fc kuna mani makhuvele i katabotrich kona laha ka ndhambi wa dzumeri
0: ya
3: a vona ya pfuma ngoma Itifti choku ba ibsuga la tuku inra kamswani. Tinda bu kama se kubiri kubira frene tawan tawan wana baba nuku hite. Tung wana ba.
0: Hite to.
3: Aba akuma tarugi sifamba wana ba.
0: Hei bala bakwala.
3: Maswa.
0: And thank you baba. Eka skeba kore bongon batir sa shengi sama bulisha Facebook na wana karna mbora kwa nan. Tsi ntabili la.
4: Ntabili.
0: Lame ntabili la.
4: Ntabili
0: la. Ntabili la. Ntabili la. Ntabili la. Ntabili la.
4: Kuna mana ana kanya la sporting ila.
0: Mana mlo wamile kuni?
4: Taka mpambo.
0: Kesa sana mana mlo wala kampambo la? Danko. Kesa sana sisi mkuu mkuu erkungrabo horidla ku kanya inseke ni yana la. Tsi ntabili la.
5: Kuna munhu kuna mathato Daniel mavondela ka ndengeza.
0: Ni mutoko na ndzikala ka ndengeza la.
5: Eh ha, ina ikahle n'wina ke.
0: Hayi, tomi papapa.
5: Eso, na ni ba ni bateka vanharu
0: papa. Eh ba teken vanharu papa mi.
5: Ndateka bodi kala saka ma ehuto mangani ka gongo.
0: Mhm.
5: Ni teka bodi imadani kisa ba dagwe mashali. Emabulandlela la ha tsama.
0: Mhm.
5: Ezini aka agam komiya teka kokwane nwati tjana elas manje yaba ngoku abaza mathatha dane mabona muhashi
0: keso sina ndaka ndangeza la hlayisa ka
5: mihlayisa ka ngona ka baba
0: thank you baba emukumela rutsala tembe na mixer may be lower rally ya na haru kaske ikara sinsa sasa swakora bangona batirisa xa ngisha mburisha whatsapp ura komba goro kufamela kunwe bo sungula bakona hila
6: njani njani washumi kombela ku ngana la balanzela ku tende ntangena na kokwane zwa boka makosha vanga ntende ningena na Thomas Chao ke mhlengo la kusoka le ka xikhumba vanga ntende ningena na Mani Maria khosa kusoka ka ndamu la vanga na usanje makamu inkomo
0: tsi ntabele la
7: talanta
0: tabe ku tawo ses
7: ningena na kokwane wa gwevani ka Thomo ningena na Manchacha mimi
0: Kesa sana manli zehle seka.
7: Thank you.
0: Adango. Kesa rafam ne mam kere.
5: The king of Niger gyan Derek Swambu ema. Ni komtak bang gate sa ten day boti.
0: Ai famena bo.
5: Eh ni gana na mani ani kimshanga ten day ni gana malume foroto bas kopo kwala kangole. Ni gana na mana kavi ka kwala kangole. Ni tefir boti thank you.
0: Kesa mena boti slice kan.
5: Thank you boti mko.
0: Thank you.
8: Why
0: was it she at Tinabulengo?
9: I said, Tabela. Sava.
0: Aye.
9: Let's Sava with Sunday, I'm thinking.
0: Ah, Nipani Tavanta and Zajarme.
9: Where can go to sleep, man? Sava with Sunday, eh?
0: And you mean you're going to what the ilo?
9: All right. I'm going to get
0: another one now. I'm
9: Alright, ngena na bunga noma mina imaphetho Daniel Mabunda bakumeka akandengeza impulo yasi. Eh, ngena na katanga Grace wa Mthi kamashali. Yeye lwe kose. Eh, wo etelela imalumo wa mina Mafenyam Solomon Mashaba bona bakumeka le RC ngale. Kolo marumbela ka batho ba rao bona ke matsila nya.
0: Yeah.
9: Abangena ma plan dela smata ntshika makhali kusukala tsama we tinje ihlaba ngiyabonga mtakaba
0: la menyabonga kakhulu mtakaba
9: hello
0: thank you
10: ngashwa mina wosaseka nikombela kungenisa vanhu lava atendeni ra mukhongelo aku ngheni sesi wa mina le kamswani le kamburi ya poto sesi nwa khazamule mhana maga va ngheni ntendini ku ya ku ya nghena mhana mina le ka jim nghala a yi lumi i mhana nwa risimati va ka zeku makaringi a va ngheni ntendeni mhana mina e mina luya ni ya ka halahala ka mchavi ni ya nghenisa sesi nwa khazamule mhana discharge va le ka halahala va ngheni ntendeni sesi wa mina hinkwavo lava va nghenisa hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni MT wa ka ndhambi la gwangwangwa la xivulana la ku nga na gungu ra mali loko no kwata nsongotsongo ndzi rhunchela lwandle maxi wa mina tanko
0: 106 halo aw xembo fambelo ya eka sikepe ku ri van'wana va kandzisi ku naendelaka WhatsApp a tiku varini bo
8: ni nghena tata na gibjo hi ku bayela ka mixana kokwani dala va nga lava laha ka thomo kokwani gaveni laha ka mokoxo a va nghenisa ntsako ngunyula
0: jisar family vamukerini
11: tlhavani boxa
0: tlhave ku tlhava sweswi
11: a mina na n'wina mi ni jumile kahlekahle a ni nga tivi nchumu
0: sorry
11: a loko ni ku i no twa va ni tlela henhla na nenge woma
0: hawu xem
11: hayi mo nghena na vona ka soto yo tani mpela
0: a nghene na vona papa mina
11: hayi mo hi sungula hi mfana wa goxa vhela swi tiva ku namuntlha ha yi hlekete tiya yi hlwele ku tlela henhla yi vahala ta mahavulo hinkwawo e heta ya nghenisa munhu wa mukhava namuntlha ha na yona loko ku ri so yi heta ketlele ya 18 liter xibudungu a yi kahle hala ka manwelo ni heta ni ya ni ya nghenisa general ka ntuxi a laha va ze va ku ri tamile kusuhani mo yaka yin'wana tiya va hetele va koka vanhu lava na madyelo va dya ma ha va nghenisiwa tendeni boti masinyana ka majosi ka gondo ra R578
0: kheza swinene nhlayisa ka ri papa
11: hayi na ku ya mi hlayiseka mo hina hi namba hi ku
12: ahe maclemi na soto lowunene ni kombela ku nghena na sesibasani n'wana mhamphosa ka ngove man grace makamu ka ngove ka tandhuna eprime ni hetelela i queen of limpopo ka huma n'wambe kral va nghenisiwa hi tavhele ya kumbe ni ri kwala ka mpapile danki mavulavhala
0: nikeza swinene my tavi jisar fm ne mamukerele
13: ahe mpfukile n'wana mani
0: i pfukile minjhani
13: hayi mpfukile mi kombe u nghena vo tendeni
0: a hi nghene na vona papa wa mina
13: okay ta nghena na mhala mamaza kutana ka yiresolini eyane ni nia mali vi ya le mbibula tira hisaku ngunya le ka thoma hinkwalava va nghena tshemba masikarusa hala tindhawini ta xawela buki ni n'wana mali hlayisekani va na swilo rinene
0: si nama swi va tala papa wa mina danko kasi ke bokora ngona ratlo kone ne daba go enhleka lona ne botle me ne kombela ngena na bana ba ntsela ka ne kombela ngena na ntseka senka e wa makasane la ka 14 a wa makwela botimo kusukela ngena section f na mlungu ntima mabunda la ka mhlavhele mra pangena kahle na nwano men la plk la ke swa ne nwano men eksukela ndauri ta tele plk kasi ke amsura ta mixer e ba kare ya mahlweni jana le ba kore bangana bangatsara kone ne na bona la ka whatsapp la ta ba kare langta hi nkar lunga hi teke mbili kasi ke la vanga kandisa bangwane la
14: si bu la vala perile perile ekhesa ku hlayisiwa hi hosi kombela ku nghena na lava a tendeni Julia Chabalala mafumani nghena tendeni n'wananga mana triple r kwala ka makoxa ahansi ka vukosi bya ndhuna mungoni na wena nghena tendeni sisi ni kombela ku hetelela hi mamarito na mponisi van'wamaxelela van'wambatini va le b9 va nghenisiwa hi kokwani gaveni kwalao ka ka makoxo danko baya
15: tlemi lowa DJ ni kombela ku nghena na vona tendeni ku na DJ lerisa i kokwani wa ti-junior laha a Jilongo laha na mani Maria Blankulu laha block 2 aka Mninginisi laha na mani Flora Makuvele laha mawa block 9 laha hinkwavo a va hlangane na kala xaka EW Manganyi mensa makati ku ya rileka ku ni kesile tlemi lowa DJ xumakhwatsi hosi ya mina neyo
0: boboy ti ni tlhavile la
16: ahe vaxumi
0: ahe
16: o ni kombela ku nghena mhani lesa ka dzingidzingi ni nghena na vo tendeni mhani ta yena khonweni aka dzingidzingi a va ngheni tendeni na mhani na mhani ya xikhongelo kwala ka xifunyani a va ngheni tendeni va nghenisiwa hi mina ntukulu wa hose inkomo
0: kesa swinene ntukulu wa hose hlayisekana
16: ahe
0: danko hi sweswo ke mingisa ra mina loko wa ku pfula xiyani moya ku amukele ka nongonoko ka Xitsonga Gospel Revival sweswi loko nghene na vona tendeni ra ku dzunisa laha hi nga ta va karhi hi nkarhi lowu nga ta kumbe ri ta va nga ri kuma rito ra xikwembu kasi ke sweswi hi ya mahlweni mingisa ri ni tlhavele ka nambara 060 8875942 Jesu RFM ni ma amukele ri zule ri ka yina
17: kokela ndzenithathanta masakhale
0: ya
17: ka ku hlawela loko ma anakhanga le bubaba remote ka kwa mawa Batho ba ka moka ba kentšhiwa ke malebi ya bae ka
0: mombe. Malebi ya ke lebole ka mata ka mombe bole ka mo.
17: Nna ke leboa ka mata a mangwe.
0: Yale ya o thusa.
17: Yale ya o thusa ka mata.
0: Ke lebole ke re. Ai sham eh pai jiganya na kwala hi ringetana tinwanti ndrimo ka skeba kona vangwenda e vakandi isela hi kubanebo
18: hello mo ngena na mona ngena na hanu wa mina hanu wa mina imani elisa wankuna aka hlaniki ngena ntende nani eliso kungena I says evidence lava va makweni wa edison ngena ntende ni says evidence kungena va mana advice anwankuwani vanhu vo duma va ri voxe nghenani ka mana advice vanhu lava hinkwavo a va nghena na mama khensi n'wa hulela n'wa muti ya mona kusuka la risinga view
0: ni mitlhaveli la
19: ahe mpfukeni DJ wa mihaxi
0: e pfukele minjhani
19: raja wa mihaxi mo ni nghena na vo tendeni
0: a nghena na vona mama
19: nghena na tatisa ku ngunyuli ningena na manu mluva ka le ka mphambo na hetisela papa xiluva na vafana ni ku ava wisi kahle ku cina mugwevo ava nghenisa hi man bishop hlungwana ka n'wa matatana
0: kesi swinene man bishop
19: danku hlayiseka
0: danki nangu mi hlayiseka swinene ni
19: danku
0: danku man bishop hlungwana kusuka la ndhawu ta kan'wa matatani vona khe ghena kereke ya voho kwalaya kusuhani laya a wa tiva marana Tsi, ntabele la.
20: Hey, ba se, ni komba ka ngena na vanharo. Ni ngena na vatukulu va mina. Ni ngena na ndzima mahori. Nda nda teka wambiri, ni ngena na diwana mahori. Nda nda hetisela hi ku hlula mahori. E mani mahori kwala ka mapuko, kwani wa diwana na ku hlula dango.
21: Tsi, na mina ntabini, ku ntabini swinene. Mani uri kambe sa doctor ni ngena na Brenda Mreri a khurweni na mhani wa GCR va ka ngove ni sela hi nwa chali wa ka xinyamini a va ngena na mhani hulu ku tendeli nga stala inko
0: kesa swina na xem va tsamela ya ni ka skeba ko vanga va kandise na vo id
22: kane tleme wa DJ kombela ku ngena na vanhu lava va tendela ku dzunisa ku na mhani Dlawela Kutsaka leyi aka Sikhwinyani ku na papa Joe Gift ku bani ka Mswanyi ku na mhani Xihluke sesitiniko maleke ngobe Jamela tu vanhu lava va nghena na Dikingo Beni Abiyehle danke brami
0: likhesa swinene xemba kona van'wana ti ntlhavelela
23: sawubona wendula
0: we mtaka baba
23: Mpukile mngani wa masilo.
0: Mpukile mjane mgodlo chopa.
23: Mpukile mngani wa mino.
0: A ngene na botende.
23: Okay, ningena na banharu ani. Wo ningena na mngani wa mina lonkulu. Loko ni kanga ngena etendeni ni nga duva tindlebele te xikwembu yi. E ba gumba gumba liya snovela la ka xihosa ningena ntendeni ba. Eveneta una mfana nwani. Laka mabalani e December mashinzi wa nguyaza musi
0: kahle ngopfu
23: emngani wa mina mfana luya woni ngena na yena tendeni woni ngena na mhani vanwenyani vuni varhanda ku swikiswa swikambe ka mbilu ka mbina
0: ya
23: laka dzingi square laya laha mintongeni laha nyameni laka ntlopfini layani e yo ni marwe e manda yeni
0: Em kwetla chapani kesile na hlayisekani.
23: Ava ngheniswa hi n'wana wa boti wa Vhiki Ndlovu a nga masilo a ri laka mavalani ri nga ta ku hlayisa u n'wa mati ka hisa na ndwini.
0: Kesa swinene ni ta endla tani.
23: Mara va tisa lava swi chukelani.
0: Kahle ngopfu.
23: Okay.
0: Danko. I sweswo ke Masilo Ndlovu kusuka la ndhawu leti a ta ka mavalani. Kasi ke eni pfumeleni mi ngi swirimeni yindza ni xavisanyana katsongonyana la.
24: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuthu. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 300 wa timitara ha endla ti Odex drill naswona ti Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki water drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 u nwi salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki water drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kalimbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki water drilling
1: njani kwala xiticini hina hi pfukile ni kombe ku nghena na votendeni ni nghena na mhanihlekani wa manyunyu ka phavazela ni nghena na mhana neho ka manghena ive ni nghena na mhana mikateko ka xitlhelana vanhu lava hinkwavo va nghenisiwa hi mhanijajani laha ka muchipisi hlayisekani exiticini inkomu
0: kheso swinene xa hamswiritana mikiselo a hi langu tinjana lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa maburu xa Facebook va voxa xa nhlekani ngonoko na le ka enhlekani wa siku ra namuntlha ka sikuya va kona va tsarile va kona na lava nga reacta kunene a xikan'wekan'we ndzi tumelana na ku tala va nga reacta kunene tanihi ntolovelo hi sungula hi vona hi xitalo ka sikuya va kona malaya ijalimaxhawulalala ri swi nga vyulaya va kona mali makhuvela vaduma mpfarelo ruvengo va kona ku hlulahlurile Lorraine Bridget kona fisen wayila va kona tlangelani mugwena va kona vigi i mana enelo Duncan na manila na prophet makamo ni kheso swinene va kona mesosostina kona ri senga xichavo na Bennett and Bennett manwala e botriking go ben ke sene le ka bona ka skela banga tsala kunene e bo sungula sungula e tobarana mo khotsi kusala because dopago ba shumi e DJ Clement go bela ku shabala bana tsala en go bela ku ngena na bana bana tsala ka en go bela ngena na manwa khobela go dimo sekela gena section F DJ Saito la ka magorola e na lushia tsha o ke kusala ka mphaka tsala bangena ka tsana tobarana mo khotsi kusala because dop ba sana wona mphosa ba go tsi e swinwe e bo tle mina la ka ngobe mga ngena ndona ifra ma ka mo ngena ngena na bana bana tsala ka tendeni en go bela ngena na sister Velia go kusala ka mapapila la ngena na manu nwana na e dlori maluleke la ka khakhala la na mana xihlukela tikweni re le kule F France rikhesa swona le xem and ba mandlari biya le ka ski hitiki vanga vanga kona vanga tirhisa xiyenge xa bulu xa WhatsApp andza ka sweswo ndzumela riqingweni
2: DJ Tlemin kombela ku nghena na Man Grace va ka Gqiza kwala ka nkuri ka Tumo ni nghena na Ses Jeanette Makondo ka nkuri swa sonke ni hetelela hi fanelo chavalala ka nkuri a Sodom ava nghena na Cecilia Ndlozi kwala ka nkuri ka Tumo
0: kheso swona ni kusukala ka nkuri ka Tumo ba kona vanga la riqingweni la Jesus family ba mkerile Kuramula.
3: Tava ntava tsi.
0: Tava ku tava sweswi tsi.
3: Ah, unwina lana.
0: Ina.
3: Moni ya le ka matadila le. Kona mhanso sa ti 3 jin tingele gedeni tingoge.
0: Mm.
3: Ivi ni vuya hele gumbani le. Kona man. Kare mana mana kambeni. Na jinete. Ningo ha hisa sona sweswo manwini. Ni vuya hele ka khakhala kuna dlori maluleke ka khakhala ni ngo tana ni mi ta nghena tendeni ka hari nkarhi kala a va nghenisiwa tendeni hi kokwana wa the junior DJ lerisa ximutani xa kokwa mutile na jikijela i ximomondhi ya lexi xitekete hi sweswo ni sweswo tshava ntshava ti eya
0: wena ti ni tlhavelela
4: ni kombela ku nghena na vona tendeni ni ta suka ni ya le ka ndhambi leyi va kona wisani je makama va ngheni tendeni suka ni ya le ka mavalani kona mudrayivhi wa chopa Masilo Ndlovu a ngheni tendeni suka ni ya ka xikuba xa dzova va kona maseve jara mhlengwe Thomas Chauka ku na un'wana a va ri na vuxokoxoko information tiweyo kusuka kwala sukumekani kentiwe DJ Tlemeni
0: ekhesa mina papa hlayisekana Thank you, Baba. It's also okay, Mixer of a Shibaka Combo to the Meretting as a Ba Awara, Elia Yamuku Government, and Shelter Water Column Fundisima Timba Power, Ekwa Kunigata, Rito, Rashkum, not Sambago, a long economic Sorome, we make Lunga, Neshotala, Shotalela, Elisaku, Swan Shatting one of the vests, a Tikasing of about the Tala. See, Gui. What was so good that Becca Shokin, a Kungaun, the Swanyan, a Visifka Shrapa, the facility and Quatsi, Sungaka Session and Mixer of a Go Commercial Tala, Shotala, Koranga Kona, Tit and Tabida. Tabi ku tabo sis.
5: Oh maswara bisoko soko suwayu. Ungena swara wo. Ah basikani sana wo na. Manyonyo tika sa nyanganya. Isungwane ntukulu. Na basikani sana wo na. Fana wa gosha kakorisela kete. Naye nana ngukikanisa wanlawa nkwao wa sikanisa ime na kutuka kwa la mgangeni wa kampeni sikura hosinzani na kensa sinene dange isi mungu mkome
0: dange shingezi
5: dango
6: nukambe kungena wala wa atendeni kuna boti road ni mnyuko le Akandindani kuna botini kingobena boti road ni mnyuko le akandindani kuna botini kingobena abi yesu kuna kokwanu wa

0: pfulaka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2500 rand ya grocery eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele mikwakwayila salema jakanjaka tsanini makakapachi na le ka maphale hi na rhavi eka sikopo emceketa sexi na le sikosese wholesale endaka magezi hardway na le gapani ha kumeka emavilani complex first floor kusuhana le taxi rank ya le mphenama se pfule ra vrintshwa eka mukhwati next to you safe evulobedu na le elim opposite ntk ejoni hi kumeka extension 4 parliament street eivory park hi le extension 3 efreedom drive kusuhana le police station na le ka dr nyiko medical center na le skadafi winterfield kusuhana le maneme long primary school se kumeka na le alexandra e number 47 16 avenue hofmeyer street next to andris hairdresser eka armarobela funeral services loko iku halahla halahla loko iku iku nyika mali iku nyika mali naswona switututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932 tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka ejoni hi va vuyise limpopo mahala armarobela funeral services take the chance
1: xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka u nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole ti-steel casing pvc downpipe mpopo na ku vekela timoto hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-odex drill naswona ti-odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasel ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 sanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling. Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na va mabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na va mabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
0: na dumadwe giyani malamulele ya tinyungubyisa hi ku va yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka na dumhardware u nga titsarisela rona ni muntlha ku tsarisa i mahala tsona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters ku ri gated iron sheet hi 139.90
2: va tlhela u tikumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299, kuma 100 liters Solar Gisa hi 4999.90. Swipexal leswi swi kumeka eladuma gian na Malamulele. Loko u lava xikweleti u nga titsarisela kwala xitolo Laduma, where you save and score.
3: Hey, thank you, everyone. Kulosa, my shamina digitlin. Can you see one car next? Grana Muntla. Nikarini, thank you, everyone. Kulosa, for me, just teach you from Kateko from Nakterella. Delicious, Grana Muntla. Losa Malanza, Squembushkanganava, Shiba Gisana, Shransa Gorming, Salaka, Mirko, and Malanza, Slamamate, Lake Kona, Kualaka GCR, Viking Quaro, the Lava Bangasung, and a sequence, Grana Muntla. Tangela tintswalo ta ku va Jehovha a hi kotisa ku va swin'we kwala ni losana lava va nga ta yisa mahlweni tinhenha ta matsalwa malandza ya Xikwembu andzhaka programa leyiwani ni losa vufambisi xikan'we na malandza ya Xikwembu lama nga tirha tikereni letinkulu na letintsongo etindhawini hinkwako laha mi kumekaka mi ri kona. Tlangela swinene hamihlula switloka swi tala swa ku ri mi le ku hi khongeleleni karhi mi yingisela ni nga ri valhambi vayingiseri va xirhandzwa ba jisare ya hina hinkwakwa ku lami yingisela ka miri kona. Tlangela nkateko wa ku va na n'wina namuntlha hi tintswalo ta hosi. Ni rhandza ku khensa Xikwembu swinene hi nkama lowu mina na wena hi nga nyikiwa wona ku lava ku langutana na matsalwa. Hi sungule dyondzo lala hi ku pfuna hi Xikwembu hi nga ku tekeni nkama ku langutana na vutomi bya amamana loyi a vitaniwaka hi vito ra Hana. Vona vutomi bya yena eka buku ya Luka chapter 2. Kona la ka Luka chapter 2 hi languta ku sukisa eka ndzimana ya 36 laha matsalwa ya hi kombaka leswaku ri kumbe na mingisela la ka verse 36 a ku ri ni Ana muprofeta wa isati n'wana Fanuel wa ka Asere a dyuharile ngopfu loko a tekiwa a hari lontshwa. U hanyile ni nuna wa yena malembe ya nkombo kutani a feriwa hi nuna a ri na malembe ya 84 a nga suki etempeleni kambe a tirhela hosi hi ku titsona swakudya ni ku khongela ni vusiku ni nhlekani. A tshuka a fikile enkarhini wolowo a khensa Xikwembu a vulata Yesu eka hinkwavo lava languteleke ku kutsuriwa ka Yerusalem. Namuntlha ni lava ku tekena nkama ni yi hlaya na hi ririmi ra vadyahlampfi because ku na marito lama hi lavaka ku hi va na wona emiehleketweni ya hina loko haha navela ku twisisa mhaka leyi ya vukona bya Xikwembu kumbe mhaka ya mhani loyiwani. So ni hlaya hi NIV no lava hi vona yena tindzima na timbirhi tinharhu leti nga hlaya hi ririmi ra mamani ku khoma vuandzo the profoundity vuandzo bya mhaka leyi hi nga vulavuleni hi yona. The Bible says and there was one Hannah, a prophetess, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was of great age and had lived with her husband 7 years from her virginity. She was a widow of about 84, which departed not from the temple, but served God with fasting and prayer. Fasting and prayer. That was King James. She was then a widow until she was 84. She never left the temple, but worshipped night and day, fasting and praying. Leswi hi ririmi ra mamana swi ri kambe a gandzela. She never left the temple, a nga sukaka tempeleni, but worship night and day, a gandzela vusiku na nhlikani, fasting and praying, a titsona a karhi a vulavula na Xikwembu. Then eka masiku ndaku mavhiki lama nga hindza hi teke nkama hi kombana leswaku ri xo sungula nkoka wa vito ra yena wa fanela ku vuriwa laha hi mhaka ku hana swi vula tintswalo. Ene xikongomelo xa ku twisisa sweswo a ku ri ku pfuna mina na wena ku khoma ngopfu matimba nkoka wa ku na leswi Xikwembu xi nga n'wi tirhisa a va a trendsetter, a va a trailblazer, a trenda swinene ririmi ra namuntlha eka swimunuhata leswi nga kona ebibeleni, tiveka tanihi wansati loyi a nga kota ku va evukoneni bya Xikwembu for more than 60 wa malembe. Hinkwaswo leswi hi fanele hi tiva na ku twisisa leswaku tintswalo ta Xikwembu ti va ti ri kona endzhaku, leswaku hi nga tshuki na mina na wena hambi ho kotisiwa ku endla yini, hi nga tshuki mina na wena hambi ho kotisiwa ku swi endlisa hi ndlela yo hlamarisa njhani, hi nga tshuki hi taleriwa hi moya wa ku hleketa ku ri i vuswikoti bya hina. Hi fanele hi khumbeka eka mhaka ya ku ri leswi ko va tintswalo ta Xikwembu. Hikwalaho hi nga teka nkarhi hi kombetana nkoka wa tintswalo. Mara xa vumbirhi vhiki ra ku hindza hi kombetani mhaka ya ku ri mani loyi u vitaniwa muprofeta, a prophetess, rito ra Xigiriki leri vulaka an inspired woman, muvulavuri wa wansati loyi a vulavulaka ehansi ka nhlohlotelo. Hi kombetani leswaku mina na wena na loko hi nga vitaniwi leswaku hi vaprofeta, malembe ndzhaku ku ve na ku dumaduma ku na vaprofeta lavakulu na vaprofeta lavatsongo, the major prophets and minor prophets, kambe na loko ka hi nga vitaniwi sweswo ku hi vaprofeta lavakulu kumbe vaprofeta lavatsongo, mara hi na vuswikoti bya ku hi nga profeta. You may not be a major or a minor prophet, but you can be prophetic. U nga swi kota ku u profeta. Ku profeta i ku pfula nomo u vulavula ehansi ka nhlohlotelo, u vula leswi lavaka ku swi vona swi humelela. Ka hari n'hweti ya vamanana swi kahle ku va na vamhani lava va va ka prophetic. N'wansati a swi tiva leswaku na vuswikoti bya ku vulavula hi matimba swinene. Tirhisa nyiko ya wena, tirhisa ndlela leyi Xikwembu xi nga ku wayarisa hi swona ya ku kota ku vula na ku veka swilo. Profeta swilo swa kahle, vulavulela swilo swa kahle eka vutomi bya wena. Profeta swi humelela, vulavulela swilo swa kahle loko u ri mutswari eka vana va wena. Vulavula swilo swa kahle loko u ri nsati wa munhu eka nuna wa wena. Vulavulela swilo swa kahle loko u ri muakatiko eka community leyi u hanyaka ka yona. Tanihi wansati wa mupfumeri and tanihi mupfumeri, tanihi muntshwa wa mupfumeri, tanihi bava wa mupfumeri, tanihi kokwani laa nga pfumela, vulavulela swilo swa kahle na le ka tiko leri tshamaka eka rona. Tiko ra hina ra South Africa ri dinga hina tanihi kereke ku yima eka phati ya hina hala tlhelo hi ka hi tlakula varhangeri va tipolitiki hi swikhongelo ku Xikwembu xi kota ku va pfuna. Munyama wu nga hluli, wu nga veki nkondo hi ndlela leyi hi pfumalaka na vulawuri na ku ya mahlweni tanihi mfumo wa Xikwembu emisaveni. Swi dinga mina na wena ku va hi va prophetic. Tirhisa nyiko ya wena ya ku profeta hi ndlela ya kahle. Mara namuntlha hi ku pfuna hi hoxe hi lava ku languta mhaka ya vunharhu. Bibele yi ri a ku ri ni Ana muprofeta wa xisati, n'wana Fanuel. Lava ku dila hi mhaka ya n'wana Fanuel. Then hi vona ku Xikwembu xi hi pfuna ku fika kwini. Na rito Fanuel i rito leri hi ngo hi Xinghezi i compound word. Compound word swi vula rito leri ri vumbiweke hi marito mambirhi ku va ri va rito rin'we kutani ri hi nyika nhlamuselo yo karhi. Fanuel i marito mambirhi, rito ra xiheveri ro sungula leri vumbaka rito leri i rito penim, leswi swi vulaka xikandza. Number two ku va na rito Elohim kumbe Eli, leswi vulaka Xikwembu. Rito Eli kumbe Elohim, Elohim hi loko ri ri ntalo, Eli hi loko ri ri wun'we. So Elohim, rito ra Xigriki leri fambisanaka na rona i rito Theos, laha hi kumaka rito theology leswi vulaka ku dyondza hi Xikwembu. Theos na Elohim swi vula number one the supreme divinity leswi vulaka langa henhla eka hinkwaswo swa ximoya leswi hanyaka eka tiko leri nga voniweki hi mahlo ya nyama. Number two, figuratively, Elohim swi vula magistrata leswi swi vulaka leswaku loyi a nga na rito ro hetelela eka case ya vutomi bya wena. Number three, Eli or Elohim on Theos swi vula the creator, mutumbuluxi. Loko hi tirhisa va Roma 4:17 principle, hi yena loyi a vitanaka leswi swi nga riki kona ingaku a swi ri kona. He is creator, wa vula loyi swi endleka. Mara ku ya mahlweni rito Elohim ri va ri ri ka ntalo, so ntalo swi vula ku na tiofisi tinharhu leti nga kona, ofisi ya tatana, ofisi ya n'wana na ofisi ya moya lowukwetsini Elohim. Now hi nga rivali leswaku Xikwembu i xin'we xi tirha hi maofisi manharhu. He is one God aka three offices. Ofisi ya tatana yi hinika rirhandzu hi ku ya hi ku dyondzisa ka moya lowukwetsima a tirhisa muapostolo Paul. May the grace of our Lord Jesus Christ, tintswalo ta Yesu Kreste, the love of God, rirhandzu ra Xikwembu ene laha i Xikwembu tatana, and the koinonia, the fellowship of the Holy Spirit, ku hlanganela na moya lowukwetsima a swi vi na n'wina, then a gandzisa hi ku vula amen. Martiya lamani ma hlaya kusuka eka Vakorinto wa vumbirhi chapter 13 verse 13, kwala a dlayisetaka a hlamusela sweswo, tintswalo ta hosi Yesu Kreste ni rirhandzu ra Xikwembu laha i Xikwembu tatana ni ku hlanganela ni moya lowukwetsima i Xikwembu moya a swi vi na n'wina. Now ofisi ya tatana hi kuma rirhandzu, ofisi ya n'wana hi kuma tintswalo, ofisi ya moya hi kuma ku hlanganela fellowship, koinonia partnership, hi kuma ku hlanganela. Ni nge yimahlweni hi mhaka leyo. Mara rito ra vumbirhi leri ri hi nyikaka rito penim i rito leri hi nyikaka fanuel i rito penim leswi swi vulaka xikandza. Rito leri tirhisiwa ro sungula eka buku ya Genesis chapter 4. Loko ku va na mbulamburisano exikarhini ka Xikwembu na wanuna loyi a vitaniwaka hi vito ra Kayini. Kayini a ri n'wana wa mativula wa tatana Adam, and Kayini hi n'wi vona a dlaya makwenu. Swi sungule hi loko va ta va va teke goza ra ku humesela Xikwembu magandzelo. Kutani Kayini a humesela Xikwembu magandzelo hi leswi a swi rimeke hikuva a ri murimi. Hala tlhelo Avele a humesela Xikwembu magandzelo a langa tinyimpfu to nona. Kutani Xikwembu somehow Xikwembu a xi swi vekile etimbilwini ta vona. Leswi hi leswi hi swi talaka nawu lowu tsariweke etimbilwini, a wu tsariwanga eku vulavuleni hi nkama lowu, mara a wu tsariwe etimbilwini ta vona. Hinkwavo ka vona somehow a va swi tiva leswaku loko u fanele u hisela Xikwembu magandzelo ku fanele ku halaka ngati, and number two ku fanele ku va ku ri ngati ya xinyimpfana. A va swi tiva hi mhaka ku vatswari va vona va nga va va va tsundzuxile ku ri loko mi hi vona hi teta hi mbarile i ku va nyimpfana yi tlhaviwile ku halaka ngati, kutani Jehovha a hi phutsela hi dzovo ra nyimpfu, se hi fingenetiwile hi nyimpfana. A swi yimela Yesu Kreste, fingenetiwile hi nyimpfana. Kayini a nga ndli swona, landza matsavu a tshemba leswaku a landza leswo swo vuna swo ka swi nga ri ki na nkoka eka yena. Xikwembu xi vona the attitude of his heart, xi vona matitwele ya mbilu ya yena, kutani xi nga amukeli magandzelo ya yena, then xi amukela magandzelo ya makwerhu. Swi endla leswaku ri Kayini a va na mavondzo. Siku rin'wana a ku eka makwerhu a hi fambi ya hala masin'wini. Loko va ri kwale masin'wini, matsalwa ya hi kombela leswaku a hundzukela makwerhu, laha hi le ka Genesis chapter 4 from verse 8, a hundzukela makwerhu kutani a n'wi dlaya. Hosi Xikwembu xi vutisa Kayini xi ku hi mfo u kwihi makwerhu, kutani yena a hlamula hi xikonyololo aku anzi tivi, number one. Number two, aku shana mina nzi murisi wa makweru shana. Oh man. Ushku makwish konyo lolo. Shaku konyo lola shkwembo kaini na. Sangi ni wile himoya wa diablos. Marabona, loko yamashweni, then matsala ya kombeta le shaku ringati ya makweru. Yu wile rile ekamina yirim saveni. Then verse 11, yikomba usesh, utaruketiru wa himisava, leyi ahlamiseke nomo wa makweru, yi amukela ngati ya yena, loyi u n'wi dlayeke wena. Then Kayini u vulavula marito man'wani eka verse 14. U ri vona, u ndzi hlongorile laha tikweni. So ya ririmi ra mamana, excuse me, yi ri u ndzi hlongorile laha tikweni. Kutani ndzi ta va kule na wena, a ndzi nga havi na kaya, ndzi ta va mutsendzeleki laha misaveni un'wana na un'wana laha nga ta ndzi kuma u ta ndzi dlaya. Now, loko hi hlaya ndzimana leyi hi languta hi ririmi ra Xinghezi, yi humesa marito lama landzelaka. Loko hi languta hi King James, yi tirhisa rito face ku nga xikandza. Tirhisa rito face ku nga xikandza, lava ku hlayela yona hi milliseconds ku suka sweswo. Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth. Khoma mhaka leyi loko va u ni twisisa hi ririmi ra vadyahlampfi. U ni hlongorile from the face of the earth. U ni hlongorile kusuka exikandzeni xa misava. And from thy face shall I be hid. Na le ka xikandza xa wena ni ta va ni tumbetiwile. Na rito leri tirhisiwaka laya for face i rito penim. Fanuel, penim, the face of God. Fanuel, the face of God. Penim, Elohim. Loko swiveka kahle ririmi ra Xiheberu, penim ha Elohim, the face of God. So, uri uni hlongorile kwihi, ni ta va ni tumberile kwihi, ta va ni tumberile ka xikandza xa wena. Then I shall be a fugitive and a vagabond. Ni ta va mupepetseki na mutsendzeleki. Tava shikalakaya. And unwana nwala kata shanga na mina utan dlani. Lava ikoma maka inwanla. King James itirisa rito face. Ayi eka rito itirisa N-E-T. Undusheria N-E-T. Yire, look, you are driving me off the land today. And I must hid from your presence. So the N-E-T translation itirisa rito presence. From your presence. King James said it all, and from thy face shall I be hid. Kusukeka shikandza xa wena ni ta va ni tumbetiwile. Hi ndlela yin'wana, vukona bya Xikwembu i xikandza xa Xikwembu. Xikandza xa Xikwembu i vukona bya Xikwembu. Loko Bibele yi ku ri hana hi tlhela ka Luka chapter 2 hi ka hi swi hi hundzuluxela. Luka 2 verse 36. Akurna wansati Hana Mwana Fanuel. Luarim profeta Mwana Fanuel. So Fanuel subula shikanza shashkwembu. Fanuel number two subula wukona jashkwembu. Now nkongo melo wa dondole iloko ize iteka nkama ijikala ijikala ilaba kutlanganza. So ilaba kuta eka maka yaku. Dondo ya unarle hiku maka eka manlo. Dondo yo sungula imaka yaku vitara narubula tinsuano. Ene swi veka ka ximo xa kuri na loko wo kotiswa ku endla yini kumbe yini evutonwini u nga tshuki u suse tintswalo ta Xikwembu eka equation ya ku humelela ka wena nga tshuki u suse voko ra Xikwembu tintswalo na Musa wa Xikwembu evutonwini bya wena nga tshuki u vulavula hi ndlela ya ku tikukumuxa ku u lo swi kota emhaka ku u hlaye ngopfu u lo pasa emhaka ku u hlaye ngopfu u lo kuma ntirho emhaka ku u tlharihe ngopfu u lo pasa wena hi mhaka ku u swi kota ngopfu. No, tintswalo ta Xikwembu hi tona leti ku kotisaka. Tintswalo ta Xikwembu ta hlohloteriwa hi ku tirha ka wena. Hi ndlela yin'wana loko u va n'wana wa xikolo u nga vuli ku ri ni ta pasa mara u nga hlayanga. Hala tlhelo loko wo ka u nga hlayi u nga hleketi u ta pasa. Hala tlhelo loko wo hlaya mara u siya Xikwembu ndhaku u nga tikuma u ri khondzweni ra leswo tala ni nga lave ku swi vulavula mara u boheka ku hlaya hala tlhelo o fane o fambisana tintswalo ta Xikwembu. That is lesson number one. Dyondzo ya vumbirhi hi liya ya ku va na muprofeta vuton'wini bya wena. Dyondzo ya vunharhu leyi nga ka yona namuntlha i ku ri va na n'wana wa vukona bya Xikwembu. Be the daughter of Fanuel. Leswi vulaka va na munhu loyi a rhandzaka vukona bya Xikwembu. Va na munhu loyi a cacelaka vukona bya Xikwembu. Va na munhu loyi a tshamaka evukoneni bya Xikwembu. Now, mhaka kumbe dyondzo ya vukona bya Xikwembu yi anamile vamakwerhu. Hi ka hi twisisa mikama leyi nga ka yona, mara ni lava ku hi twisisa swilo leswi landzelaka. Xo sungula, ku na leswi hi swi vitanaka leswaku ri i the omnipresence of God. Leswi vulaka i vukona bya Xikwembu lebyi nga kona hinkwako. Omni swi vula all, ku nga hinkwako. Presence swi vula vukona, ku nga vukona. So omnipresence, God's omnipresence, i vukona bya Xikwembu lebyi nga hi hinkwako. Loko ho la ku byi twisisa kantsongo hi loko hi ya eka Johana chapter 4, hi twisisa leswaku ri Xikwembu i moya, verse 24. Xikwembu i moya. Hi hlanganisa Johana 4:24 na Geneza chapter 2. Hi languta kona la eka book ya chapter 2. Hi languta kona la ka ndzimana ya verse 7. Verse 7 yi vula martala, kutani hosi Xikwembu xi vumba munhu hi ntshuri wa misava. Xi huhutela moya lowu nyikaka vutomi etinhompfini ta yena. Kutani munhu a va xivumbiwa lexi hanyaka. So la hi vona Xikwembu xi ku etinhompfini ta vumba lebyi xi nga byi hlanganisa kusuka emisaveni. Kutani xi huhutela, Bibele yi ri kutani munhu a va xivumbiwa lexi hanyaka. So Xikwembu i moya, hi yena moya lowu hi hefemulaka. Loko u kha u hefemula, loko no tirhisa rito ra vadzahi, loko u va kha u mpakutela, u kha u phafa in and out, u va u kha u nkoka Xikwembu. Hi yena moya lowu u hefemulaka, hi yena yaloye u kusuhi na wena ku tlula leswi wena u nga kusuhi na wena na wena n'wini. Loko a ni swi veka hi Xinghezi a ni ta ku he is closer to you than you are to yourself. Hi yena moya loyi u hefemuleke. Swi vuriwa the omni presence of God. I vukona bya Xikwembu lebyi nga hinkwako. Yingisa muyingiseri. Wena na loko u nga pfumeli ka xona mara u hefemula xona. Na loko u lo xikwatela mara u hefemula xona. Na loko u twa ingaku a xi ku tshuneleli mara u hefemula xona. Na loko u twa ingaku xi le kule. Loko hi landa Psalm 22, Eloi Eloi lama sabachthani, Xikwembu xanga u ni tshikele yini? Na loko u twenga ku xiku tshikile, mara u hefemula xona. Wo twa, it's the feelings, i switwi. Wo twenga ku xile kule, mara xile ku suhi ngopfu na wena, ku tlula leswi wena u nga ku suhi xiswona na wena n'wini. Yena moya lo u hefemulaka. Xa vumbirhi, hi fane hi twisisa leswi hi xi Bibele hi swi vitanaka the indwelling presence of God. Lebyi i vukona bya Xikwembu lebyi nga kona endzeni ka munhu. Matsalwa ya hi kombeta leswaku ri eka buku ya Vakorinto chapter 6 leswaku mimiri ya n'wina i tempele ya moya lowo kwetsima. Vakorinto wo sungula chapter 6 lava ku u languta verse, hi nga yi hlaya from verse 16, hi twaku na ndi ya karata ra Xikwembu. Xana a mi tivi leswaku loyi a tihlanganisaka ni ngwavava u ti endla mirhi wun'we na yona ke? Hikuva tsalwa ri te lava mbirhi va ta va nyama yin'we, kambe loyi a tihlanganisaka ni hosi u endla moya wun'we na yona. I moya wa munhu na moya wa Xikwembu swi hlangana eka the divine intercourse, eka the koinonia, eka the yada experience, kankama wa marhandzu la Jehovah atshunxaka his divinity and then ka munhu ku timbisa munhu leswaku munhu a kota ku hlula leswi a swin'wutsandza. Isaiah 40:31, them that wait upon the Lord, lava tirhelaka, lava yimaka, lava tshembaka eka Xikwembu va tlhela va kuma matimba lamantshwa. U nga kuma matimba mantshwa njhani? Hikuva u teka advantage ya vukona lebyi eku hlanganele na moya lowo kwetsima, kutani u kota ku tsutsuma, u kota ku famba, u kota ku tsutsuma, u kota ku haha. Ta vuya ka yona mhaka yaleyo. Mara ni lava hi hlaya hi twa hi ya mahlweni hi ya fika laha hi nga tala hikokwalaho ka swona. Chavani Os, Lega verse 18 in Abakorinto chapter 6, was sungula Abakorinto was sunga chapter 6, verse 18. Nipinda soka lavanga utsalin kamatsar. Chavani Os, Shido, Shuana Shuana, Le Shu, Moon Ash and Laka. Shile Kamir Wayen, Kameloya a Oswaka, Udoela Miri Wayen. Shana, Amish Tibila Shakumiri, one winner, itempele ya moya, low quitsim, low minga na wona. Low Shkumbu Shiminike wona, nile shaku, amiti fumi shan, mishavwile in shavo, le low cool, hikokwala udzunisan shkumbu emiru wanwin. So moilo kwetsima, hiena tamake kaina, miri wawena, itempele ya moilo kwetsime. Lesho shibitanaka, the indwelling presence of God. Shosungula iteini, ite the omnipresence of God. Bukwana za shkumbu le junga hii nkwaku, inkaru uru unge. Number two, Ebalabla the indwelling presence of God. Bukwana za shkwembu le juji tamaka enzin kain. Ishkwembu moya. Lui anga endla. I headquarter ya yena. Yiva miru wa wen. O makweri. Enga kuunga haanya. Uka ustibala shakure. Shkwembu moya. Ukwala nzeni. Kawen. Uwiri wa hivu kwa na jayen. Utipina hivu kwa na jayen. Urula makweri. Urula. Shingarana makaku usange na ini. Uteka advantage ya vukwana jayena. Utiva mandeli ya kumudunga. Lesha akwata kuwa uwiriwa. Loko vana ba donisu waba hosi Yesu. Ba taba ba suke enda unyokari. Loko inangu tamatsalwa eka buki ya Marka chapter 4. Just kutisi sana ku bamba tela makale. Ka Marka chapter 4. Yeso Kristo we ta kwenda masingita afambisa ntsungu angena ndeni ka xikepe kutani iman sungula ku ihlaya from verse 35 hi siku rero hinkarhi wa madyambu Yesu akabona a hipelele ntsungeni kute loko va siyile ntsungu va famba na yena hi byatso lebyi a ri eka byona kutani mabyatso man'wana na wona a ma ri kwalaho kutani ku pfuka xidzedze lexikulu magandlati a ma nghena ebyatseni Jiko jilaba kutala himat. Yena ari eshi honzweni shalenzako. A etlele eshi seketelweni. Vayangu pusha waku kayena. Mudundi shana a inchumu eka wanele shwaku halowa kei. Hiloku apfuka atsinya meho aku eka luandle. Miela ukunze. Meho yiba yi miela kuba ni kurula lukuku. Kutani waku eka yena. Hikuwa kula waka yini. Kutani aku kawona. Hikuwa kula waka yini. Miri ni butoya ke. Ami sivan ni kupumela shan. Twana verse 41. Kutani vachava hi kuchava lokukulu. Babjala na vakushana munu lui. I munu muni. Leswi mehoni lwandle. Swin'wingi saka ke. Yesu. Ari exikepeni xa vona. Molo kwetsima. Ulendeni ka miri wa wena. Yesu. Atlele. Molo kwetsima ukona nzini ka wena famba na yena ulwisiwa uri na yena uvilela uri na yena utiputa uri na yena uhlangana timeho ta vutomi uri na yena uhlangana mabubutsa vutomi uri na yena uka ukwekwetsa nzini ka lwandle ra vutomi ari kona ukona volo kateka vakulukumbela because vateke xi boho xa ku nguhuwelela vanwudunga Bavulavula na yena vakumdondisi shana auna maka yela swa ku halova then apfuka atsinya meho apfuka avulavula na xidzedze apfuka atsinya meho na lwandle kumiela ku kuntse emakweru una the indwelling presence of God then ka wena una vukona bya xikwembu le byinganzeni ka wena dunga molo kwetsima ukota ku wiyeriwa uva ntombi ya vukona bya xikwembu uba wansati wa vukona bya xikwembu uba wanuna wa vukona bya xikwembu uba miva mkhalabye miva kokwani wa vukona bya xikwembu uba muntshwa wa vukona bya xikwembu uba mupfumeri loyi anga pfumeleki ku kwekwetsa endzeni ka vutomi lwandle ra vutomi a hlangana timeho na ti na swidzedze a suka ya tingangeni kube xikwembu xi le ndzeni ka yena a suka ku ngungumela kwala vango van'wani va swi kota va kha va nga swi koti kube xikwembu xi le ndzeni ka yena dyondza ku dunga vukona lebyi dyondza ku dunga vukona lebyi dyondza ku dunga moya lowo kwetsima. Dyondza makwerhu. Van'wani va hina hi ze hi fika laha hi tibumaka ni ya kun'wana mara ku na tipoint hi nga tikhomaka kwale. Van'wani hi fika laha hi tibumaka ku ri ha mandleriwi. Mina na swifafa va ka hina hi na ximbilwambilwani. Hi tibuma yi nga ku ri kahlekahle ko va fashion ku va munhu a hlamusela ku na ximbilwambilwani. Ah mina ndleriwi mina ni kwata kwala ni vula kwala ni hala ta kwala na handzulela van'wani va hina hi tibuma hi swiharhi hi tibuma hi swiharhi hi swivongo swa ku hambanahambana xivongo xin'wana na xin'wana swivongo swo tala swi na swiharhi leswi ti swi bumaka hi swona ni la ku vula swivongo swa vanhu ku ni nga khunguvanyisi van'wani lava va nga vayimeri va swivongo swa vona hi matimba lamakulu mara twani hi makwerhu ku na xikwembu moya la ndzeni ka wena a hi fanele mina na wena hi tibuma hikuva hi kombeta ri mihandzu ya moya you know vagalatiya 5 verse 22 na 23 ya hi komba ku mihandzu ya moya i rirhandzu a hi fanele hi tibuma hi duma hikuva vanhu va rirhandzu number 2 i ku tsaka a hi fanele hi tibuma hi duma etintswalweni ta Jehovha hi va vanhu lava tsakeke ni ku rhula a wu fanele u rhula we u nga stressa stress mahayihayi ma nga gonyi u ka u nga swi tiku munduku u ta chela yini petrolo ku u kota ku fika ntirhweni u rhula u dunga vukona bya Xikwembu dunga vukona bya Jehovha u va wanuna wa vukona bya Xikwembu twana na yini swin'wana ni ku leha mbilu mina wa hi fanele hi lehisela vanhu mbilu u ka u ndlele tolo you try me by mistake you die by correction tintswalo na ku leha mbilu swi nga hi sukeli eripfumelweni ra hina hosi a hi pfuni hi kota ku va vanhu va tintswalo ha swi ta ku statement sweswo apply-a loko u deal-a na vuloyi mara na nghena kona ka theology ya vuloyi mara na ku khoma mhaka ya ku lehisela vamakwerhu mbilu lehisela vapfumeri mbilu hi ku Xikwembu moya u le ndzeni ka wena lehisela vatirhikuloni mbilu hi ku u mupfumeri la nga na Xikwembu moya endzeni ka wena lehisela n'wana wa wena mbilu lehisela nsati wa wena mbilu hikuva u na Xikwembu moya endzeni ka wena lehisela nuna wa wena mbilu makwerhu hi ku u na Xikwembu moya mani kokwani lehisela ni vana van'wina mi nga give up mi nga heli matimba va lehiseleni mbilu hikuva mina vukona bya Xikwembu endzeni ka n'wina a yini mahlweni ni vunene ni ku hanana ni ku tshembeka ni musa ni ku tikhoma ni ku tikhoma mina wa hi fanele hi ku hi tintswalo ta Xikwembu hi nga swi kota ku tikhoma eka ti-area hinkwato ta vutomi ku tikhoma eka timhaka ta masangu no a xi saseke ngopfu tikhomi makwerhu no loko u lo ni languta hi ndlela yin'wana tikhomi sesi mara u tikhoma na loko u lava ku vula swin'wana leswi a fanele u nga fanele ku swi vula u tikhoma tikhoma Jehovha ku pfuna u tikhoma u ti vuyetela u ti bambetela u nga hangalaki tikhomi swa koteka hi ku hi na the indwelling presence of God hi na moya wa Xikwembu hana a ri n'wana wa xikandza xa Xikwembu a kota ku tikhoma mhani loyi for more than 60 years a tikhoma tanihi malandza ya Xikwembu hi khome nxivixivi tikerekeni a hi swi tiku hi ta swi endlisa ku yini because vazalwani van'wana a va lavi ku tikhoma un'wana vutisa ku a vutisa na ndhawu wa hosi mhani Dr. Kese va ku ka mhani se hi swi endlisa ku yini kwina ha swi lava tikhomi mamani tikhomi tikhomi vukona bya Xikwembu lebyi nga ndzeni ka wena byi nga ku pfuna u kota ku tikhoma n'wana ka na ndhawu wa Xikwembu vulavula hi ku huwe u na nsati ku teka nsati a hi ku sivela vuoswi va kona vanhu lava nga katekisiwa hi vavasati vo saseka mara huma wanuna u n'wi kuma paki zozweni kun'wani u ku ku humelela yena loko na n'wi ta munhu a nga n'wi pakisela zozweni u n'wi khompela na nsati wa yena hi ku saseka u swi vona ku a nga fiki Xikwembu xi nga hi pfuna ku va hi kota ku tikhoma a tikhoma mhani yana for more than 60 years u nga rivali ku hi fike njhani la ka 60 years ka more than 60 years yi ri bibele yi hi nyika malembe lama ri ka wona loko Yesu a tswariwa a ri na 84 wa malembe mhani loyi number 2 yi hi nyika malembe lama a nga tekiwa ha wona a tekwe for 7 years man loyi. So hi ximetse loko va uri na swilo swimbirhi wa xikuma xa vunharhu. Wa xikuma xa vunharhu. Loko velocity is equals to its speed over time. Loko va uri na velocity na time wa kota kuma speed. Loko wo va uri na velocity na speed wa kota kuma time and so on and so forth. So la hina swilo swimbirhi. Hina malembe lama anga tshama avukatini number 2 hina malembe lama ri ka wena loko Yesu a fika. So hinga makuma hinga mbambela kuri akuri u tshame malembe mangani. And number 3 hina culture ya maheveri ku wansati a vitaniwa wansati loko aze a va na malembe ya 12 na 13. Wa xinuna u hindlaka leswi vitanaka bar mitzvah leswi vulaka the son of commandments. Na wansati a qualify ku va wansati loko aze a ku 12 13 wa malembe. Matimu ya hi backup ku loko a tekiwa tswala Yesu a ri na around 14 na 15 wa malembe. Na loko ho pusha hi ya eka ku a ri na 20 wa malembe. Loko a tshame 7 years i 27 years. So wa kota ku uku 84 minus 27 wa swi vona ku you still have got over 50 years ya ku va a tshame evukoneni bya Xikwembu etempeleni ya Xinghezi yi ri she worshipped a ganzela night and day. Man, I feel like preaching. A ganzela vusiku hinkwabyo na nhlikani hinkwabyo. He makweru u nga swi kota ku ganzela Xikwembu ni le vusikwini bya vutomi bya wena. Usiku swivula ku loko swi tika hlikani swivula loko swi sasekile a tshama tempeleni u swi kote njhani ku tikhoma mani loyi for more than 50 years ku nga ri na wanuna vuton'wini bya yena hi ku malandzi ya hosi ni la ku mi vulavulela namuntlha ni kombela vafundhisi va ba a mina xidudla kwala mi nga kona loko mo yi ba mi tshame na van'wana mi nga nanguti tlhelo mo amen kwalaho mi pfalela matihlo ku va nga ri mi vula vona loko mi ma nanguta. Kuna mhaka yi kulu because yanyi emasikwini ya makumu laha vugangu byi nga ku promotiweni laha vugangu byi nga ku ringeteni ku pusha enendlwini ya hosi laha vanhu va lavaka ku va pfumeriwa ku hanya vutomi byo hangalaka hi mhaka ku u feriwini. Mara matsalwa ya hi dyondzisa leswaku u nga swi kota ku tikhoma hi mhaka ya vukona lebyi bya Xikwembu. A ni vulavuleli swa munhu ni vulavulela rito. Mihandzi ya moya yin'wani ya yona i ku tikhoma. U kona moya lowu ku tshimandzeni ka wena. A hi vulavuli hi matimba ya hina hi ku un'wana na un'wana u na ku tsana ka yena. Un'wana na un'wana ku katsa na mina siku na siku ho kotisiwa hi hosi ku vona swilo swo saseka mara hi nga vuli nchumu. Un'wana na un'wana ku katsa na mina ho kotisiwa hi hosi ku vona swilo swo xonga mara hi nga khumbi. Un'wana na un'wana hi ho kotisiwa hi hosi ku va hi kota ku vona swa van'wani mara hi nga teki. Hi kotisiwa hi tintswalo na hosi mara na wena u fane u navela ku hanya vutomi byo tenga bya ku tsakisa Xikwembu. U nga swi kotisa ku yini vana n'wana wa Fanuel vana n'wana wa vukona bya Xikwembu. Ha nangute swo sungula hi te kuna the omnipresence of God vukona bya Xikwembu lebyi nga kona hinkwako. Number 2 kuna the indwelling presence kuna vukona bya Xikwembu lebyi byi hanyaka endzeni ka wena. Number 3 kuna what we call the manifested presence vukona bya Xikwembu lebyi vonakalaka endhawini yo karhi. Twana makwembu Xikwembu xi hi hinkwako mara Xikwembu a xi vonakali hinkwako. Xikwembu xi hi hinkwako mara a xi vonakali hinkwako. Vukona bya Xikwembu lebyi vonakalaka lebyi hi byo bya nkoka lebyi mina na wena hi faneke hi tiva tindlela ta ku byi dunga. Loko hi byo bya nkoka a ni vuli ku vukona bya Xikwembu lebyi hi hefemulaka byona a byi na nkoka byi na nkoka. A ni vuli ku ri vukona bya Xikwembu bya moya lebyi tshamaka ndzeni ka hina a byi na nkoka byi na nkoka. Mara ni lava ku kometa leswaku ri u fane u dyondza tindlela ta Xikwembu hi ku pfuniwa hi yona hi tintswalo ta yona. U kota ku dunga leswaku u kota ku va na ku vonakala ka vukona lebyi. Nanda wa Xikwembu kumbe wanuna ka yini u vula marito lama endzhaka loko a ta va a dlaye makwenu. Ni lava ku hi tlhelela ka yena hi n'wi twa ku u ri yini. Hi ka hi languta nkoka ya vukona lebyi bya Xikwembu. Wana loyi u vula marito lama u ri number 1 ka verse 14. Bona namuntlha ndzi ta va bona namuntlha u ndzi hlongorile laha tikweni. Nga rivali King James yiri from the face of the earth. Exikandzeni xa misava. Ta vulavula yona mhaka leyi kama un'wana mara a hi mahlweni ku hi nga humi a thopikini. Kutani ndzi ta va kule na wena. King James yiri I from your face I shall be hid. NET yiku I will be hidden from your presence. So, vukona lebyi twana ku byi na nkoka hi ndlela hi tlhelo rihi. A ndzi nga havi na kaya. Why a ku a nge he vi na kaya? U vula ku a nga ta maka muti kun'wana famba misaveni yin'wana a fika ti makela two room ku a ti makela double story kumbe a ti makela triple story na. E-e, a nga vulavuli hi swona. U vulavula hi mhaka ya ku vukona bya Xikwembu i kaya ra moya wa munhu. Vukona bya Xikwembu i kaya ra moya wa munhu. Na phinda ro hetelela. Vukona bya Xikwembu i kaya ra moya wa munhu. Yesu u la Martha van'wana la ku ma vulela mahlweni mara ni la ku u ma khoma u nga ma rivali. Loko a vulavula hi mhaka ya ku vulavula na Xikwembu eka Matthew uri chapter 26 uri the spirit is willing but the flesh is weak. Hi laha nga kuma vadyondzisiwa va yena a va kombela hi laha ri na vadyondzisiwa va yena a nga va yisa endhawini ya ku khongela maybe ma sungulela mahlweni hi ta vuya ndzhaku kutani a va kombela a va lerisa leswaku va khongela na yena then va ba hi vurhongo ta va cheka ku hi va kulu kuma ma mo tsandzeka na awara yin'wenyana mara then a humesela xihundla lexi aku hi tekani mikhongelo le ka verse 41 Matthew 26 verse 41 hi tekani mikhongelo leswi ku minga weli emiringweni hikuva moya wa swilava ka menya maitsani. Why moya wa swilava na? Because Kain uri hiku uni hlongola vukoneni bya wena. Oh Xikwembu xa mina ni ta va mu pepetseki laha misaveni a ndzi nga havi na le kaya. Ndzi nga havi na kaya. Hi ku vukona bya wena, oh God. I kaya ra moya wa mina. Psalm 90 verse 1 leyi nga tsala hi Muxe. U vula marito lama ka verse 1. Psalm 90 verse 1. Ni kombela ku hlayela yona, ku vulela yona hi xiheveri. Yiri Adonai, ma on ata ahitala nu verdor, verdor. Adonai, or yodeva ve. Adonai ma on ata ahitala nu verdor verdor. Leswi vulaka ku Xikwembu Jehova u vile kaya ra hina hi laha ku nga heriki. Jehova u vile kaya ra hina hi laha ku nga heriki. Lava hi heta kwala ka nkoka wa vukona wa yi Hana hi byeriwa ku a ri n'wana Fanuel. Wa yi Hana hi byeriwa ku a ri n'wana wa xikandza xa Xikwembu. Wa hi byela ku Hana a ri n'wana wa vukona bya Xikwembu. Hlavutele leswi swi vulaka from leswi hi swi hlayeke. Wa hi Hana vitaniwa ku ri hi yena n'wana wa Fanuel. Wa hi Hana swi vuriwa ku hi yena n'wana wa xikandza xa Xikwembu. Wa hi Hana swi vuriwa hi nhlavutele ku hi yena ntombi, hi yena n'wana wa vukona bya Xikwembu. Because vukona bya Xikwembu makwerhu i kaya ra moya wa wena. Mina na wena hi nge se va na mimirhi leyi nga ka yona. Mina na wena hi nge se tswariwa ka swivongo leswi hi tibumaka hi swona. Mina na wena hi nge se fika ni le ndzeni ka tatana. Mina na wena hi nge se byariwa endzeni ka mamana hi ndlela ya ntumbuluko. Ha ha ri mimoya. A nge se hi huhutela a hi veka endzeni ka vumba lebyi namuntlha hi byi vitanaka mimirhi ya hina. Van'wani na mimirhi yo onda, van'wani na mimirhi yo nona, van'wani na mimirhi yo leha, van'wani na mimirhi yo koma, van'wani na mimirhi yo tshuka, van'wani na mimirhi ya ntima. Hi ri ka ti-size ta ku hambanahambana. Hi nge se fika ka mimirhi leyi. Ha ha ri mimoya, khalosa bahaya. Ha ha ri mimoya. Yena a ri kaya ka hina. Tshame ndzeni ka yena. Adonai, ma ona ta hi talanu verdor, verdor. God, it seems you have been our home forever. Loko wo yi hlaya Psalm 90 verse 1 hi the Message translation, hi the MSG translation. Kumbe yi gugula u ta tiphina. Yi vula leswi na ku swi vulaka. God, comma, it seems you have been our home forever. Full stop. Xikwembu xi veka ya ka hina. Vukona bya xona I nyiko leyikulu evuton'wini bya hina. Swi huma kahle hi Xinghezi. God's presence is his greatest present. God's presence is his greatest present. Vukona bya Xikwembu I nyiko leyikulu leyi xi nga ku nyikaka yona. Un'wana ka ha nandzu wa Xikwembu ku ponisiwa ke. Xidyoho xi nga se va kona. Vukona bya xona a ku ri nyiko leyikulu. Adam na Eva va mbonela mhaka leyi. Va mbonela mhaka leyi. Ni lava hi vona vumbhoni bya vona eka Genesis chapter 3, verse 8. Xikwembu xa ta. Thank you, Holy Spirit. Hi nkarhi wa madyambu. Ni ya Genesis 3, verse 8. Hi nkarhi wa madyambu. Wanuna ni nsati wa yena va twa hosi Xikwembu xi ri karhi xi fambafamba entangeni kutani va tumbela exikarhi ka miri entangeni va chava ku voniwa hi hosi Xikwembu. Loko ho pfala part B ya part leyi hi cheka A ya part leyi ya verse 8 hi nkarhi wa madyambu wanuna ni wansati va twa hosi Xikwembu xi ri karhi xi fambafamba entangeni a xi va vhakachela. Lowu a ku ri ntolovelo wa xona wa ku va xita entangeni va bula na Jehovha. Xidyoho xi nga se va nghena ku chava ku nga se va kona hi ku chava ku nghena hikokwalaho ka ku va munhu a nike nkama eka Satana kutani Satana a vulavula na yena a n'wi chela ku chava. Loko vulavula na Yesu u ku chela ku pfumela. Loko vulavula na Satana u ku chela ku chava. Loko u vulavula na Yesu u ku chela ku pfumela. Loko u vulavula na Satana u ku chela ku chava. Loko yingisela rito ra Yesu ri ku chela ku pfumela. Loko ringisela marito yo ka ya nga aki ya lowo biha u ku chela ku chava. Wansati eka Genesis chapter 3 u nike nkarhi ka Satana. Ku vula ka nandza wa Xikwembu the late Archbishop Benson Idahosa baku if you give the devil attention he will give you direction. Loko nika Satana a rinoko ra wena a nkama wa wena u ku nika ku kongomisa ka ku u ya kwihi. Makwerhu Xikwembu a xi vhakacha xi ta bula na vona. Siku leri hi kumaka mavhakacheli ya xona a ku ri siku leri se a va dyohile va tsutsuma va ya tumbela kutani xi vutisa xi ku Adam Adam u kwihi. Yena hlamusela leswaku ri hosi ndzi twile ku fambafamba ka wena entangeni kutani ndzi ya tumbela hikuva a ndzi chava. Ku chava ku nghene njhani? Ku nghene hikuva u twa u yingisela marito yo biha. Varoma chapter 10 verse 17 ku pfumela ku ta hi ku twa rito ra Xikwembu. Tani kombela mingiseri ku pfumela ku ta hi ku twa rito ra Xikwembu. Na ku chava ku ta hi ku twa. That's why mina na wena hi fanele hi va vapfumeri va ku tshama hi kha hi yingisela rito ra Xikwembu. O makwerhu, u nga hanya vutomi bya ku koteka. You can live a life of possibilities. U nga vona swi koteka. U nga vona swi koteka. U nga vona swi endleka. U nga vona u humelela. U nga vona u ti vona u ri munhu loyi a nga fikelelaka milorho ya wena. U nga vona u humelela. U nga vona u ti vona u ri munhu loyi a nga fikelelaka milorho ya wena. Unga tibona uba munhu la huma

famba ka wena ntangeni kutani ndzi ya ndzi ya tumbela hikuva ndzi chava leswi a ndzi nga ambalanga nchumu. Hosi Xikwembu Xuku u byele hi mani leswaku a wu ambalanga nchumu xana? Xana u lowo dya mihandzu ya murhi lowu ndzi nga ku lerisa leswaku u nga tshiki u dya xana? Wanuna a sungula ku blame wansati. Wansati lowu nga ni ndzi nga u ni nyikeka yena leswaku teka vutihlamuleri muzalwana, teka vutihlamuleri. A hi hinkwalaho hi vona mhaka leyi. Loko Xikwembu xi tumbuluxa munhu xi n'wi veke endhawini leyi vitaniwaka Eden. Eden swi vula delight, ndhawu ya ku tsokombela. Number 2, Eden swi vula pleasure, ndhawu ya ku nandziha. Number 3, Eden swi vula presence, vukona bya Xikwembu. Xikwembu xi teke munhu. Number 1, Xikwembu xi ri kaya ka munhu a ha ri moya, a nge se vandleni ka miri lowu a nga ka wona. Number 2, Xikwembu xi teka munhu xi n'wi veka evukoneni bya xona ku nga ntanga wa Eden. Loko xi n'wi vekile xi n'wi nyika vulawuri bya misava, mara munhu a pfumela xidyoho xi nghena. Xidyoho makwerhu a xi ku tekeli twana, a xi ku tekeli the omnipresence experience, leswi vulaka ku a xi ku tekeli nkama wa ku va u n'wi hefemula hikuva u hi hinkwako. Naswona loko wo dyoha a wu pfaleki tinhompfu for 3 minutes kutani u fa, u va wa ha hanya. Number 2, xidyoho a xi ku tekeli the indwelling of the Holy Spirit, because moya loko tsima a nge suki, u ta va na wena hi laha ku nga heriki, a ngo miyela mara u kona. Mara xidyoho xi ku tekela the manifested presence, u tsandzeka ku kuma nkateko wa fellowship again ku fikela laha u tisolaka u ku hosi ni kombela u vuya nakambe. So ndzi ka xitori xin'wana xo vava xa nandza wun'wana wa Xikwembu, a tirhisiwa hi Xikwembu hi matimba lamakulu a ri na ntamu ngopfu. Ni byeriwe xitori lexi hi nandza wa Xikwembu mufi Prophet Ezekiel Mathebula, va ku phawani la ku ku byala xitori lexi. Ni ri kaya ka vona malembe lamakulu ya le ndzhaku va ku ri na xiyisa xin'wana. So ndzi nga va ni tsundzuxa marito lama la ku ma vula moyeni namuntlha, marito ya matimba. Va ku phawa na swi vona ku u rhandza Xikwembu, chava xidyoho xa vuosi, xi ba ministry swipikara swi dyiwa hi makondlo. A ni marivali marito ya lama. Phawa chava xidyoho xa vuosi, xi ba ministry swipikara swi dyiwa hi makondlo. Va ni byela xitori xa nandza wun'wana wa hosi na xi vula moyeni namuntlha, xi nga tsundzuxa wun'wana. Va ka ku ri na nkulukumba wun'wani a totiwile swinene, a ri wanuna wa ku khongela. Loko a ndla timpfuxelo ta yena letikulu vanhu a va fola loko a la komba matimba ya Xikwembu, o tlakusa voko ntsena ku nge ze ku nghena timhaka ta ti-fake miracles ta ku dumisenga ku Xikwembu xitirhi. A tlakusa voko a vula ntsena ku ndzilo, vanhu va wa ingaku wa swi tina va nga vaviseki because va wa hansi ka matimba ya Xikwembu. Siku rin'wana sesi wun'wana a n'wi pulana a n'wi kombela ku tata n'wi khongelela kaya, kutani loko nandzu wa Xikwembu a nghena a nga ri na vutlhari bya ku nga fambi u ri wexe, a famba a fika nghena khiya sesi kutani a n'wi komba suti ya vutomi, a ku loko wo ka u nga ndli leswi ni swi lavaka ni ta ba huwa ni ku u ni pfinyini. Nandzu wa hosi a tsandzeka kuma vutlhari bya ku phohla hi fasitere a tsutsuma a hlamula call ya sesi. Loko a huma laya a heta ku ndla vudyoho a twa nchumu wun'wana wu suka la ka yena. From that day a swi nga ha ri kona ku mullo vanhu va wa hansi ka matimba ya Xikwembu. Makwerhu, hanya vutomi bya ku va n'wana wa vukona bya Xikwembu, lwela vutomi bya xihundla xa Xikwembu. U nga ya mahlweni u hanya ina moloko tsima a nga va kona ina, mara ku na swin'wana leswi ku va swi vuyela nakambe cineke n'we swi ta teka tintswalo ti kulukumba ngopfu. Na ku hlohlotela namuhla nkarhi wa mina wu herile, a hi veneni vana va Fanuel. Nkarhi wa mina wu herile, loko u hlanganisa na mina tiqingho ra nyangani 0724685659.

0: Kutani wa tikarhetela ku kora mati lebyi tshembekaka u nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na vasavuki wa Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela raina u katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphyeni ehleketweni ni ku rhula eka ehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Bajaria Agro la ku hlayisa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci ni swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DACE, Siyakhula, QQ, Eagle Rock na Driehoek. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo tlhela swakudya ni swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patura super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
2: Isa soke mixer mina ho isa so swema vengeleni kheso zwine ne ka na ndzwa wa xikwembu mfundisi ematimba power rito ra xikwembu ri ba mandla ri yela mixer ne le ka wena ku ba ihlele bi yena kambe eka nangonoko xitsonga gospel revival eka nangonoko elo ta ka wena sonto nwana nwanyana awara liya yana ri konze fikele ka awara liya yantse swi beka ka kayo to timeret e yibele onze ra awara liya yantlanda xi endla ka swo mixer me ele ka xiyenge le xa hi xirandzaka swinene ele ka xiyenge xa ku ba hi pika number la hi kona ni comment number ku ka nwe fika le ka khume le yoteka nambara ra yinwe elebi ndikutangela risimu leri nga koko la ka nambara ya liya lexi ya mindset vakho eku va ntlhavela tiqingo mingisela ka nambara 0608 7594 kumbe nandaka WhatsApp eka nambara leyi fanaka i 0608 7594 aka Facebook ri kona na kona mingisela me nga mahlweni ka ri kombisa ku loko fambele kun'we laha ka Facebook fika swi xintsana ku GCR space u ku FM hi leswi mina wa hi nga ta va kha ri tirhisa swona sweswi lexi endlaka sweswi ni tlhavele mingisela ka nambara 0608 7594 ndzela ku ni ku nyika namba mani nako u yi rhumela ka mani kumbe u yi tlangela mani hi ndlela yo yoleyo va yime kulunga vayingiseri la riqinghweni a ri vona riqingho ra mi ri sungule ku tsayitela komba ku va kona vona vo sungula hi lava ni mitlhaveli mi ku ra munla alright se va endlile la switikomi nga kuka ku ri nkarhinyana se va khomile va ta ni khomela swinene a swi naverile ku va ni karhi ni bula na vona GSR FM ni va mukerile
3: manjari gan derik swa mwena ni kombela number three
2: mi rhumela ka mali
3: oka ka manana ka nyoko kwani wa ntsume na special ati le ka makosha le
2: yo
3: thank you boti
2: kesa sene boti number 3 thank you so coming sorry ba ku number 3 ka data comment nga kona swivula ku ha sukele ntsena hi number 3 ntsena tava ni boja
4: se swi ya ka team ya mina
2: kahle
4: ku swi sungula hi mdiwa wangu eri sisimelani yona i team ya mina namuntlha a yi cinele ta huwani ive ni heta ni ku nkata joni a ku mbari u tirha ku leta hindza ni ta kukula namuntlha ku cinile to hola ni dlayiseta hi mana ni xalati loko yo ka yi nga kumekeli ya ka team leyiwani a swi nge fambi
2: mi te number mani kasi hi boti masenyana
4: Nte number 2 one bo direct ite number 3.
2: Eh, ungwe muku number 2.
4: Abe lu number 2.
2: Kesa zwina nhlayisa ka.
4: Mono kondwi.
2: Ndwi. Isa soke number 3, number 2. Eh, woni teka banga kora banga tirisa xa xa mburisha WhatsApp ni toku bo bari ba kombela eh ninga ba katekisa hi number mani la a hit mix robe eka number 060 8875942 la ka WhatsApp ri ni la bangonya a hit bari.
5: Vula vala. Minjani na nikono nikona mwashe na nguno nikombela number 5 ni tangela mani vivomboka gym ebini tangela kokwani mahuri hanska sports center ebini tangela virgin love hani wa masilo vale kama puwe ba la vatangela kokwani gaveni la kama kosha mina danko aya
2: kesa sudena ne bamanda ri bela ko gar gaben xolan da ta kama ko shara e na parete fa bagana toro sina batare ya bod direct swambu sukara ka ngobe da number 2 e ya bod masen ya sukara kama josla e bina number 5 ya ko kwan gaben e la kama ko shana ka ske e risimela ringa kona la ka number 3 irisimo e sukara kama longa ri pasta Rudolph bakula yeso anga kona e tiphina mingsero wa mina en karunga ta kambero nta buya nta tekana kambe ri tkangora we la ka number 060 8875942 e vera tsumira kahle laya andza ka leswi
1: technology sikutsena da eko swina hina sabem ko yo jikele ndi se eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za tcrfm.co.za

triple play ya matimba swinene kusuka ka tisalani mina hi siya risimu ra kona ri thiwe kahle bobo ra vakreste ri tlhandlameto kahle risimu ra Themba Nyathi ivi sweswi ni ku nyiketa risimu kusuka gospel cylinder risimu ra kona twentsana swa ku tshama la u nga cincacinci ngopfu mani i mhaka ku a wu swi tivi ku u ta hlamuriwa rini leyi sambilu mzalwane hi leyi sambilu hi ku nkarhi wa wehe wu tata se loko ha ri muvhamuvha u yala loko xikwembu xi vuya na leswi nga khomela swo xi kuma u nga ha ri kona laya u nga fika u kombela u ri koho a hi nge loko kombeleni kahle u ri kerekeni ya yin'wana yi nga ku hala ka n'wina ivi loko xikwembu xiya xi ya teka leswiya kumbe xi rhuma tintsumi ku a kerekeni ya so fambani ku na n'wana wa mina u lava leswi ivi loko tintsumi ti fika laha ti fika ti kuma ku a wu kona

0: eizalexongela ka gsrfm swi vekela ka timile ta nharhu tsara mikiseri mi nga se ba wara liya ya tsevu ni khesa swinene ka hinkwenu ku mi nga teka nkarhi wun'wana mihlawulo xitichangu xa xirhandzwa gsrfm na le ka nhleka ri kumeka madyambu ya siku rala namuntlha loko a ri mina se ni rimeli ya mina ndrima shem se no gimeta gime ni famba mina va kona vafundhisi ku va va ku phamela rito ra xikwembu eka madyambu ya siku ra namuntlha i sonto wa ku xaseka i sonto wa kahle swi ve kahle ku va na wena mikiseri wa mina khese swinene hinkwako hinkwako la amen kuma mirikoho ni pfumeleli mikiseri wa mina ni misiya kahle risimu njhe risimu ra koho ri ta va ri kha ri landzela kahle andzhaku ka loko ni ta va ni hindze ni xavisanyana la ka ladumala mina na wena mikiseri mundzuku nkarhi a wu ra naha ri kondze fikele ka wara ntsevu ni mixo nongonoko ku ta va ku ri morning birds ni mi rhandzile ne ni mi rhandza rhandza ra lava ni mi rhandza rhandza ra mina ra vaxinkuwa va jisa ra fa mara hayi ra bibi mundzuku
1: ladumadweke ya nomalamulele ya tinyungubyisa hi ku va yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka ladumhardware u nga titsarisela rona ni muntlha ku tsarisa i mahala byona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u tikumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 swipecial leswi swi kumeka eladumagian na malamulele loko u lava xikweleti u nga titsarisela kwala xitolo laduma where you save and score.

ESO ntsena lesemu serero ri ESO ntsena akuna unwayani andleni ka ESO mashaka mina ibuya indlela leyo igari ingisela rito ra xikwembu mi ri na pasa dingana ka vara ntshuxeko ingaku xikwembu xi nga hi pfuna na le ka madyambu ya siku na namuntlha ya ingisela rito ra xikwembu kusuka aka buku ya Yohana ya hlaya chapter 8 verse 32 leyinge kutani mi ta tiva ntiyiso kutani ntiyiso u ta mi tshuxa ya vulavula ehansi ka nhlokomhaka leyinge hi tshuxeka ntsena rito ra xikwembu ya vulavula ehenhla ka nhlokomhaka leyinge rito ra xikwembu hi rona ri tisaka ku tshuxeka ka hina laha hi nga hlaya kona hi hlaya rito ra xikwembu aka buku ya Yohana Yeso wa va tiyisisa leswaku loko hi lava ku kuma ntshuxeko lowukulukumba evuton'wini bya hina yo fane hi sungula eritweni ra xona hi kona hi nga ta kuma ntshuxeko hi kuma ntshuxeko lowukulukumba hi rito ra xikwembu loko hi tiva rito ra xikwembu hi kona hi kumaka ntshuxeko vazalwani ntshuxeko lowukulukumba hi nga ku kumaka a hi loko hi tlhandlekiwa mavoko ku tshuxeka lowukulukumba loku hetisekaku laha emisaveni i ku tshuxeka ka ku tiva ntiyiso loko se hi tive ntiyiso hi va na ku tshuxeka ntiyiso lowu hi fane hi wu tiva mina na n'wina ya hanya i ntiyiso wa ku tiva leswaku Yeso hi yena ndlela ntiyiso na vutomi swi vula ku hi kuma ntiyiso lowu hi wu kumaku i ku tiva leswaku Yeso hi yena ntiyiso a ri yexe a ku na un'wanyani a hi tiselaku ntiyiso kambe i Yeso ntsena laha tisaku ntiyiso Yeso u tisa ntiyiso evuton'wini bya hina Yeso hi yena ntiyiso evuton'wini bya hina loko vanhu vo tala va karhi va lava ku tshuxeka a va swi tivi leswaku ku tshuxeka loko va ku kuma njhani namuntlha vayingiseri va jisa refe mi ri tithekisini mi ri tindhawu to hambana kwalaho mi nga kona ni lava ku mi byela ku ku na ku tshuxeka loko mi fanele mi ku kuma namuntlha ni madyambu un'wana loko tivutiseni i khale ni ka ni khongeleriwa i khale malandzu ya hosi maka mavalula na mina i khale ni karhi ni twa rito ra xikwembu i khale ni ka ni famba tindhawu to hambana vaprofeta vo hambana mara ni le ku tshuxekeni i khale ni karhi ni vabya mara ni le ku tshuxekeni namuntlha ni madyambu ni lava ku tisa ku tshuxeka ka n'wina loko rito ra xikwembu ku vulavulaka hi kona laha Yeso a vulavulaka ku ntsena loko mo tiva ntiyiso ntiyiso wu ta mi tshuxa xivutiso lexi mi tivutisaka xona tanihi muyingiseri wa Jesus FM xana mi nga vutisa ku hi wihi ntiyiso kona lowu ni fanele ni wu kuma mara ni lava ku mi byela ku ntiyiso i Yeso a ku na un'wanyani handle ka Yeso Yeso hi yena ntiyiso loko hi tive Yeso hi kume ntiyiso wa ku tshuxeka ka hina loko hi kume Yeso hi kume ntiyiso wa vutomi bya hina Yeso u ri hi mina ndlela ntiyiso ni vutomi laha a taku ka mina u kuma ku tshuxeka i Yeso ntsena loyi a nga tshuxaka vutomi bya hina i Yeso ntsena loyi a nga hi pfunaka leswaku swilo hinkwaswo leswi hi tikelaka evuton'wini bya hina hi yena ntsena a nga swi kotaka ku hi rhwesa swona kumbe ku hi rhwalela swona mindzwalo hinkwayo leyi hi tikelaka evuton'wini bya hina i Yeso ntsena ku nga yena ntiyiso a nga kotaka ku yi teka a kota ku yi rhula yona Yeso u ri loko mi tiva ntiyiso lowu ntiyiso wa ku faka mina ntiyiso ya leswaku ni fini exihambanweni ni fela vudyoho bya n'wina ku n'wana un'wanyana la pfumelaka ka mina a nga ka a nga lovi kambe a va wu na vutomi leswi nga heriki i ntiyiso lowu hi tshuxaku evukhumbeni bya vudyoho vanhu vo tala va languteka ku tshuxeka
emavabyini va langutaka ku tshunxeka eka swilo leswi va karhataka, mara ku tshunxeka loko kulukumba i ku tshunxeka evudyoheni. Loko munhu a ri vudyoheni u hundzuka hlonga ra vudyoho, u hundzuka hlonga ra loyi ku nga n'wini wa vudyoho ku nga Satana. Mara loko hi tshunxeka evudyoheni bya hina hi tshunxeka ntsena hi ku tiva matimba ya Yesu Kreste, hi ku tiva matimba ya xihambano xa loyi a nga hi fela exihambaneni ku nga Yesu Kreste. Namuntlha vayingiseri va GCR, a ni tisi swin'wanyani, ni tisa ku tshunxeka loko mi fanele mi ku kuma eka wara leya ntshunxeko. Ku tshunxeka ka kona yini? I Yesu, i ku tiva Yesu tanihi hosi evuton'wini bya n'wina, i ku tiva Yesu tanihi muferi evuton'wini bya n'wina. Loko mi tive Yesu tanihi hosi evuton'wini bya n'wina, mi kuma ntshunxeko wo hetiseka. Yesu hi yena ntshunxeko, Yesu hi yena a hi tshunxaka eka swilo hinkwaswo swa le misaveni. Ni vurile evusunguleni ni ku vanhu loko va langutaka ntshunxeko va langutaka ku tshunxeka eka leswi va vabyaka hi swona, va langutaka ku tshunxeka eka leswi va karhataka. Mara namuntlha ni lava ku vulavula hi ku tshunxeka emavabyini, ni lava ku vulavula ku tshunxeka evudyoheni leswi hi karhataka, hi lava ku vulavula ku tshunxeka eka swilo leswi nga hi khoma leswaku hi tsandzeka ku vonana na Yesu. Yesu u ri hi mina ntiyiso ni vutomi, hi mina ndlela, lawa a ku na laha nga ta ya ka Tatana handleni ka mina. Swi vula ku loko hi khome Yesu hi kume ntshunxeko wo hetiseka. Hi tshunxeka ka yini? Hi tshunxeka eka rifu leri a ri fane hi tiko hi ri kuma ra tihele, hi nyikiwa vutomi hi ntalo. Bibele yi ri n'wana na n'wana la pfumelaka ka mina a nga kanga lovi kambe u ta va na vutomi leswi nga heriki. I Yesu ntsena loyi hi fane hi pfumela ka yena hi ta kuma ku tshunxeka. I Yesu ntsena leyi hi fane hi tshemba yena leswaku vutomi bya hina swi ta kota ku pona. Hi pona ntsena hikuva hi amukela Yesu tanihi hosi evuton'wini bya hina. Hi pona ntsena hikuva hi tiva Yesu tanihi ntiyiso. Hi pona ntsena hikuva hi tiva Yesu tanihi ndlela leswaku ku hava na wun'we laha nga ta ya ka Tatana handleni ka Yesu. Vanhu va Xikwembu, ku tshunxeka loko hi nga fanele hi ku kuma emisaveni leyiwani dyambu ri nga sepela, i Yesu ntsena a nga kota ku ku tisa ehenhla ka vutomi bya hina. A ku na munhu un'wanyani hambi mina ni chumayela kwalawani a ni nge pfuki na siku na rin'we ni tisa ntshunxeko ehenhla ka vutomi bya n'wina. Laha a tisaka ku tshunxeka i ku va hi tiva ntiyiso ku nga Yesu, yena hi yena ntiyiso laha nga ta tisa vutshunxeko ehenhla ka vutomi bya hina. Laha hi nga tlhela kona yi ri mi ta tiva ntiyiso. I mani ntiyiso? Ntiyiso i Yesu, hi yena ntiyiso. Nkarhi wu hindzile wa ku vanhu va hanya va nga ri na Yesu, nkarhi wu hindzile leswaku vanhu va hanya va tiseketela hi leswi va nga na swona. Nkarhi wu hindzile vanhu leswaku vanhu va hanya hi ku tiseketela hi rifuwo ra vona. Nkarhi wu hindzile leswaku vanhu va hanya va tiseketela hi leswi va swi tivaka swa le misaveni. Namuntlha ni lava ku mi tiva nchumu wun'we evuton'wini bya n'wina. Ni lava ku mi tiva leswaku Yesu u ri hi mina ndlela, hi mina ntiyiso na vutomi. Hi mina ndlela, hi mina ntiyiso na vutomi leswi nga heriki. Laha taku ka mina a pfumela ni n'wi nyika vutomi hi ntalo, ni n'wi nyika vutomi leswi nga heriki. Loko munhu a karhi a hanya a nga ri na Yesu a wu hetisekangi. Loko munhu a hanya a karhi a nga tivi Yesu tanihi ntiyiso, tanihi ndlela ni vutomi, vutomi bya n'wina swi hetisekanga. Mi dinga Yesu evuton'wini bya n'wina, mi dinga Yesu endyangwini wa n'wina. A hi vulavuli swin'wanyani, a hi vulavuli ku tshunxeka hi ku mi fane mi ta ka hina, a hi vulavuli ku tshunxeka hi mhaka ku khongeleriwa mavoko, ku tlhandlekiwa mavoko. A hi vulavuli ku tshunxeka hi mhaka mi fane mi va ka muprofeta wo karhi. Muprofeta wa karhi a nga na matimba, kambe Yesu a nga na matimba ya ku mi susa aka swilo leswi mi nga ka swona. Bishopo a nga na matimba ya ku mi humesa evudyoheni leswi mi nga na swona. Ku hava na wun'we la nga la misaveni a nga na matimba ya ku mi tisela ntshunxeko lowu mi fanele mi wu kuma. Ku tshunxeka ka n'wina namuntlha na madyambu ku leka ka n'wina ku va mi tiva ntiyiso leswaku hi yena Yesu ntsena
anga tiso lava kota ku tshisa vutomi bya n'wina. Bibele yi ri hinkwerhu ka hina hi fanele hi endla nhlawulo. Nhlawulo wa kona wu ta yi xana wu ta loko munhu a twa rito ra Xikwembu, hikuva bibele ri ku pfumela ku ta ntsena hi loko hi twa rito ra Xikwembu. Namuntlha mi le ku tweni ka rito ra Xikwembu, ni le ku vulavula ni Yesu, a ni vulavuli hi mina, a ni vulavuli hi leswi mina ni swi kotaku, a ni vulavuli hi leswi mina ni nga swi endla, a ni vulavuli hi leswi mina ni nga kotaka ku swi endla, mara ni vulavula hi Yesu loyi a nge hi mina ntiyiso. Mi fane mi tiva mina tanihi loyi ntiyiso ene mi ta tshunxeka eka wara leya ntshunxeko. Namuntlha loko mo tiva Yesu tanihi hosi evuton'wini bya n'wina, loko mo tiva Yesu tanihi yena muleteri evuton'wini bya n'wina, ku tshunxeka ku fikile evuton'wini bya n'wina. Mi nga zangi mi tlhandlekiwa mavoko, mi nga zangi mi vulavuleriwa, ku nga zangi ku ta munhu a mi nyika mi hakerisa mali, a mi dingi ku hakela nchumu, mara mo dinga ku pfumela eka rito leri hi nga ku ri dyondziseni leswaku Yesu hi yena ndlela, leswaku Yesu hi yena ntiyiso, leswaku Yesu a ku na un'wanyani a nga ta ya ka tatani handleni ka Yesu loyiwana. Yesu u ri mi ta tiva ntiyiso ene ntiyiso wu ta mi tshunxa. Vazala ku hava xo tsakisa ku fana na loko xivocha xi bohiwile, loko se xi kuma freedom xa tsaka, xi tsaka hi mhaka ku se a xa kontroliwa. Loko munhu a bohiwile a nga ti decidele ku dya yini. Hinkwavo lava nga jele va fika va nangu va nyikiwa ti-plate leti va fanele va dya tona, a va decide ku va lava yini. Namuntlha Yesu u ri ni lava ku mi nyika freedom, ni lava ku mi nyika ntshunxeko, mara ntshunxeko wa kona wu le ku tiveni ka rito ra Xikwembu, wu le ku tiveni ka ntiyiso, ku nga mina Yesu ni nga ndlela ntiyiso na vutomi. A ka ha ri na mula hanyaku hi ku tinyungubyisa hikuva yena a dyondzile, a ka ha ri na mula hanyaku hi ku tinyungubyisa hi rifuwo ra yena, a ka ha ri na mula hanyaku hi ku tinyungubyisa hi swimbindzimbindzi hi nga swi aka, a ka ha ri na mula hanyaku a tinyungubyisa hi timovha leti a nga na tona, hi ku timovha teto na hinkwaswo leswi hi nga na swona hi ta swi siya la misaveni, hi ku timovha teto a hi ndlela. Yesu hi yena ndlela ntiyiso ni vutomi. Namuntlha na mi hlohlotela mi karhi mi twa rito leriwani kun'wana na kun'wana laha mi nga kona, mi nga tshiki nkarhi lowu wu hindza. Van'wani va n'wina na swi tiva ku mi le ku yingiseleli mi ku mfundhisi sa ni ringeta hinkwaswo, ni ringeta vaprofeta hinkwavo, ni ringeta tindlela hinkwato, mara ku hava na ndlela na yin'we leyi nga ni pfuna evuton'wini. La ku mi tiyisisa ku na ndlela leyi nga mi pfunaka i Yesu loyi a nge hi mina ndlela, hi mina ntiyiso ni vutomi. Loko mi tive Yesu evuton'wini bya n'wina, mi tive matimba lama nga pfuxa yena. Loko mi tive Yesu evuton'wini bya n'wina, mi tive matimba lama horisaku lama ma sukaka ka yena, hi ku hi hola hikokwalaho ka yena, hi hola hikwalaho ka timbanga ta yena, hi kuma matimba eka Yesu. Yesu loyiwani u ri loko mi tiva ntiyiso, mi tiva ntiyiso wa ku tshunxeka ka n'wina emavabyini, mi tiva ntiyiso wa ku tshunxeka ka n'wina evudyoheni,

solo hi tiventiyiso lowa ngati hi tiventiyiso ya ngati ya xinyimpfana leyi nga kotaka ku yi humesa eka swilo leswi yi nga na swona a hi yeneni ka Yesu namuntlha ni matshamo a hi tsutsumeleni ka Yesu na matshamo hi wena Yesu a ku lava evuton'wini bya hina tanihi ntiyiso wena tena Yesu tana evuton'wini bya mina u ta tshama embilwini ya mina u cinca mbilu ya lunya u cinca mbilu yo biha u cinca mbilu ya vuloyi hi mhaka ku loko wena u nghenile a ku na nchumu lowo biha wu nga tshamaku hi ku hi wena ku vonakala wena Yesu u ku vonakala evuton'wini bya mina namuntlha na ku huwelela ni ri tana eka mina ni tele hi munyami wa vudyoho ni le vusikwini swa ku tsandzeleka ni le vusikwini swa ku pfumala ni le vusikwini swa ku va ni nga tivi leswaku i mani laya nga ni tisaku ntshunxeko namuntlha ni madyambu ni ri ntshunxeko wa n'wina a wu le ka mina ni ri namuntlha ni madyambu ntshunxeko wa n'wina a wu le ka vafundhisi va n'wina ni ri namuntlha ni madyambu ntshunxeko wa n'wina wu le ka Yesu a hi tekeni Yesu ku nga yena ntshunxeko a hi tekeni Yesu n'wayela xintshuxo ehenhla ka vutomi bya n'wina namuntlha Yesu wa hi rhamba namuntlha Yesu wa hi vitana leswaku a hi tirheni ka yena hi pfumele ka yena hi timbilu ta yena hinkwato hi ku u ri hi mina ntiyiso i ri Yesu loyi loko mi tive ntiyiso kutani mi ta tshunxiwa ku tshunxeka ku kona namuntlha ni madyambu xivutiso xiku xana mi nga tshunxekisa ku yini namuntlha ni tisa solution ya ku tshunxeka ka n'wina i ku va n'wina mi tiva Yesu tanihi hosi na muponisi ehenhla ka vutomi bya n'wina loko mi n'wi tivini mi n'wi amukela a nghena embilwini ya n'wina yena Yesu leyiwani u ta tisa ntshunxeko lowu nga hetiseka evuton'wini bya n'wina bibele yi ri loko n'wana wa munhu a mi ntshunxa u mu tshunxa hi ku hetiseka when the son of man set you free and you are free indeed hi namuntlha na tiyisisa Yesu loyi u tisa ntshunxeko wo hetiseka Yesu loyi u tisa ku ta mi pfuna permanently a nga mi pfunisa namuntlha ntsena mara mi pfuna hi la ku n'wi herike bazalwani namuntlha ni la ku vulavula na n'wina mi karhi mi ni yingisela kwala mi nga kona ni karhi ni vulavula ni ri leyi nga hlaya kona ka buku ya John 8:32 yi ri mi ta tiva ntiyiso kutani ntiyiso mi ta mi tshunxa namuntlha ni madyambu a ni tise ku ta mi byela leswaku Yesu hi yena ntiyiso a ni tele ku ta mi byela ku Yesu hi yena ku vonakala a ni tise ku ta mi byela leswaku Yesu hi yena xintshunxo a ni tele ku ta mi byela ku Yesu u na xikhiya xa ku tshunxeka ka ku bohiwa ka hina hi vudyoho Yesu hi yena xikhiya eku bohiweni ka hina hi karhi hi tsandzeleka evudyoheni bya hina Yesu loyi hi yena xikhiya eku tiveni ka ntiyiso loko hi tive ntiyiso ha tshunxeka eku vabyeni ka hina hikuva bibele yi ri hi timbanga ta Yesu Kreste leo tanihiloko ni vurile ha horisiwiwa loko hi tiva ntiyiso loyi vutomi bya hina swa fanele ku sunguleni loko hi tiva ntiyiso loyi ha tshunxeka hi famba hi oloveriwa loko hi tiva ntiyiso loyi a ya ha tikeriwi ha vevukeriwa hi ku Yesu loyi u ri tisani hinkwaswo leswi mi tikiselaka u ri tisani hinkwawo majoko lama tikaku mi ma niketa mina ni ta mi nyika majoko lama oloveke i Yesu ntsena laha swi kotaku ku olovisa.

0: hinika zona loko hina hi tontiso lo hi uteka hi lavo ku hanya hi wona namuntlha ni matshambo ane valavuli hi vito ra munhu namuntlha ni matshambo ane valavuli hi matimba ya munhu kambe ni valavula hi matimba ya lawa nga le henhla henhla ni valavula hi vito ra Yesu leri swi kotaku ku tshuxa leri swi kotaku ku hi humesa emakhumbini ya vutsoho Yesu uri la mi ta tiva ntiyiso kutani u ta mi tshuxa namuntlha ni madyambu ku tshuxeka ka n'wina ku fikile ku tshuxeka ka n'wina ku le ku tweni ka rito mi endla leswi rito ri vulaka swona mi tiva ntiyiso wa rito hileswaku Yesu u fine mhandzini ya xihambano a fela vudyoho bya mina na n'wina a swi na mhaka ku hi tiveka hi ri njhani a swi na mhaka ku vanhu va tiva hina hi vutomi bya hina mhaka i ku loko hi ta ka Yesu Yesu wa swi kota ku hi hlantswa vudyoho bya hina a hi yeleni ka Yesu madyambu ya siku ra namuntlha a hi huweleleni ka Yesu madyambu ya siku ra namuntlha yena Yesu loyi wa swi kota a nga tsandzi hi nchumu ayingiseri va xizr fm i Yesu ntsena swi kotaku van'wani na mivona mi tlele kwala xibedhlele na maxaka ma ha ri ku mi pfuxeleni va karhele ni ri Yesu a nga karhala a nga fani na maxaka ya hina van'wani mi lo tlela kwala mibedweni mi lo ku yingisele ka radio mi ri mfundhisi se xiyimo lexi bole ku bola Yesu wa swi kota ku fika la xiyimo xi nga bola a fika a cinca xiyimo mara ntsena leswi mi swi fanele mi swi endla vuton'wini bya n'wina i ku va mi tiva ntiyiso lowu u nga ta mi tshuxa ntiyiso wa kona yini i ku Yesu u hi ferile vudyoho bya hina lava pfumelaka ka yena va pfumela hi milomo ya vona va vula hi milomo ya vona va nga ka va nga lovi kambe va ta va na vutomi byi nga heriki Yesu lowu wa hi vitana ni le ka matshambu ya siku ra namuntlha u hi vitana leswaku hi ta ka yena hi n'wi amukela tanihi hosi na khongela lava yingiseri lava nge mfundhisi ni mi twini mi ka mi chumahile ni mi twini mi ka mbavula na vutomi bya mina leswaku Yesu loyiwani hi yena ya ku tshuxeka ka vutomi bya mina ni mi twini mi nga mi vulavula leswaku hi ta tiva ntiyiso i mani ntiyiso i Yesu ene hi ta tshuxeka ene hi tshuxeka hi ku hetiseka hi tshuxeka hi laha ku nga heriki la khongela na n'wina vava evitani na matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta Xikwembu hi lava muyingiseri va le ku yingiseleni ka GCR FM va le ku switweni va twa rito ra n'wina ri ka ri chumayeriwa va twa rito ra n'wina ri ka ri dyondzisiwa rito leri vulavulaka hi Yesu va olovisa timbilu ta vona va pfune namuntlha ni matshambo ku va va teka Yesu loyi ku nga yena ntiyiso va teka Yesu loyi ku nga yena xintshuxo evuton'wini bya hina loko va heta ku n'wi teka Xikwembu ha swi tiva leswaku wena u ta va tshuxa hi ku hetiseka hi ku u te hi wena ndlela ntiyiso ni vutomi a ku na la nga ta ya ka tatana handleni ka n'wina Xikwembu ya khensa hi ku rito ra n'wina loko Xikwembu hi ri teka hi hanya hi rona hi ri teka hi pfumela ka rona ku nga Yesu Kreste ku yena yena rito hi Xikwembu hina Xikwembu ya ponisiwa Xikwembu vambukeri hinkwavo lava nga ni twa rito leriwani ripfumela ra vona Xikwembu ri tlakusiwa endhakeni ka rito leri Xikwembu i n'we u nga mbita swidingo swa vona evitani na matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta Xikwembu ni va vula ku ponisiwa eka munhu un'wana na un'wana la pfumelaka ni va vula vutomi lebyintshwa bya ka Yesu eka munhu un'wana na un'wana la nga ni twa a yingisela leswi rito a ri karhi vavula swona Xikwembu ya mi khensa hi ku n'wina mi tshembekile hi khensile hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta amen vayingiseri va GCR FM a hi vulavula hi ni tsweleni loko mi lava khongeleriwa ma nghena loko ku ri na laha mi nga mi kateka kona mi ri kona ma nghena ka GCR FM hi byela ku mufundhisi ni kateka ni ri kwinikwinikwini ingaku Xikwembu xi nga mi pfuna xi mi katekisa n'we hi teka miyingiseri wa GCR FM ahee miyingiseri wa GCR FM Yesu makota hinkwaswo
1: makota hinkwaswo Yesu wa ku nyika kurhula na ku tsaka
0: amen
1: loko ku ri ku matswali ya we a tibyeli ni ku sweswi ni la ku hanya hi yena no huma ka swilo leswo biha swa ku zonda van'wana ku tseketlela van'wana ku endla leswo biha xikongelo xa namuntlha xa matimba ni rhandza ku xi khensa swinene i mhana Lukasi
0: mhana Lukasi Yesu u cinca mbilu leyo biha
1: amen ku tshami tsakini laha wa vevukeni hinkwana ha ku ha ri na leswi lavaka ku swi tiva ku swi tiviwa hi Xikwembu
0: amen
1: Eso.
0: He can see le mani. Mana luka sibari yeso. Yeso matimba. 0608875942. Ayi balavuleni. Ni dzweleni ku yeso le wanu miendlele yini. Balwana na mina muku yeso le u iponise kwini. Jesus FM.
2: Yofundi tembukeni.
0: Hi hlayisekini kuna minjani?
2: Hi hlayisekini na yena. Ya, randa u khensa mana ku tsakela ku ri hala ka Yesu aku duri.
0: Aku duri mfundisi. I xave a hakeli chumu.
2: A Yesu lava xava tihuku na timbuti na tihomu wo faka tolo hansi hi kombela ntsena.
0: Himpela u ri kombelani hinkwaswo hi vito ra mina xikombiso ta mi endlela swona.
2: La munhu a nga swi tendeki kasi hi fela yini marakeni.
0: Hi fela yini ku ka ku ri na Yesu u ri tanani ka mina hinkwenu n'wina mi tikeriwa ku hi swiyimo ni ta mi rhula swona. Hi khensile ta na ndhovo ka laka swikhunyani. Yesu o ka a vulavula namuntlha ni madyambu u ri ni tsakisa yimingiseri u ri hi fela yini ku karhi ku ri na Yesu mi tikela hi yini ku karhi ku ri na Yesu 060-8875-942 n'wa hi teka mingiseri wa Jesus FM. Mingiseri wa Jesus FM.
3: Na khensa Yesu isinya wa zinyo.
0: Amen.
3: Yesu marhavi masinya lowu loko u nga tswali matemiwa.
0: Amen.
3: Yesu i hosi ya tihosi. Yesu a nga tirhi hi swimbandlu. Yesu i Yesu.
0: I Yesu pa
3: rini a ku ri lava nga pfumela eka yena timbilu ta vona ti tsariwile na rirhangu leri va tshama eka rona jarata ri tsariwile na minyangu ya kona yi tsariwile swi vula hi leswi Yesu a nga tirhi hi avanyisa hi ku lulama and then leswi a nga vulavurisa swona Yesu. That is why loko mi karhi mi chumela rito ra Xikwembu mina ni lava ngopfu laha ni ka ku tshemendhela ka ku Yesu Yesu i ndlela ku ndliwa mitirho ya yena Yesu lowu.
0: Amen.
3: Leswi ni tsakisaka Yesu leyiwani hikuva ni vulavula Yesu sweswi Yesu wa swi kota ku vulavula na n'wina loko mi vulavula mina mi ku ri mina matimbosi ni vulavula Yesu hi ku Yesu i tiva swihundza datiso wa Yesu a ku ri Yesu i tiva vanhu hinkwavo se loko mi tiva leswiwani mi ta chava ku vulavula hi vito ra Yesu mi nga endli swona hikuva ra durha vito leriwani i vito ra mavito vito leriwani and then loko ho famba hi rona vito leri ri chipe ngopfu cause a ri tinchumu swakudya se rito leri nga karise ku chumu swakudya ri nga karise ku chumu swa ku nwa ive mina ni tshiketa swakudya mi ku ri ni khongela Yesu mara na ha ri na xilondza hikuva swakudya swi ya akhwirini swi huma swi ya halaya hi swi dyaku mina hi leswi humaka mbilwini cause na khensa namuntlha sweswi.
0: Amen, ke nsile ba.
3: Hallelujah.
0: 0608875942 0608875942 bari riperile hi loko katekeni swinene intsako ngunyulo ni ri xivulani intsako ngunyulo kulaka xivulani bari riperile hi loko katekeni inga iteka mingiseri wa Jesus FM.
4: Chikijela. Hello.
0: Aye.
4: Ni pfukile.
0: Hi kona minjani?
4: Hi pfukile.
0: Amen.
4: Ya, rito ra Xikwembu na.
0: Ya.
4: Ri vanda luki. A nga kusuhana wena. Loyi i swi vonaku le ku rhandeni. Vafundhisi lava nga sweswiwani mfundhisi wa mina. A va le ka swa xikhongelo swa Xikwembu. Va le ka swikhongelo swa timali. That's why ni fika mikuma ku mirhangeli wa mina ne. Mfundhisi wa mina if she is our Fukakuba, she take a peck, away and another was take a peck. He now look who from by she congela shanties. He took one of whom, Melaka, Kashukwim, Nishmashuri, Manganashon, Nishmanash, Begelaku, he got a wish of one in Avanavasho.
0: Amen. Yes, sorry, Minandela and Tiso and Abutomi.
4: Thank you, if I say I know you, Nango.
0: Midativan Tiso, Gutani, Utaminsusha.
4: Yes, she's an icon. He means Begi Kasaman, you know me.
0: He can sell in a man.
4: Murin,
0: ane rina man.
4: Ane rina brachisa ila tuando ka elenga lasbeke. Ibu yala ka jim gala lu.
0: Ike nsi ila brachisa kwa la ka jim gala lu mamari tuando. Shkombo ashim kategis.
4: Danke.
0: Ike nsi ila.
4: Koto.
0: 060-8875-942. 060-8875-942. Ay hageli nchumga yeso. Hi horiswa mahala. Aya geri tsumga Yesu ya ga yena ikupumela yena utisa swintsuso enhle ka vutomi bya hina 0608875942 nwe tlanga voice note ya mingiseri hi lewani voice note ya mingiseri
5: njani mi hasi mfundisi amshewata hi vito ra matimba ra Yesu Kristo wa Nazareta mina ni kateka ni ri kwala ka mapayeni i khensandla a vulavulaka mina mfundisi a ni kombela ku khongeleriwa nenge nhlupha hi nengo wa left kusuka laha tsolweni ku ya ehansi wa vava endla wu ringana lowun'wanyana a ni kombela ku khongeleriwa inkomu
0: hi timbanga ta Yesu Kreste hi vulavula ku horisiwa eka nenge wa mankhensani na khongela Xikwembu hi ku pfumela ni karhi ni vitana vito ra Yesu leswaku Yesu u te hi vito ra n'wina hi ta kombela nchumu wihi kumbe wihi kutani hi ta endleriwa wona vavanhu va vula ku horisiwa hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta ehenhla ka nenge lowu ni ri Xikwembu va ta mbhoniyela hi ku n'wina Xikwembu mi Xikwembu xa ku tshembeka mi Xikwembu xa ku swi endla na khensa ni tlangela ku horisiwa ka mani khensani enengeni wa vona hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta mi horisiwine amen 060-8875-942 ni hla message wa mingiseri hi ri minjhani pastor hi swin'we hi ri kwala ka gym i Nelly Chavalala hi khensile mhani kumbe sesi Nelly Chavalala kwala ka gym va ri hi le ku katekeni hi ri kwala ka gym hi khensa vayingiseri va Jesus FM a yeneni hi karhi hi nghena hi karhi hi vulavu hi kateka hi ri kwini Yesu loyi u ri mi ta tiva ntiyiso kutani ntiyiso u ta mi tshuxa mi ta tiva ntiyiso kutani ntiyiso u ta mi tshuxa i Yesu ntsena ku nga yena rirhandzu i Yesu ntsena loyi a yi rhandzaku loko hi tiva ntiyiso hi yena ntiyiso u nga ta yi tshuxa i Yesu ntsena a nga kotaku ku yi tshuxa i nge hi teka mingiseri wa GCR mingiseri wa GCR FM mi amukela aye Jisara FM mamamukela Jisara FM
6: mamamukela
0: Amen
6: eh thank you o sim sai sap
0: imani na
6: ayi ha dawani
0: i can see le can see le na nguna xikombu ximhlayisa
6: thank you
0: i can see le i can see le bari xikombu ximhlayisa ku hava marito saseka ku fana loko muna ku navela ku Xikwembu xi ku hlayisa a yivene ni karhi nghena eka Jesus FM 060-8875-942 Yesu loyi hi yena rirhandzu Yesu loyi hi yena ntiyiso Yesu loyi wani a ku loko mi ta eka mina mi pfumela eka mina mi pfumela eka marito ya mina i nga yi teka mingiseri wa Jesus Jesus FM
7: a mpfumela mfundisi
0: hi hlayisekile ku na minjhani
7: ya mulovela body stereka ka makhoxa sankosi bya varisini
0: body stereka mi pfukile
7: kona hi kateka ku ri kona pikile mpfumela mfundisi
0: ah you can see le body stereka
7: hosi Yesu iri arali ka mina n'wina mi tikile ku kwenda mi rhurha ndzhwalo wolowo
0: amen
7: ya makamba hi rhurha mi ndzhwalo mfundhisi
0: amen
7: na mintlhamulo ya va hi ri ye yona va tsandzekile
0: himpela yi tsandzekile mintlhamulo leyi because Yesu loyi yena a tisaka xintshuxo henhla ka vutomi bya hina
7: va hi ri erili yi va tsandzekile a va phasangi
0: I can't say, Kuhloteriwa, Impela, our Pasangi, yes, so we tisele butomi. Amen. Amen. Inkhesile bo disitereka nga ku xikwembu xi nga mi katekisa. Amen. Inkhesile bo disitereka. Yesu loyi i rirhandzu. Yesu loyi i ntiyiso. Yesu loyi a nga tsandziwi nchumu. 060-8875-942. 060-8875-942 hi tlanga voice note ya mingiseri
8: riperile mfundhisi na mihaxi kwalano a vulavulaka na n'wina xikalavito na hi kateka hi ri kwala gan section f mfundhisi xikomba xi mi katekisi mi ya mahlweni ku chumayela xichava xi hunduka xi cinca kan'we na mina ni cinca ni endla ku rhandza ka xikwembu hina ka Yesu hi nge suki a swi tivi loko suka hi ta hakwihi hi tshembi yena ha khensa swinene ha khensa swinene amen
0: marito ya lama va nge hina ka Yesu hi nge suki loko hi suka hi ta ya kwini hina aka Yesu hi nge suki marito ya matimba swinene mhani hi khensile xikalavito va ku hina ka Yesu a hi nge suki loko hi suka hi ta ya kwini
9: 060-8875-942. Uri Yesu ndi ene ndira ngoho na vhutshilo ende Yesu u muḓivha u ḓo ri vhofholola u ḓo ri rula na mihwalo ine ya ri lemela a thudzela khaye u ḓo ri rula ngori uri jogo yawe a i lemeli i ya leluwa
0: a
9: ḓo ḓikumedzela khaye a ri fhodza vhafunzi ndi khombela uri vha rabelele mianga vha khou dinwa nga mulenzhe vho huvhala mulenzhe nda ndi khombela uri vha vha rabelele ndi khou livhuwa ndi makhulu anda ni mphaphuli hafha ha masakona a
0: vava ni khongelela mhani lava va karataku hi milenge ingaku xikwembu namuntlha u nga twa swikhongelo swa vona u nga twa ku pfumela ka vona eka milenge leyi nga ku va karhateni wena xikwembu xa rirhandzu ni rivala muntlha xikwembu ni vavula ku horisiwa eka milenge leyi mhani yi va karhataku hi vito ra matimba ra Yesu a va holi va ta kota ku vula ku xikwembu wena wa hanya a va holi vito ra wena ri ta kota ku tlakusiwa hi vito ra matimba ra Yesu Kreste na rito xikwembu kwala va nga kona xikwembu ni ri xikwembu milenge leyi tikaku yi nga ku va xaniseni namuntlha hi vulavula mindzilo hi vulavula ngati ya xinyimpfana hi vulavula timbanga ta Yesu Kreste leswaku va horisiwa hi vito ra matimba ra Yesu Kreste na rito xikwembu a ku vi na mimbhoni swa ku wena xikwembu u swi kotile ku horisa milenge ya mani hi vito ra matimba ra Yesu a ku na nchumu lexi tsandzaka xikwembu a ku na nchumu lexi tsandzaka xikwembu tivani sweswo leswaku ku hava na nchumu na wun'we wu tsandzaka xikwembu 060-8875-942 a yineni mi foyinela mi yi byela ku mi kateka mi ri kwini siyandi voice note mi yi byela ku mi kateka mi ri kwini i nga yi tlanga voice note ya mingiseri before yi tlanga voice note i nga yi teka mingiseri mingiseri wa Chisari FM ha mi amukela
10: ahee minjhani mfundhisi wa mina
0: hi kona minjhani
10: ku gina ni kateka ni ri kwala ka huma 14
0: i mani na
10: SS Maluleke kwala ka homo 14A.
0: He can see that on SS Maluleke kwala ka homo 14A.
10: Ni kombela Congress ro atikuleriwane, ku tikuleriwane va ri kumeka ri tsemiriwa tintambu ta gezi ni ri tintswalo. Ni Musa a ti endli singita ku vekeni va famba makhamba lamo va hundzuka.
0: A va fambi ntsena va kumeka. Hi la khongela ku Xikwembu va kumeka hinkwavo lava nga ku onheni. A va kumeki hinkwavo lava nga ku onheni. Va ta kota ku dila na voko ra nawu.
10: A ni khise tintswalo ta n'wina mfundhisi wa mina.
0: I nga ni khongelela ku hinkwavo va nga ku tsemeleka tikhebulu. Xikwembu nga ku xi nga va expose va kumeka. Leswaku hi ta kota ku swi tiva leswaku wena Xikwembu u vona munhu na navusiku, u vona munhu na le xihundleni.
10: Amen.
0: N'wi ni khongela. Baba evitani ra matimba ra Yesu Kreste Xikwembu. Hinkwavo va nga ku yiveni ka tihomu, ka tintambu. Na hinkwaswo leswi va nga ku swi yiveni navusiku. Na khongela leswaku Xikwembu i nga ku wena nga va humesela rivaleni. Va kumeka leswaku wena u ta kota ku tlakusiwa hi ku wena Xikwembu u paluxa swilo leswi nga tumbeta amatini swi humela rivaleni. U paluxa swilo leswi nga tumbela emabakweni swi humela rivaleni. Na swa vusiku Xikwembu wena wa swi paluxa. Va paluxe hinkwavo lava nga ku moxeni. Evitani ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta ya mikhensa. Amen.
10: Amen.
0: Ku nga si hela nkarhi wo leha papa. Vo tala va ta va kamba va humela rivaleni va kha va kumeka. Hina yo khongela ntsena Xikwembu xa swi kota ku tirha.
10: Amen.
0: Amen.
10: Danke.
0: He can seal. Ku hava lexi tsandzaka Xikwembu va yingiseriwa Jesu RFM. A ku na nchumu na wun'we wu tsandzaka Xikwembu. 060-8875-942. A hi ngheneni xin'wana xin'wanyana lexi mi lavaka hi mi khongelaka xona. Mo nghena Xikwembu hi swona muhorisi. Yeso yena muhorisi. Hina hi koti nchumu. Mara yena a kota ku hinkwaswo. I Xikwembu xa swi kota hinkwaswo. 060-8875-942. I nge hi tlanga voice note ya muyingiseri.
11: Ripelile ripelile mahashi na vafundhisi kwalano. Ha hakateka phela hi wukateki swin'we hina hi ri kwala small chicken va ri na Johnson Mangongoza kwala ka xikukwani.
0: Hi khensile tatana ya Johnson Mangongoza kwala ka xikukwani. I nga ku Xikwembu xi nga mi endla hi tintswalo kwala ka small chicken. I nga ku Xikwembu xi nga mi katekisa. Ku na meseji wa vuyingiseri va ri ni kateka ni ri Larry Singer View. I mama Khensi n'wahulele n'wahulela n'wamuti ya mona inkomo kwala mama Khensi kwala Risinga ntombi ya vagwena yi ri le kukatekeni hi ri kwala Risinga Xikwembu a xi mi katekisi kwala Risinga. 060-8875-942 mi siyana ti-voice note ta titlanga na ti-message teto ta tihlaya kwala amoyeni. N'we hi tlanga voice note.
12: Hey, vafundhisi va mina me ni kateka ni ri kwala ka Sikhonyani a block 10 i sesiwani timanyana kwala ka Sikhonyani danko
0: sesiwani timanyana kwala ka Sikhonyani va ri hi le kukatekeni hi kwala ka Sikhonyani. 060-8875-942 060. N'we hi teka mingiseri wa Jesu RFM. Mingiseri wa Jesu RFM ma amukela.
13: Aye njhani vafundhisi va mina?
0: Hi kona minjhani mani?
13: Okay, ni kombela ku khongeleriwa ku na xilo la nkolweni se vanhu va vika.
0: A xeri xi nge he mikarhati na siku na rin'we mani. Hi ku pfumela ntsena hi ri a xi nge he mikarhati. Baba evutani ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta Xikwembu, nchumu lowu nga nkolweni aka mhani sweswiwani ha wu lerisa. Hi wu lerisa hi vito ra matimba ra Yesu leswaku a wu suke sweswi. A wu suke sweswo. A wu suke sweswi. Hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta Xikwembu, a ku na nchumu lexi mi tsandzaku. Hinkwaswo swi nga ku va karhateni Xikwembu. Hinkwaswo leswi nga va hlupheni Xikwembu. Hi swi lerisaku suka ka vona. Suka hi vito ra matimba ra Yesu Kreste. Hi vavula ku tshuxeka. Hi vavula ku tshuxeka ka varele ya ntshuxeko. Hi bibele yi ri hi ta tiva ntiyiso kutani u ta yi tshuxa. Ntiyiso a wu va tshuxi eka ku tikeriwa ka vona. Va swi tiva ntiyiso lowu va wu tivaka i ku hi timbanga ta Yesu Kreste hi horisiwile. Ni vavula ku horisiwa eka ti-pain hinkwato. Ni vavula ku horisiwa eka minchumu hinkwayo leyi nga ku minkarhateni kwala mirini ya n'wina. Hi vavula ku horisiwa sweswo hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. Mi horisiwile eti hi timbanga ta Yesu Kreste. Amen.
13: Amen.
0: Aye mani. Xikwembu xa hina xi hi pfuna xi hi katekisa. N'we hi teka mingiseri un'wana wa Jesu RFM. Jesu RFM.
14: Aye njhani mfundhisi?
0: Hi hlayisekini ku na minjhani?
14: na mani kumbela ukungere wa ntupile pakate kuntena kukanya kala kutaku kani ngekeli na pakate kama kuwa wangu ni kumbela ukungere wa ntupile kana mkali
0: shkwembu ibitono matimbare Yesu Kristo Nazareth shkwembu logo mizemileri sasu zeze su yima shkwembu apakati asunge mitanzi aguleri sasu swan ibitono matimbare Yesu Kristo lesoku aku yime nakulerisa sweswiwani hi mbito ra matimba ra Yesu Kristo wa Nazareta ku nga yi mahlweni xikwembu na swi tiva leswaku n'wina mi lerisa xizeze xi yimela kwalani hina hi na ripfumelo ra kwala xikwembu na cancer hi ku mi swi endlile enhla ka vutomi bya mhani evitoni ra matimba ra Yesu Kreste va ta nyika vumbhoni va ku xikwembu xi swi kotile ku yimisa leswi a swi ni tikela ndzeni ka khuri ra mina na vula leswaku mi horisiwile hi timbanga Yesu Kristo Nazareth Shikwembu mi horisiwile in the mighty name of Jesus. Amen.
14: Amen.
0: Swendlekini man, swendlekini ku pfumela ntsena swendlekile. A swinge mikarhati na kambe.
14: Dan.
0: Amen. Yeso loyi. Wa swikota. A hi vafundisi va swikotaku. A hi hina hi swikotaku. Mara i Yeso loyi a swikotaku. N'weta ka mingiseri. Jesus FM.
15: Aye.
0: Aye, man.
15: Januash.
0: Ikonomi njani?
15: Nekate ya kwa skunyani.
0: Ikensile kwa skunyani. Inbabula na man?
15: Mana ni posa.
0: Ya, ikensile ni mana na kosa?
15: Posa.
0: Oh, posa.
15: Ya, PA.
0: Oh, okay. Ya, kensa, man.
15: Iso, na mana kensa.
0: Ikensa shkwembo.
15: Aye.
0: Ikensile kwa skunyani. Barikate kwa skunyani. Xikwembu ngaku xi nga mi pfuna xi mi katekisa kwala ka swikhunyani i nge i tlanga voice note ya miyingiseri
16: ri perile tatana mfundhisi ri perile tatana mfundhisi hi ri katekani ri kwala Davani a Davani Baranganani ni ri karhi ni ku hayi ri tirha xikwembu ri endla swona makhama hi dyondzisa vafundhisi ku sukusela ri xili hi na hoko hi nga yangi ku aswikhongelweni hi ri kwala kaya hi ri karhi hi twa marito hi ku hambanahambana marito ya xikwembu xikwembu xi kha xi vulavula na hina tanihi tindzumi ta vona kambe ku cinca hina atimbilwini ta hina a ku veni kona hi ri karhi hi ku tatana mfundhisi hi khongeleleni swinene ni ri karhi ni ri na xikombelo ni kombela ku khongeleliwa vana va mina vana va mina ku na n'wana wun'we n'wana loyi a swi endli a nga vabyi kambe moya lowu nga nghena dimo leri nga nghena mina a ni ri tivi ku sukusela hi 2021 ku fikisela na nyamuntlha kambe ni tshemba hosi ku hi swikhongelo swa n'wina tatana xikwembu xi ta endla ku rhandza ka xona ti ri karhi ni ku hosi a yi mi hlayisi yi mi nyika matimba ntsumi ya n'wina yi famba na n'wina vusiku na nanhlikani yi katekisana xitici na hina vayingiseri hi khongeleleni rirhandzu rirhandzu xikarhi ka timbilu ta hina laha ku nga heriku amen kesa tatana mfundhisi swikhongelo swa n'wina
0: ni vulavula ku tshunxeka eka vana va n'wina mhani hinkwaswo leswi swi va karhataku hi mhaka ya ku tiva ntiyiso ku nga Yesu a va tshunxe hi va tisa eka Yesu haye aka hina hi bito ra matimba ra Yesu Kristo wa Nazareta ku tshunxeka a ku ve kona ehenhla ka vana va n'wina i mbito ra matimba ra Yesu i nge hi tlanga voice note yin'wana ya miyingiseri hi leyiwani
17: ri perile mfundhisi riperele mfundhisi wa mina minjhani ku pfuka
0: hlayisekile
17: hina hi pfukile hi rhandza ku khensa rito ra matimba rito ra ku hi tsundzuxa leswaku i Yesu hi rhandza ku khensa rito ra matimba rito ra ku hi tsundzuxa leswaku i Yesu ntsena makota hinkwaswo

0: leswi hi ngo xaviseriwa masiku hinkwawo ri xava ku Yesu u hala va ku Yesu u hala ha khensa mfundhisi xikomba ximikatekisi xi mi endla hi titswalo inkomu
1: hi khensile xikwembu impela xi ta hi endla hi tintswalo ku na voice note ya mingiseri na ti voice note to hlayanyana wena ringeta ku titlanga
2: na hi karhateka hi ri la ka homu a 14c eyi mi ni karhatiwa hi milenge tatana mfundhisi milenge a ni tleli yona leswi vavisaka swona mara hayi hi rito leri mi ri vulavulaka a karhi na kateka nixavo siku bya namuntlha ni nga tlela vurhongolo bya kahle hi milenge leyiwana na khensa mfundhisi
1: hi vavula ku horisiwa ka milenge ya n'wina bava xikwembu xi mi horisile hi ku pfumela hi vito ra matimba ra Yesu xikwembu a xi mi pfune xi mi katekisa hi riperile mfundhisi ni kateka ni ri kwala ka mapuve i mhana ri basile risima na hlulani lava kokwani ko wa ku vonakala hi khensile kwala ka mapuve va ri hi le ku katekeni hi ri kwala ka mapuve ni nge hi tlanga voice note ya mingiseri
3: riperile mfundhisi mi pfukini na hina hi pfukini a hina hi khensa xikhongelo ku khongeleriwa xikhongelo xa matimba ha humaka minkosini ku hi tlele ku hala tikerekeni hi karhi hi lahla wun'wani wa makwerhu hi karhi hi ri ku rindzeleni visiku hinkwabyo se hi karhele ku kerekeni ya ka hina yi na swihina a hi kotangi ku ya kerekeni se swin'wa leswiwani ni twa ni khensa loko mi hi phamela rito ra xikwembu hina hi nga tshama kwalomu makaya tanihi ku un'wana le minkosini ha karhele swi twisisa se ni ri danki ha khesa rito ra xikwembu yi khongeleleni ku ya mahlweni ni rhana xikhongelo wa jaha kwala ka tshikunyana inkomu
1: hi sale hi minete yin'we ni teka voice note ya mingiseri tlhana ni mbuya ni teka voice call ya n'wina ni mi yimerini mo tlha mi vuya hi khale mi nga mi foyinanyana xikwembu i nga ku xi nga mi pfuna xi mi katekisa n'we hi teka mingiseri loyi hi khale va ka va fona mingiseri wa Jesu RFM
4: hayi mfundhisi wa mina mpfukile
1: hi kona minjhani
4: pfukile hayi khensa rito ra matimba mani
1: amen
4: hi ri hi pfuxelelaku siku na nhlekani
1: amen
4: hayi dyondzini namuntlha pfuke loko mi ku ri i va nga vo ba henhla ka mbedo yi tela ni yo ba henhla ka mbedo
1: amen
4: hi swona ni mi khoma ni ri kwala ka mandlilazi mhancaku va ka xihalati
1: kwala ka mandlilazi hi khensile mhancaku mandlakazi kwala ka aka enani hi khensile nga ku xikwembu xa hina xi nga hi pfuna xi mi katekisa selele hi tisekene tintsongo hi nge ni tlanga voice note leyi ta heta yona
5: ri perile mfundhisi hayi mi ni na problem ma ya mitirho ya mi ya mavoko valungu va ni fonela va ku rindrini hi ta ku vitana va hetelela va nga ni vitananga ku fona un'wana ku ni ta ku vitana rindrini a ya gina nga ni fonelanga ti nghena ti-promise mara ti hetelela ni nga vitaniwanga se a ni kombela ku khongeleliwa for sweswo ku mitirho ya mavoko ya mi yi pfuleka yi nga pfuleki yi pfaleka yi va pfalile vanhu a ya ha pfuleki thank you
1: ni khensile vayingiseri ka ri na ti-voice note tin'wana wa ni nga ti tlangangi mara hi believe ku next time hi ta va hi karhi hi ti tlanga yi nge ni khongela vanhu hinkwavo xikwembu lava nga ku vabyeni vanhu hinkwavo lava nga na swidingo ntiyiso i ku wena xikwembu wa swi kota ku tshuxa va tshuxe hi vito ra matimba ra Yesu ha huma ka Jesu RFM ka nongonoko wa ntshunxeko a hi tshameni kwala ka xitichi hi karhi hi yingisela nongonoko lowu taku wa reasoning from the scripture ni famba hi risimu ra the Commodores leri nge Jesus is love. You can see.

0: Ya, nami show eta wengi Rochester FM. Aka nongonoko lwa mngo uyimela. Bonga ni show semonjena waka huko. Ah, siyawahlwela ena ila kungena ila ku jika jiksana. Ila ku reason osikamatsolweni. Nana munthani majambu. Ila ka nongonoko lwa wa xirhandzwa reasoning from the scriptures. Iranda ku cancer. I cancer vanhu hinkwavo lava nga ku yingiseleni eka tindhawu to hambana hambana. Ambona kwala ka ximawusa, ambona na andiri nkosini. A blank vater vanwan vako ha iloko mutweni la bring mani vai kare mi yingisela professor vai kare vata ba mfundisi maluleke niku ha impela loko ri impela kuna vayingiseri la blank vater swa tsakisa handle ko heta nkarhi mina hi mina pastor Dingane ni na vakulukumba la studio lavaku vakulukumba va tivisa jikijela loyi a khoma nongonoko lowu a sungula kwala ximatsini na mina ni ta sungula ximatsini ni tivisa kwala ximatsini nga ku ximatsini xa tirha kwala ximatsini xa mina a hi valava vayingiseri hi na mani na
1: avuxeni avuxeni avuxeni Afrika-Dzonga avuxeni n'wina matsonga machangana khale ka hina va ku ri ve ri chavana ku tsongola xa munhu mara hayi xaka xi vona xaka xa tsongoriwa le ka madlanga hi mina Vukeya Kenneth ndava ni ri na n'wina tanihi masiku loko se va tsake kahle mfundhisi Dingane va ku pro va ku professori hayi na namuntlha na mi rhamba vayingiseri i nongonoko lowu ya hi tiphinaka hi wona lowu ya hi tsanyisaka mabyongo ya hina eritweni hi ri maanamisa eritweni hi vula letiyana le a khola leswaku tekani swo tsala tshamisekani vamhani van'wana TV-ni wo yingisela hi tindleve u va u kha u endla mitirho leyin'wana swi kahle ngopfu swa sweleswo ha mi rhamba ni nga ri va mfundhisi Dingane na machudeni la giyani la ni le ka Malamulele lava va endlaka tidyondzo ta bibele va wu rhandza ngopfu nongonoko lowuwani va endla hi wona ti-assignment se hayi a va ngheni na ku fana na vona va hi sapota va vulavula na hina va hi kombisa lahaya na lahaya ho dyondzisana
0: enkomo mfundhisi hi kensile ingeni ya ka voko ra mina ra xinene ri voko ra mina ra matimba ntirhiso ro loko a ni fanele ni lwa boxing voko leriwani hi rona ni fanele ni wisa munhu hi rona
2: loko suleka ro
0: hi chayile a loko suleka rona ni fanele ni goxeta ku nyimpi yi hela mfundhisi hi va lava yingiseri
2: mfundhisi Dingane khesi swinene xeweta vayingiseri xeweta professor na jikijela va nga kwala xitudio va kona se moni mi xeweta mi amukeriwile hi mfundhisi Vukeya se na mina i Maluleke kusuka la ka Malamulele aka nongonoko lowa reasoning from scriptures lexi ni nga tshembisaka xona ni xi tshembisaka minkarhi hinkwayo i ku a hi nga vuli swin'wana swi suka ka hina handle ka leswi Xikwembu xi nga swi vula hi xoxe leswi vulaka nhlamulo a nhlokomhaka ya namuntlha na tinhlamulo hinkwato ta swivutiso ti kona a ritweni to lava ku kambiwa ivi ti vulavuriwa hi leswi ti nga xiswona ni khense swinene mpfulisi Dingane
0: hi khensile hi vatwini professori hi vatwana na mfundhisi Maluleke namuntlha handle ko heta nkarhi i n'we hi ntshuxisa topic hi ta tekanyana xinkarhaninyana hi nyika vayingiseri na vona va kha va tiyingisela va karhi va ti lulamisela ku ta nghena eka nongonoko topic ya siku ra namuntlha liya a hi ri na yona yi fambe mavhiki manharhu ni believe ku na le ka madyambu ya siku na namuntlha Xikwembu xi ta hi pfuna yi ri xana Xikwembu xi vulavula na munhu kumbe vanhu njhani xana Xikwembu xi vulavula na munhu kumbe vanhu njhani matsalwa lama hi fambaka hi wona ma seketela ku nhlokomhaka ya hina ma le ka Hebrews 1 verse 1 and 2 ba Heberu 1 verse 1 and 2 yithe ikuma rinwantsalo eka tinhlayo numbers 12 verse 1 hi wona matsalwa lama ifamba ku hona ninga tleni repeata kambe xivutiso xa siku ra namuntlha xana Xikwembu xi valavula na munhu kumbe vanhu njhani Xikwembu xi valavula na munhu njhani loko ho zemita ku njhani swivula ku i tindlela ti Xikwembu xi titirhisaku ku valavula na vanhu Noi tanganya na simina tsana swintsongo mika ri milungisa na lungisa na panel ya hina inga kona la valungeka loko hi heta a ingete ngaro le hi veta hi ngena hiku ngena eka nhlokomhaka ya siku ra namuntlha inge hi hinda la ishavisa nyana
3: Tikwemu xa bowl jikelele lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters 1,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,000

0: 800, 85 meters, 44,250, 90 meters, 46,700, 95 meters, 49,150, kasi 100 meters, yenda 51,600. Nuku bora kutulabulu mga 50 wadimitara. Ikutela na tangiro chela mati, water filter li ingatawa yirila mga na tangi. Ikele kutlandegela hii pressure pump. Leshika sana installation. Kukubore la mati mitara, I 300 rand. 3 meters still casing, I 2,500 rand. Transport, imahala. Nuku winiga custom, ukuma 2,500. Unga iPhone la kumbi WhatsApp ega 062-792-4318. 062-792-4318. Si kwembusha bulji kelele. Hiku bora mati, ainandanga.
1: E kansile ba ngisa rwaji sa FM. Ivo yini eka nhloko magaya hina. Nhloko magalia yinge shana shikwembu. Shibalavula na vanu njani itindela ti. Ingo nsungula kushewa taka hina yisungule avu kwenra shi mati. Mara ku introduce a topic li. Ila kusungula avu kwenra shi nene. Avu kwenra shi nene mfundisi shibutiso ishesho.
2: Yeah.
1: Shiri shana shikwembu shibalavula njani na munu.
2: No, na can some funis dingan, neleka buying sir. Ningeza inge nangof money combisakuri, nitrasoko makale yuna nkoka ukul. Kuba logo yinga basi siwi. Yona itri swakungofu. Ti magalet kud yeleta van. Logumunoza yi man funis dingan akushkwe mu nivalol na shotol. He bullying zenu kun twa wrong on yakilin. Mina bamuku hey lo watu iwalu. Ivi shungwa na shungwa leshenga tashibula kuska kwalan. Ama akaneti kumitwa ku lo bulana xikwembu se swi kahle hi kamba ku xi burisa ku yini ivi hi ta kota ku tiva lava ngeni vulavula na xona ku himpela ava vulavula na xona na se ihloko mhaka ya koka ihloko mhaka leyi lava ku twiwa a ni ta koka kombela na vayingiseri ku a hi pfuleni mihleketo hi nghena ka yona hi nga yingiseleli ku kuma swihoxo hi ku hi ya ku soleni a hi yingiseleleni ku pfunana hi pfunana van'wana moni vulavula ku fika kwalani ihloko mhaka leyi mara moni tlhe ni tatisa ku ri ni khensa na ku tsaka hikuva hoxi tibuku timbiri ala ka hloko maku nga va hi veri chapter 1 ta nghena ka yona verse 1 na 2 na tinhlayo chapter 12 la yi komba hi laha xikwembu xi bulaka na kona hi vanhu na le ka Numbers chapter 12 loko xi vulavula na Aaron na Miriam a xi komba hi laha xikwembu xi vulavulaka na kona hi vanhu leswi xona n'winyi xi nga ni vulavurisa swona hi nga xi vulavuleni inko
1: a hi munhu un'wanyani a balavulaku a ku xikwembu xi vulavula hi ndlela
2: leyi xo n'winyi
1: hi xona n'wini
2: xi
1: vulavurisa ku yini mfundhisi vuke
3: mfundhisi Dingani ni kombela ku sungula hi ku basisa yin'wana ya vhiki leri nga hela mfundhisi Thadani va ve va fona hikuva va twa ongeti loko ni vulavule hi timhaka ta nkanu ku pirimba sweswo swo tani ni vulavona ku basisa ka mina hi loko landzelaka ka leswaku apulupitini emikarhini leyi hanyaka ka yona mfundhisi Dingani ku na vanhu vo tala va na henga number 2 va disrespectful va swi kota ku vulavula na mitshungu na kereke onge i vana va vona and loko mia aka bona mi batsinya ni vena vumboni ni na vumboni dza ku kuma mfundisi a kombeta nyangwa ku walo unga ngena hi wona unga tlhela huma hi wona wa switwa ku i enga ene vanhu lava vana kwikwirimba a fika la a switeka nga ku wa mi owner after all ku kuma ku na kere kumbe xana ya yena u yo ti akela anga vileli se lo lava loko se swilo swi hundzuluka se hi vonaka ingaku vo persecutiwa kasi hi voxe a va ti khomanga kahle va kombile va tlhela va display that attitude ya ku ongetise xikwembu xo va xa xiri xa vona ni pfala kwalano a ni nga vuli ku ri mfundhisi Thabyani vana kwikwirimba vana nkani ya hi leswi va nga vulisa xona mara a na ha kombisa vanhu lava va tikumaka va ri karhi va tlangaku vo persecutiva ku ri ku hi vona va nga pfuka timembara na loko se hi vulavula na vona va nga zi va komba.

0: kushave uto va humesa na marito ku ane mishaveleli minga huma mfamba sweswiwani se loko se swinga ha fambe kahle hina hina ti member hi tekwa hi ri ku persecute ni ka nanda wa xikwembu e ku bazalona vo teka tshikhwama swa bona va pfala ibi u fa hindlala kutaza u tlhelela ntirhweni kumbe xana u ti hi ku kuma u kha u verikweni u pakisa movha a ni hi tshiki ka yeleyo ni ta ka nhlokomhaka ya siku ra namuntlha mo ni fana na mufundhisi Maluleke ni ku ri nhlokomhaka ya kahle ku tiva leswaku xikwembu xa vulavula xi vulavula ni kombela ku sungula hi controversial statement hi hanya anguveni yin'wani vanhu van'wani va hleketa ongeti xikwembu loko hi ku xikulukumba hi xi fanisa na munhu loyi a nga fuma so a nga xava misava a xava na tilo a xava na tinyeleti hileswaku i munhu nyana un'wana laya mara u fume ngopfu munhu lowani e-e loko se hi vulavula hi xikwembu lexi a xi yo xava misava xo yi endla it's a creation of its own hands se loko wo langutisa dyivoko lebyi dyi nga akaka misava u langutisa mabyongo lama nga akaka misava vhela u swi tiva ku ri hi swintsongo leswi hi nga ku swi vulavuleni hi na vana va xona xikwembu swo va swintsongo mara a swi fikeleli ku hlamusela vukulukumba bya xikwembu i controversy yo sungula yaleyo hi kumbeka mo tala loko hi sungula ku jekanjekizana vo twa nga ku ri ho vulavula hi xikwembu xin'wana xi nga mbala bokat xi nga tshama USA siku rin'wana xi tata soxa xi ta hlamula hi vulavula hi xikwembu lexi nga tumbuluxa tilo na misava number two a controversial statement lexi ni lava ku sungula hi xona minkarhi yin'wana loko se hi vulavula hina malandza ya xikwembu hi fika laha hi vulavulaka onge ku rhange ku va na bibele before xikwembu xi va kona
1: ya
0: hi rivala ku rhange ku va na xikwembu se ivi malandza ya xikwembu lowu hlanipheka va jotajota laya na lahaya eku hi tivisa xikwembu lexi va nga hlangana na xona vona
1: ya
0: statemente swimbirhi swa ni la ku ta sungula hi swona aka nokonoko inkomo
1: xivutiso xi hlamuleka xana xikwembu xi vulavula hi ndlela yini
0: hi xi hlamulaka hi yaleya se a ni yo rivala na mina ni lava loko ni ku tele ni lava ta hikwala va nga ta hikwana mfundhisi Maluleke twanani mutsari hi nga rivali sweswo mutsari wa buku ya Vaheveru a tsalela Vaheveru ange eminkarhini ya khale xikwembu xi vulavule na vatata wa hina a vula va Israyele hi vaprofeta a va longoloxa laha leswi a xi vulavurisa xona ange kambe eminkameni ya sweswi xi fikela xi nga vulavula na hina ha Yesu Kreste physically a vulavula Yesu Kreste vulavula marito ya Yesu Kreste i marito ya xikwembu hi xoxe
1: so
0: u famba ka Yesu Kreste
1: before mi ya mahlweni mfundhisi vuke eminkameni ya khale xikwembu lexi a xi vulavula na hina hi vaprofeta so eminkarhini ya sweswi lava loko mo kuma vhesele mi hi hlayela yona hi ta kota ku yi teka kusuka kwalani mi ri eminkameni ya khale xikwembu lexi a xi vulavula na hina hi vaprofeta eminkameni ya sweswiwani xi vulavula na hina hi Yesu Kreste
2: Vaheveru chapter 1 verse 1
0: a hi hlayiseni sweswi nga xiswona
1: ni lava ku yi kuma kahle
0: chapter 1 verse 1 yi ri eminkarhini ya khale xikwembu xi vulavurile na hina hi vaprofeta in sundry times God spoke to us leyiwani i version yana yin'wana ya xinghezi mara
2: mo ni hlayela
0: yi hlayini xitsonga
2: yi ri hi minkarhi leyo tala ni tindlela leto tala xikwembu xi vulavurile khale na vatatana hi milomo ya vaprofeta kambe eminkarhini emasikwini lawa yo hetelela xi vulavurile na hina hi n'wana loyi xi n'wi vekeke ku va mudyandhaka wa swilo hinkwaswo loyi naswona xi tumbuluxeke tilo ni misava ha yena
1: leswi swi vulaka ku sweswiwana xa ha tirhisi vaprofeta u vulavula kumbexani va ha ri kona kumbexana n'wini vutisa hi ndlela yaleyo sweswiwani xikwembu a xa ha tirhisi vaprofeta xi tirhisa ku vulavula na hina hi n'wana
0: halleluya xikwembu xa ha ri kona xikwembu xa hari a xitulweni xa xona xa vulawuri xi vulavurile na hina hi vaprofeta a nge sweswi loko hi hlaya tinguva ta xona sweswiwani na famba ni ya eka tatana a ni mi siyi mi ri swanga i Johani a hi tsalela ka mahungu lawa a ni mi siyi ni mi siya na moya lowo kwetsima yena yena a nga hi ta hi dyondzisa hi tatana tapani siya kwala
1: question ya mina xihlamuleka tatana Vuge mfundhisi Vuge mi hleye vhese mi ri emikarhini liya khale xikwembu a xi vulavula hi vaprofeta mi tlhe mi ya mahlweni mi ga yi vhese ga yi vulavula yo ku sweswiwani xikwembu lexiwani xi vulavula na hina ha n'wana question i ku sweswiwani xikwembu a xa ha vulavuli hi vaprofeta na
0: ina xa vulavula hi vaprofeta loko va ri kona vaprofeta number two hina rito ra xikwembu leri malandza va nga hi siyela rona ni nkarhini wa vaprofeta na vona a va tirhisa rito ande mi ta tsundzuka leswaku ri hi minkarhi leyaleyo loko va ku ri rito hambi ku ri Yesu Kreste loko a ku ri rito kumbe the scriptures a vula the five pentateuch tibuku letiya ta nawu letiya ni marito ya vaprofeta se hi sele na rito ra xona leri ri tsariweke ehansi leri yi nga bibele leyiwani na moya lowu kwetsima lowu nga ndzeni aka hina hi swona swi ri swimbirhi swi vulavulaka na hina emikarhini leyi hanyaka
1: tatana Vuge ni lava mi ni hlamula hi ku kombisa hi ku kongomisa xana xikwembu xa ha vulavula kumbe mi nga nghena mfundhisi
2: vale kumbe va ha hefemula mfundhisi
1: ya
2: mo ni vula ku nyiko ya vuprofeta ya ha ri kona that's why ka tinyiko ta moya vuprofeta yin'wana ya kona mara leswi vaheveru chapter 1 vulaka swona yi ri loko xikwembu xi vulavula na vanhu va khale va nga ri ku va ka maluleke a va ka vhukeya a va ka dingana i va Israyele xi ri hi tindlela to tala na hi minkarhi yo tala a xi vulavula na vona hi vaprofeta mara sweswi ka minkarhi yo hetelela xi vulavula na hina se ku katsiwa na vamaluleke na vacauke na van'wani hi n'wana wa xona Kreste se xivutiso lexi mi taka na xona i ku xana vaprofeta va ha ri na ntirho wihi loko ku ri ku xi vulavula na hina hi n'wana hi laha hi taka ku ri muprofeta la nga kona sweswi a nge edi nchumu kumbe a nge ngeteli nchumu ka leswi Kreste a nga vula swona vo pfuna hi ku ya hi rito ra xikwembu ku susumeta kumbe ku khutaza kumbe ku tiyisa van'wana mara a henhla ka leswi Yesu Kreste a nga vulavula a ka ha ri na swintshwa swi taka swi fana na munhu wo dyondzisa hi dyondzisa dyondzo yaliya Kreste a nga dyondzisa yona na vaapostola va nga dyondzisa yona na vaapostola byi tani se moni ku a ni nga ali ku vuprofeta byi kona mara ku hava swintshwa va nga ta fika va swi edla hi ku Yesu Kreste hi ku ya hi buku leyi hi yena nhlavutelo ya magqini leyikulu yo hetelela
1: se loko mi ku hava swintshwa leswi va nga ta fika va swi edla phela vaprofeta mina aka generation leyi hanyaka yona vuprofeta leswi swi nga kona byi hi byela leswi hina hi hlanganaka na swona evuton'wini swa hina a byi vulavuli nchumu na hi rito ra xikwembu so ni lava ku mi nyika ku hambana ka ku a ku na swintshwa loko mi ku vulavula hi swintshwa ku karhi ku ri na swintshwa leswi nga ku vulavuriweni hi vaprofeta va sweswiwana henhla ka vutomi bya hina ni nyikeni ku hambana ku va ku hambane yini ka leswi rito ri vulavulaka swona na leswi swintshwa leswi vaprofeta va vulavulaka hi swona swi vula ku va va ka va nga vulavuli leswi xikwembu xi swi vulaka kumbexani vo ti vulavulela swa vona na
2: vaprofeta na bolo va sweswi ku ri ka mani na mani ku ta wina mani mara mhaka leyi nga kona mfundhisi Dingana ku fane ku tlheleriwa ritweni ku ya kamba ku vuprofeta byi tirhisa ku yini hi ku ya hi rito loko swo hambana na leswi nga vuriwa ku profeta byi tirhisa swona swi vula ku a hi byona mi nga rivali phela va kona vaprofeta va mavunwa swi vula ritweni ku va ta va kona a hi tekeni Luke ni hlaya swin'wana ni to humanyana ka haleyo ni ta tlhela ni vuya Luke 16 yi hlaya verse 16 mi nga rivali ya vaheveru chapter 1 ma nga hi vula mfundhisi Vukeya yi ri khale hi minkarhi leyo tala na tindlela to tala xikwembu xi vulavule na vatata wa hina hi milomo ya vaprofeta mara sweswi xi vulavula yin'wana hi ndlela yin'wana n'wina mi nga kona sweswi twanani ntsena leswi vuliwaka hi n'wana hi ku loko mo ya ka chapter 2 ya vaheveru yi komba vukulu bya Kreste ku u kulu ni le ka tintsumi leti xikwembu a xi tirhuma nkarhi luwa se loko ku ta loyi a nga murhumi wa varhumi kumbe lo a rhumaka lava va rhumiwa a ta ta vulavula i yi ntsumi hi wihi munhu la nga ta ku na rito ro hetelela na nhlavutelo yin'wana a handle ka loyi a nga nhlavutelo hi yexe. Luke 16:16 yi ri nawu ni vaprofeta hi swona a swi tirha ku fika loko lo Yohana mukhuvuri a humelela. Kusukela enkarhini wolowo evhangeli ya mfumo wa Xikwembu ya karhi ya vuriwa kutani un'wana na un'wana u nghena eka yona kumbe eka wona hi ku tirhisa matimba. Se evhangeli i yini? I mahungu lamanene ene ma sungula kwihi? Aka Kreste. Swi vula ku dyondzo leyi dyondzisiwaka i evhangeli hi laha Yesu Kreste a nga lerisa vadyondzisiwa ku fambana mi ya dyondzisa evhangeli mi tlhela mi balerisa ku hlayisa hinkwaswo leswi ni mi lerisaka swona. A hi tlheleli ya kamba tindlela tin'wani hi ku letiya ti tirhisiwile ka karhi lava tirhisiwaka vona va ka Abrahamu na va ka manimani ivi hina a hi nga ri kona hi katsiwa la ka Kreste. That's why na valavaya a va huweleliwa hi Yohana, a va huweleliwa hi Yesu Kreste, a va huweleliwa hi Petro ku hundzukana. Swi vula ku leswi a mi swi tivetela se ka hundzukiwa ka swona hi nghena ka swintshwa ku nga Kreste ni hi nghena ku fana ka Kreste. A ni senge a hi se nghena ngopfu ha to tlhaka.
1: Ya.
2: Eyi ngomu.
1: Tatana Vuke hi va lava va yi tlhantlhini. Mhaka i ku loko Xikwembu xi ku tatana Vuke tatana Maluleka ba mfundhisi Maluleka va vulavule marito man'wanyana ya ku sweswiwani Xikwembu xi vulavula na hina hi moya wa xona. Hi n'wana. Hi n'wana. N'wina mi ku xi vulavula na hi n'wana xi kha xi tirhisa moya wa xona eka hina. Yes. So question i ku loko ku ri ku ku na mprofeta loyi a ni byelaka ene ku na n'wana loyi a vulavulaka na mina, mprofeta wa ha tirha yini ehenhla ka leswi Xikwembu xi nga ni byelaka swona xi nga zangi xi tirhisa n'wana wa xona xi nga zangi xi tirhisa mprofeta?
0: Mi va twe kahle mfundhisi Maluleka. Lexi mina ni nga xi engetelelela i ku loko mo yingisela leswi mutsari wa buku leyi a vulaka swona u vulavula hi ti-dispensation a nge khale vakoko wa hina ene vanhu lava a byela vona a va swi tivi se a nge ku ve na nkarhi loko u na laki loyi mutsari wa buku leyiwani u na laki hi ku ri loko Yesu Kreste a ta amisaveni a ri kona a fika a nge ri Yesu Kreste ivi a ta a fika a vulavula na hina hi n'wi twa hi tindleve ta hina. Mara sweswiwani ni vulavulaka na n'wina ku ta ka xivutiso xa n'wina, Yesu Kreste a nga ha ri kona and then u tlhandlukile mara u yi tshembisile leswaku ri mi nga zi mi vilela. Matsalwa lamo kwetsima ma ha ri kona. One. Number two, marito lama a ma vuleke Yesu Kreste ha ri na wona. Three, moya lowu kwetsima yena ni ta mi siyela yena a nga ta sala a tirha ntirho lowu wuya emahlweni. Problem ik xivutiso i ku ri se vaprofeta va ha ri na ntirho na twanani loko hi ya aka buku ya Vakorinto chapter 12 ne se hi kuma manokonyiko liya ya yi ri nyiko yi taka na yini na moya lowu kwetsima leswi vulaka leswaku loko hi vulavula hi moya lowu kwetsima hi vulavula hi package andzeni ka yona ku nga na vuprofeta leswi vulaka leswaku siku rin'wana moya lowu kwetsima wu nga vulavula na n'wina hi vuprofeta mara swi le ka package ya nyiko ya moya lowukwetsi.
1: Mfundhisi na yi twa question ya mina i ku loko ku ri Xikwembu xi nga kota ku vulavula na hina hi n'wana ka ha ri na need ya ku va na mprofeta ehenhla ka vutomi swa hina. Question yaleyo ni lava ni lava hi hindza kwalano before hi yaka letin'wanyana
2: ingaku hi nge hindza. Mfundhisi Dingani kumbexani lexi nga pfunaka i ku kamba matirhelo ya vaprofeta khale wu ri kona nawu wa muxi mara loko mo kamba a va hundzuki varisi va nawu kumbe a hi ta ku maphorisa ku un'wana loko a tlula nawu a mprofeta a rhumiwa ka yena a ya n'wi tshinya maendlelo. Se xivutiso i ku sweswi va ta va kha va tirha tihi vaprofeta lava nga kona a hi ngo ka n'wina mi tiva ku lerisa ka Xikwembu ene mi le ku endleni u ta tata mi byela yini muprofeta swo mi vuyisa ndleleni no kombisa mi nga rivali uprofeta hi ku ya hi mina a byi fanele byi tirha andzeni ka kereke ku nga leswi swa ku na kereke ya muprofeta ri yexe ku i munhu a ngo lerisiwa swo karhi nkarhi wolowo a swi vula a humaka swona loko u za a endla kereke i ta pfumala rito leri munhu a fanele ku ponisiwa hi rona. Se xivutiso i ku u kona mprofeta ntirho wa yena iyini hi kamba le karhi hinkwawo laha ku ni a ku ri na vaprofeta ntirho wa vaprofeta a ku ri ku tsundzuxa vavuyisiwa vanhu endleleni se ku na rito ra Xikwembu hi nomo wa Kreste mina no twa ingaku a na vumbhoni bya swona ku ri loko ku ri ku ku na munhu a nga murhangeri a nga ku tluleni ka nawu wa Kreste kumbe ku lerisa ka Kreste hi laha loko hi ku mprofeta wa tirha a ta ya kona a fika n'wi byela ku leswi Xikwembu xa kwata hi leswi u nga ku swi endleni loko a swi ri kona se a ndzi hlangana hi mprofeta wo tani mina u hlangana lava va swixevo va tibolo swi tele swi vulavuriwaka a ndzi se n'wi vona luya ni nga ta ku loyi i ku byela leswi Xikwembu xi vulaka swona a ritweni hi ku loko swo ze swi huma ka rito swi vula ku yaloyo u tiveka ka level ya Kreste na hi swona
1: so mfundhisi kahlekahle
0: mo hi vula na vhesi ya First Corinthians aka buku ya vakorinto vo sungula chapter 12 verse 7 loko ni ku sweswi u ta a ri ndzeni ka package ya moya lowu kwetsini bibele yi nge to another the working of miracles to another prophecy to another discerning of spirits to another David's kinds of tongues to another the interpretations of tongues e Paul avulavulaka na ku
1: ni kombela mihle xichangani aka lava va nga ri twisiseki ririmi leriwani hi lava kota ku famba swin'we loko va fanele va vutisa va nghena va yingiseri va fanele va nghena va karhi va swi tiva ku hi famba swin'we
2: Makorinto vo sungula chapter 12 verse 10 yi ri un'wana u nyikiwa matimba yo endla mahlori un'wana matimba yo vula rito un'wana u kota ku vona ku hambana exikarhi ka mimoya un'wana u nyikiwa ku vulavula hi tindzimi leti nga tiviwiku ta tinxakaxaka un'wana matimba ya ku hlamusela tindzimi yi nga va hi tlulile henhla ya
1: na yin'wana yi nghenanga kwana ni ya vuprofeta
2: mina sungurisa ka 10
0: ya mina version yi ri to another the working of miracles yaleyi ku yini yo sungula
2: yi ri 10 yi ri un'wana u nyikiwa matimba yo endla mahlori
0: to another prophecy
2: leyiwani yi ku vula rito leya
0: 1989 ya ndzakisa liya ne u tshame ku va na njhekanjhekisano walowo
2: 29 yi ri un'wana u nyikiwa ku profeta
0: u profeta aha ku vula rito i ku profeta ku profeta i ku vula rito hi yin'wana ndlela e profesi na rito ra Xikwembu swi fanele swi ku patsa
1: mara na mito mi loko vulavule ka sweswo mara loko hi languta timeseji leti vaprofeta va sweswiwani va nga ku ti nyikini ti hambana na leswi rito ra Xikwembu ri vulaka swona ri ri ku vula rito a hi tshama na siku na rin'we kumbexana ku va kona mara hina leswi hi swi twaku a hi tshama na siku na rin'we hi twa muprofeta karhi a khota vhesi ya ku ya hi vhesi ya mani mani wo vulavula swilo leswi swi nga ku endleke na mimitini ya vanhu kumbexana a vulavula swilo leswi nga kona se ni lava ku mi ni hlamusela kahlekahle ku karhi vuprofeta kumbexana loko ene vanhu lava swilo leswi endleka munhu a karhi a ku ni twe Xikwembu siku so ku vulavula ntiyiso vanhu va mina ni nga tshama lana na vanhu van'wani va dlina va confused ku rito ra Xikwembu ri vulavula leswiwani mara munhu wa twa a ku ni twe Xikwembu siku
2: ku na van'wani mfundhisi Dingani va nga swi tlharihela a va ze va swi thita swa ku Xikwembu xi te va ri moya wu ri ku va swi tiva ku a swi kumeka Xikwembu i va ku moya wu ri se va ta na sweswo va swi vulavulaka loko mo kamba ka buku ya vaefeso yi ri na loko mi kha mi vulavula n'wina tshikani marito wa vuphukuphuku tshikani ku rhukana tshikani ku tlanga ti-jokes hi leswi swi nga endla ku mfundhisi vhuka ya va komba vukulu bya Xikwembu hi laha swi nga yi swona se loko a ho tshembeka mahlweni ka Xikwembu a hi ta tshika na ku ya hembela vanhu hi ku ni twe Xikwembu xiku ku ri ku a xi vulavulanga nchumu mara point leyikulu yi nga kona i ku vuprofeta loko ku ri ku byi koma hansi mina no kala ni moni ku no tikhoma ku vula ku ni ku byi vonile mara loko ku ri ku byi kona a byi fanele byi tirha ku hindzisa marito ma Xikwembu kumbe rito ra Xikwembu ku pfuna ka tinyiko leta ta ntlhanu leti ti taku ku ta endla ku vanhu va hundzuka
1: loko mi kami loko swi vonile mfundhisi ku vula
2: a ndzi se hlangana swona
0: mfundhisi Dinga mo hi ya mahlweni hi dzika aka yona mhaka leyi hileswaku vuprofeta byi nge kanetiwi hi rito That's why the prophet of Dantis is trying to test you. Rito Rashquim. Sing a figula lacum laca spim wakut or good, ispim shula lac. La secula laca moon was shoot of moon lui. Isilla, go la moon. You could love that's why quala, aka package. Yere loko ye heta ku minyika e nyikoliya ya profeta ya ku vula rito liya yithela ikure ni minyika na ya ku kamba na ku testa discerning of spirit ku uvula vula profeta lo libzi hi moya wa mani wi
1: mara tatano vuge na tamaleke meri xikwembu la inga hleko meri xikwembu xa vala vula hi va profeta va xona mara question iku Bafane ba bavula rito ene mfundisi maluleke vari mina a ndzi n'wi vona mara va profeta va tele loko mi nga mi n'wi vona va karhi va tele so mfundisi mi va mi ka mi vula yini
2: ni vula muprofeta hi ku ya hi rito ra xikwembu leswi va fanele ku va hi swona xi ni dawutisaku hi lexi mfundisi dingana yaleya vaheveru chapter 1 aka verse 1 yi komba na 2 yi komba swiyimo swimbirhi ntirhisi va profeta ku vulavula na vana va mina sweswi ni tirhisa n'wana wa mina Luke 16:16 nawu ni va profeta a swi tirha ku ze ku fika Yehovha sweswi evhangeli ya kha ya twarisiwa yana ni ka Luke 24:44 Kreste u ri hinkwaswo leswi nga tsaliwa nan'wini swi nga tsaliwa ka tiphisalema swa va profeta a swi vulavula hi mina fanele ku hetiseka se i xikwembu hi nga n'wi vula hinkwaswo Yesu muprofeta lowukulu i xikwembu hinkwaswo mara u ri swi hetiseka aka mina se loko a vulavurini Kreste that's why ntiri mhani se n'wi vona loko a vulavuli Kreste i heti hinkwaswo ku hava swintshwa swi nga ta ku na munhu a ku i prophecy kumbe i revelation ni nga hi kuma yi taku hi ku Yesu Kreste hi yena the final revelation hi yena ni ta ku u vuye a hlavutelo leyikulu a ku ti yin'wani a ndhawu ka yona loko u ta wun'wana a fika ku mina na swintshwa hi ndlela yin'wana u ri vumesiya bya Kreste a byi xota u ti ku tatiseni kumbe Yesu Kreste a nga hi xiswona leswi xikwembu xi nga hi swona ku xikwembu xi ri rito ra xona naxona n'winyi a xi ri tluli ene i Kreste rito ra xikwembu se ni la ku vhika leya ku ri kwala ni nga vula loko ni rhetini ka ni rhetile ku mhani se n'wi vona muprofeta loyi ni nga ta ku i vulavula ni kamba ritweni ivi ni swi vona ku loyi i ntiyiso i muprofeta wa xikwembu ene a rhumi ku ta endla leswaku vanhu va vuyela ka xikwembu no vona va lava ma vulaku so talatala swi nga ku vulavuriweni
1: so mara ani sweswiwani a hi si teka tindlela letin'wani xikwembu xi vulaku hi tona ha concentrate ka leyi fane hi hindza ka leyiwa
0: fanani mfundhisi
1: yes
0: fanani kona kwalaya maapostole Paul a clarifyaka mhaka leyi aka kereke leyiwani ya le Korinto why mprof apostle Paul a ku ngopfungopfu chivirikelani nyiko ya ku profeta iku loko ana ha tlanga bolo a ni ta ku ri nyiko leyi fana na munhu loyi a kotaka ku tsutsuma na bolo aka touch line hi ku u makiwe hi layini ya ground a tlhaya makiwa hi munhu swi tika ngopfu eku tshama andzeni ka nyiko leyiwani hi mhaka ku swi olova ngopfu u vonaka loko se u nga endli swona xa vumbirhi un'wana na un'wana muvuli wa rito ra xikwembu u fanele a swi tiva ku u tinghenisa aka ofisi ya profesi hi ku ya i nyiko leyi hi ku ya hi tinyiko leti apostle Paul a nge ku vula rito a swi hambananga na ku profeta kambe u swi tiva ku ri swilo leswi u nga ta swi endla swi ta swi sensitive ngopfu that's why a ngetela leyin'wani i tinyiko leti tin'wani ta ti kota ku mi swi vona mo ni vula leswaku ri tatana malo mina a ni chavi ku vula sweswo xikwembu xi na matimba hinkwawo i rito ra xikwembu ri vulaka sweswo aka buku ya Jude chapter ya i chapter ra yin'we i last chapter yi vulaka sweswo xikwembu i xikwembu xikulukumba ngopfu xi nga endla xin'wana na xin'wana lexi xi swi lavaka ku xi endla hi nkarhi wun'wana na wun'wana a xi dingi permission ya munhu loko xo lava ku mi pfuxa leswaku mi va muprofeta namuntlha mfundhisi dingani a xi dingi permission aka munhu hi ku ya hi vukulukumba bya xona hikokwalaho xi nga vulavula na vakulukumba va ku fana na va Paul ku ri tinyiko leti teleto ta ha ri kona ene ti le ku tirheni se hi nge luya wa ku ya a hla bibele a bona ku ba akane a ba profetisa ku yini ibe na yena a kopela swa swa ba akane a langutisa leswa ku ri ba profeta laba ba khale ba Jeremia a ba a profetisa ku yini ibe a kopela swona swi ta nkuma na yena a ri ka touch line u ta tsandeka ku fana
1: muri zvuke mbule mari timongwani moku hi kota ku swi vona loko munhu a nga ri ku endleni ka swona hi mhaka ya ku languta matirhele ya yena mitshame mbona lava nga ri ku endleni ka swona mfundisi vuke
0: a ngi batele ngopfu that's why ne loko u lava ku tshama aka office ya profesi vana munhu lo anga dzika swinene aku twisiseni na ku tiva rito ra xikwembu u ta va successful hikuva lava vanga ta ku vona hi lava va tiva ka rito ra xikwembu hikuva ta kota ku gudzela ku xikwembu xinge vhulu sweswo ene a xi tshamanga xi swivula
1: mfundisi maleke xikwembu xa vulavula hi vaprofeta
2: mfundisi dingana loko a ku nga ri na vakorinto vo sungula chapter 12 ya ku komba ku ka ha ri na nyiko ya vuprofeta mhani ta ku swi herini hezo mina lexi endlaku ni nga vuli ku a bya ha ri kona hi mhaka ya vakorinto vo sungula chapter 12 hi ku loko mi hlava va heveri chapter 1 yi ri khale a xi tirhisa vaprofeta Luke 16:16 na wuna vaprofeta swi gimetini Luke 24:44 i ri leswi a swi vuliwa hi vaprofeta na nawu na tiphisalema a swi vulavula hi mina se swi hetisekile i Christ se ni sala ni kha ni ku va kona mara a ni se vona loyi a endlaka swona ni tiyisisa ku himpela hi lava mara ni ri va kona hi mhaka ya leswi nga tsaliwa ka vakorinto vo sungula chapter 12 swa ku na nyiko liya mara ku hi loyi a endlaku swona eyi mhani se hlangana na wun'wana na ku mi hembela
1: so mara loko mi tshame mi hlangana lava nga endleki swona
2: always
1: so mara ku na leswi mi nga ku swi endleni tanihi hina na ku kombeta ku leswi i fambaku hi swona makwerhu a wu endli hi swona ku ya hi rito ra xikwembu mi tshame mi kuma wun'we mi ringeta ku vulavula na yena ku n'wi kombisa ku leswi a wu fambi hi tindlela ta xikwembu
2: ya ni swi endli ka vambirhi mara i vanhu laha ni tivaka ku na hambi wo kwata va nge ni bi vatsongo swi susela vanhu mali swa bisa leswiya Pastor Dingana
1: mara last week hi vulavurile ku mi ta xanisiwa mi ta biwa hi mhaka ya gospel so mi chava ku biwa
2: a ni nge se va ready ku biwa mara
1: na vuke xikwembu xa ha vulavula hi vaprofeta xana namuntlha na
0: ina xa ha vulavula hi vaprofeta ina xikwembu xa ha ya mahlweni
1: loko ndze ni vona mpfundhisi valuleke va hluvula baji va ta va mbale baji swi lava ku a ku loko
2: oloveniahisana ekonii
0: ka hisa ene ni yi maherero lero ra ku leri se manjeni va nga ni seketela mpfundhisi maluleke va ku vese leya yona yi endlaku ni nga kaneti mara ni lava ku tiyisisa leswaku eku vula rito namuntlha hi nkarhi wutsongo so hi nge tlhantlhi office ya profesi hi vulavula hi yona hiku mprofeta u vona leswi swi nga hundza u vona leswi swi nga ku humeleleni e sweswi hi nga ku vulavuleni a tlhela a vona leswi swi nga ku teni le emahlweni a lemukisa kereke leswaku yi nga chayisi entirho wa yona se hi nge yi tlhantlhi office ya profesi hi swiminetsana leswi hi nga na swona leswi ni xi tivaka i leswaku ri e nyiko leyi ku za Paulo a ku yi chivirikeleni i ku a yi kumeki njhe loko u nga chivirikangi mo ni vula ku hi mhaka yini nkarhi wun'wani loko wo yi landza laya man'ombe laya u khandziya ntshava leya man'ombe mpela u fika u zili laya u tshama kwalaya 2-3 months hinkwayo u nga vuya na madimoni mo chavisa swinene ngopfu
1: so miri mprofeta u vona leswi nga hundza
0: wa vona leswi swi nga hundza
1: a vona swa nkarhi wa sweswi
0: a vona leswi nga ku humeleleni
1: a vona swa nkarhi lowu taka so loko mprofeta
0: hina xikombiso xa moni nyika xikombiso xa mprofeta lebyi byi nga hundza matsundzuka loko Jeremia a kota ku vona hi nkarhi wolowo leswaku ri loko va ri busy Jerusalema yi kha yi mbindzumuka a byeriwa ku ri sweswi ni vulavulaka mina Yehovha Jerusalema yi le mbindzumukeni number 2 sati wa wena u le ku feni
1: so tshula ku loko ku ri na munhu
0: real time
1: lo a kota ku vona leswi nga hindza for instance ani dzela ku tolo a umbale tintangu ta to tshuka ila ku ni convince ila ku ni khahlahla ulava ku ula ku ni tisisa ku yena im prophet swi va swi hoxekini
0: swi hoxekile hayi profeti tintango ah ku profeta hayi maqhinga this reason for why she financially bula sweswo
1: mfuna isimani leg
0: ufanele kwa ku na reason ya kuri xikwembu why she financially bula sweswo mara ku ku va xikwembu xi ta xita joka hi tintango ta tantima ta tolo hi leswi a ni ringi that's why ni sungule kwalana ka ku wa vona loko se u teka xikwembu u xi endla chihuahua u nga endla sweswo u teka xikwembu u ta tlanga hi xona la aka nkarhi loyi hanyaka hi wona
2: twana ni va Efeso chapter 5 liya a ni yi pfurini aka verse 3 na 4 yi vulavula na vahlawuriwa yi ri mi vahlawuriwa va xikwembu i vanhu lava nga ponisiwa lava swi nga khathaleki ku le ka ofisi yi huna nyiko yihi mara yi ri mi vahlawuriwa va xikwembu kutani vuoswi ni swa thyaka hinkwaswo ni makwanga a swi laveki exikarhi ka n'wina ni ku kumbuka swi nga kumbukiwi hi ya mahlweni mi nga tirhisi marito ya ku rhuketela ni ya vuphukuphuku ivi ni ya mafenya hikuva a ma laveki tirhisa ntsena marito lama khensekaka kumbe ma khensaka xikwembu se loko mo ta ka timhaka ta ku se hi profetana na khala ya mateki i ku huwa leswiya rito lari ra swi laveka a ku endliwi ntsena leswi khensaka xikwembu kumbe ku dunisa xikwembu leswiya swin'wana ni mitwa kahle mfundhisi Dingane ku va kona va nga ta mi sungulela kwele ku tolo audi yini hlampfi na va Egypt va swi endla na tinganga ta swi endla vavhumbi va swi endla i swo huwa leswiya timhaka ta xikwembu i serious business yi na rifu na vutomi ndzeni a ku huwi swona
1: swi vula ku mila ku munhu a ni hlayela idea ya mina ni kha ni yi tiva wo huwa
2: swi pfuna yini ka ripfumelo ra n'wina sweswo
1: heyi na mutani le ku dyondzeni ka swin'wanyana mfundhisi Vugey mfundhisi Maluleke va ri loko munhu a ni byela idea mina i loko huweni
0: swi pfuna yini aka n'wina twanani maapostol Paul u ri yini kona kwalaya ka loko se mi hlaya
1: hinkwayo before mi ya mahlweni mfundhisi Vugey loko munhu a ku sweswi ni la ku vulavula na xikwembu sweswo ni la vulavula na xona xikwembu ni la ku xi ni byela idea ya wena a yi hlaya xivutiso lexi landzelaka i ku loko mpfundhisi Maluleke va ku swo huwa ku va ku ri xikwembu xini lexi munhu a nge vulavula na xona xi n'wi hlayela id ka laha bibeleni ka yi vulaku swi leswiwani a swi edify nchumu a swi tatisi nchumu munhu a karhi ku ri muprofeta a nga yimaku se na ku vulavula na xikwembu xi ni fanele xi ni nyika ti-result ta game leyi taku ya Manchester na manimani ku va ku vayingiseri lava ko va nga swi twisiseki namuntlha a hi va pfuleni matihlo ku va ka ku endleka yini hi ndlela leyo
0: i ta mi nyika xikripture ku nga ri khale mativa vana va Israyele xikwembu xi va byeleli hi nomo wa Moxa xi ku mhaka ya ku vhumba ya ya tinhlolo na vuhlolotwana yi nga tshuki yi kumeka axikarhini ka n'wina a ko vana grey line axikarhi ka ku vhumba na ku profeta a ku na grey line swi hambanele kule ngopfu that's why ni sungule kona ka kala ka ku wa ta loko ho swi tekanga ku xikwembu i Ramaphosa ne kumbexana u swi tekanga ku xikwembu i Trump Trump no loko u ta kwala giyani n'wi n'wi xeweta mi tlhela mi dya swin'we na lunch xikwembu xi nge pfuki mata xi tirhe hi ntirho wukulukumba ngopfu hi ku ya hi John chapter 1 verse 1 just ku lava ku twisisa ku munhu a kota ku nekisana xi za xi enhla xi nghena akhwirini ra munhu xi velekiwa just ku lava ku make sure ku ri ndlela leyi yi va yi hi olovela kambe xikwembu xona i mutumbuluxi wa tilo na misava xi na nkarhi wa ku vulavula hi match wa Manchester na i ku vhumba sweswo ene ku vhumba i nala mahlweni ka xikwembu i xidyoho mahlweni ka xikwembu ku vhumba
2: mfundhisi Dingane
1: aye
2: xivutiso i ku va tirhisa xikwembu xihi xikwembu swi tele mara i xin'we xikwembu lexi hanyaka swi tele that's why loko mi ya ka Matewu 7 verse 21 yi vulavula hi vanhu lava va nga ku khuzeni va ku hosihosi yi ri a hinkwavo lava nghena mfun'weni wa tatana mara ku ta nghena lava endlaka ku rhandzaka xona ivi yi komba ku van'wani hi minkarhi yeleyo va ta ku a hi profeta hi vito ra wena i va ku a ni mi tivi kuma ni mi tivanga hi endle mahlori hi vito ra wena a ni mi tivanga swi vula ku a swi endleka mara ku nga ri xikwembu xona xa le matilweni ngari xikwembu xo lexi hanyaka hi mhaka ku swikwembu swi tele ene mixalaphongani yi tele swa ka swa endleka hi swi vonile va Egypt loko ku hoxiwa nhonga a hansi swaka swa endleka hi swivonile va Egypt loko ku hoxiwa nhonga a hansi hi muxana Aroni hundzuka nyoka.

0: kwembu na swi kwembu. Una mimoya na moya wa xikwembu.
1: So kuba ingasiteka vengiseri ni lava ku namuntlha hi namuntlha a ni hi ta va hi dilana na ku xikwembu xa vulavula hi vaprofeta wa xona swi lava ku na sweswiwana n'wina mfundhisi Maluleke mi ri aka generation leyi mi nga ka yona a mi swi twa wun'we mi nga ku loyi i example ya ku xikwembu xa vulavula hi vaprofeta hi leswi mi nga vula swona loko ni mi twina ku sunguleni kumbe a mi swi n'wi vona
2: i ntiyiso kahle kahle lexi endlaku ni ku va ha ri kona hi mhaka ya vakorinto vo sungula chapter 12 otherwise a ni ta tiya ni yimeka ni ku a ka ha ri hava ku a ni se hlangana na yena
1: maramiloko swi la ku n'wina a mi ti-radio leti mi titwaku ti-TV leti mi titwaku TV leyi mi vonaku mi twa munhu a ka i profesa n'wina fulaku vanhu lava a mi se n'wi vona kumbexana moko mi nga swi vona TV kumbexana a mi swi twisisi ku
3: xipanelaxoxere
1: mi hlamula hi mhaka ku a mi tshama mi pfulela TV mi va vona kumbexana a mi tshama mi jikajika mi va kuma va kha va profeta na
0: xipanele kwala ka GCR a xi ri kwala
2: hileswo mi ni vona ngo TV mahungu na sweswa vanhu vo dyondzisa na vona swi nga endleki mi nga swi twi ku ku na vuprofeta byi dumile kwala South Africa mara a hi kambeni hi leswi rito ri nge ri vuprofeta byi tirha swona ene byi tirhisa ku yini ivi hi kamba lava nga ku byi endleni ku byi le ku endleni ka swona na mina a ni pfumeli emfundhisi Dingani ku ri i ta ni byela ku sweswi ni rhuma tsumi man'wana Gabriele ku ni rhuma Gabriele ya ka n'wina yi ya ku pfuneni mina ni tlakula Gabriele
1: leyi miringeta ku hlamuseta yini kati muprofeta wa xikwembu u na matimba munhu loyiwa so mara mfundhisi Vugeni bibele yi ri xa ha vulavula hi maprofeta ahi loko ku outlook 8 o'clock hi na ku sungula ku twa wayingiseri va hi tshwela kahle kahle xikwembu xa ha tirha ku vulavula hi vaprofeta va xona na
0: vonani loko hi ku ri xikwembu xa ha tirha aka ofisi ya profeta timhaka ta va apostle chapter 8:20 ne i sentence ya simple i profesi liya moya wa xikwembu wu ri aka Philipi go to the chariot to stay near it ma swi vona u ti tshamela u le ku tihlayeleni ka rito ra xikwembu and then mara moya wa xikwembu wu ta aka Philipi mudyondzisiwa wa Yesu Kreste so i profesi leyi nge ri vona ku na munhu loyi a nga ku hlayeni ka rito ra xikwembu ni kombela leswaku ri u ya laha ku nga na chariot liya u ya endla ntirho lowu ni lavaka ku onisa ma swi vona se hi sungula ku vona nkulukumba loyi a amukela xikwembu a tlhela a khuvuriwa same time hi profesi leyi hi languteleke yona ya ku loko u heta ntirho wa kona ku na vanhu lava va tivaka Kreste va amukelaka Kreste
1: vaexelo GCR FM xana xikwembu xa ha vulavula hi vaprofeta ke topiki ya hina siku ra namuntlha i ku xikwembu xi vulavula njhani na vanhu va xona namuntlha hi sungule hi tlhantlha la kusuka matsalweni va ri xikwembu xi vulavula hi vaprofeta va xona so question i ku namuntlha xana xikwembu xa ha vulavula hi vaprofeta va xona 060-8875-942 a hi vulavuleni hi lava vafundhisi mfundhisi Vuke va kona mfundhisi Maluleke va kona loko ri na swivutiso leswi mi lavaku va vutisaku swona hi va lava va tshame kwala mfundhisi Maluleke va te mina eka nkarhi lowu ni nga hanyaka wona a ni si va vona kumbe a swi hlangana na wun'we wa vona miyingiseri wa GCR FM
4: ndza khesa malandza ma xikwembu ni yitile etopiki ya namuntlha xana vaprofeta va ha ri kona xana a mikarhi yani ni se va khota na ndza wa xikwembu kwalano ku Philipi a tshamile the prophet u byela swa sweswi ta ku kaheluya wun'wana i le ku hlayeni kambe a nga sisi the prophet ya ha ri kona ande yi ta va kona until the last prophet is going the prophet i kona loko hi karhi hi hlaya matsalwa va hi profetiwile leswaku hi ti voneleni va ta

0: batava kona va tangena a xikarhi ka n'wina i va profeta va mavunwa, the false prophet. Yeah, so Xikwembu xi na vona va endle va ha to tswariwa hikuva a hina a hi tivi leswaku ri loko a ku ri na vuya sweswi i pfula loko se ta va tshamisekile hi laha a vuleke i ta vuya vhele endleleni. So swilo hinkwaswo ku na nyiko tinyiko ta moya tinyiko leti hi nga na va nga na tona vanhu hinkwavo la ti tsoka eka Yesu a tshamile exilulwini. So prophecy a hi yona liya ya ku vhumba leswiyani swa matlangwani ni swi endlaku mina swa ku tola a wu mbale yini ni ndzoko hi ta humelela yini. E-e, prophet loko mi ta matsalwa tatiswa ni tini va khota kwalano na ndzawa Xikwembu va ku ri kahlekahle sweswi phela nkarhi ya va ya ri nkarhi ya Yesu i minkarhi ya namuntlha hi loko hi hlaya matsalwa phela hina hi hanya ka minkarhi ya namuntlha ya sweswi ya Yesu hina hi hanya ka yona the New Testament. So loko hi vulavula hi minkarhi ya khale hi vulavula hi minkarhi ya Old Testament mi tile mi kha mi khota kwalano loko Xikwembu xi byela muxe xi n'wi rhuma xiteyi hi a kanakana leswaku yena i na mangangamela xi ku hey hi mina ni nga endla timbhevere na lava nga voni wena famba ta ku mbala is the prophet ta ku komba leswaku na wun'wana leri makweni wa wena hi yena loyi mi nga ta kota ku endla leswi mina ni lavaka swona ene swa tshamiseka wekot ni mbala wena ke Xikwembu xa mbala munhu endani xa mbalavula va ha ri kona namuntlha hi toka hi nga vuli hi mavito na swi tiva mina xa kona. So xa mbalavula na munhu loko mi khongela Xikwembu xa mbalavula na munhu ngopfungopfu lava va xi tirhelaka cause xi va komba swa mnduku leswaku ta humela yini endani loko va tele xa va komba va karhi va profeta xa va komba ende va kha va endla swona va hanyisa vanhu endani loko va pfuka va endla swona mi ta vona swendla mimboni ya kona va kona van'wana loko hi nga ha vulavuli hi lava nga matsalweni ngopfungopfu cause lava nga matsalweni hi apply ka vona leswi a swi nga endla hi lavaya mina na swi kota ku swi endla ende swi kotaka la web cause tatiswa rito ri ta hi ku twa ye loko mi se mi twa seriya mi ri vulavulaka ra endla exactly a ri nge tuli cause a hi ra n'wini rhuma ekwalaa nga henhla henhla i la ku ta mi tirhisa loyi a nga henhla henhla ende wa ha ta tirhisa vo tala loko va yisela so na khensa mi kotile matsalwa ende ma tele matsalwa ko va ku hi swona mi sungulile namuntlha ha to yingisela hi karhi hi dyondza se ni khensa swinene cause mina ni nga vula sweswi ni ku a ni se tshama ni hlangana na swona a ni se tshama ni pinana mara mina masiku hinkwawo na kha na dyondzisa Xikwembu dyondzise vangani i vangani lava nga ku ya ka mina swa ku yes a ndzi peni swona se loko se ku nga si na munhu la ku a nga se tshama a ku ya ka wena ku ri i le ku dyondzeni swi tivi leswaku ri koka matsokisi cause rito ra wena a ri swi koti ku pfuxa munhu mapfanu ma munhu ma n'wi byela a kota ku endla prophet yi ku prophet yi kona nga na zama Xikwembu
1: ikensile papa ikensile papa mir eka nkarhi lowuwani Xikwembu xa ha swi kota ku vulavula hi maprofeta wa xona
0: swinene ngopfu
1: swinene ikensile mavonelo ya mingiseri i mavonelo ya mingiseri ikensile swinene bava hi valava va ri xa ha vulavula hi maprofeta wa xona va tiyisisa leswi mi nga swi vula ku xa ha vulavula ku hambana ka kona hikwaloko mpfunisi maluleke va ri mina ka nkarhi lowu a swi hlangana wa hi teka mingiseri to mingiseri mingiseri
2: ahee pastor Dingani
1: ahee mfundisi
2: na vaxumi kun'we na vapfundhisi vambirhi pastor Vukeya na pastor Maluleke
3: haleluya
2: ya twala nhlokomhaka ya nkoka swinene ni tsakisiwa hi foundation leyi mi nga sungula mi yi veka yi tiya ivi ku ta kota ku kambiwa ku vulavula ka xona hi tindlela ta ku hambanahambana ni pfumeleleni hi ku kongomisa swinene hi lava nga kombeta hi kona pastor Maluleke

0: na Pastor Vuke ya va tiyisisa ku ri loko a swi nga kombetiwi aka New Testament ku va kona va profeta, munhu a ta kota ku vula a gima na nenga ku hayi ku hava a xa ha vulavula hi vona, mara ha tsandzeka ko va hi kumeka hi karhi hi endla tano. Ku endla tano swi nga vula ku ri rito ra Xikwembu a hi twi ku ri ntiyisa vutomi bya hina. Aka tinyiko ta moya lowu kwetsima, loko mo cheka yi katsi na nyiko ya ku profeta profesi hi le ka New Testament, ivi mikamba vakorintoposi wa 14 verse ya 3 ya kombeta laya ku ri loyi a profetaka ku nga ri ku chumayila kumbe to teach the word but to prophesy, loyi a profetaka ya kombeta ku endla swilo swinharhu, wa hlohlotela vanhu, i kumeka a ri karhi a tiyisa vanhu na ku va chavelela. Ivi loko hi ya mahlweni aka mintirho ya vaapostola ha kota ku kuma tanihi vahlayi va rito ra Xikwembu laha hi kombetiwaka vuprofeta na ku profeta aka testamente leyintshwa. Loko ho kamba aka mintirho ya vaapostola chapter 11, mintirho ya vaapostola chapter 11
1: ikumeka seni balekela vesi ya kona
2: ayi kumi umfundisi, ayi kumi umfundisi va yimerini
1: na ipfula hi ku hatlisa ni vuyini kavanyeto ya katsongo i kholinyana yi nga nghena vheta yi susa ivese ta mina, mara i chapter 11 hi lava ku kumeka ri karhi hi vona vuprofeta na ku profeta aka New Testament chapter 11 verse ya 28 yi kombeta muprofeta la aka New Testament u nga ri ka testament ya khale, yi nyika na vito ra yena ku i Agabus, yi ri hi moya a kumeka a ri karhi a nga kombeta ku ku ta va na dyandza emisaveni hinkwayo ya nkarhi walowo. Ivi tlhei ku ri swi hetiseka emasikwini ya Caesar Claudius, leswi nga vula hi mprofeta Agabus a ku ku ta va na dyandza leri nga ta va kona misava hinkwayo ya nkarhi walowo. Swi hetiseka hi laha mprofeta wa Xikwembu hi moya lowo kwetsima a nga kumeka ri karhi a profeta hi kona. Ivi aka chapter 21 ya mintirho ya vaapostola ha n'wi kuma kambe mprofeta loyi Agabus loyi aya lomu Paulo a ri kona a ri na van'wana, loko a fika i teka bandi ra Paulo a ti boha mavoko na milenge hi rona ivi a profeta a ku n'winyi wa bandi leri loko a ya a Yerusalema va ta n'wi khoma va n'wi boha. Hi laha ni kumeka ku ni bohiwi hi kona. Loko mo cheka swi endleki hi laha profeta a nga kumeka ri karhi a kombeta hi kona, mo ni kombeta ni ta nyisa van'wani va kota ku kumeka va ri karhi va nga nghena. Ni lava ku kombeta ku ri Xikwembu aka nkarhi walowu hi nga ka wona xa tirhisa vaprofeta va xona akerekeni aka miri wa Kreste Yesu, mara ku vula sweswo a swi vuli ku ri un'wana na un'wana loyi a tivitanaka mprofeta i mprofeta hi ku ya hi laha rito ra Xikwembu ri vulaka hi kona. Irito Pastor Dingani
2: mfundisi mi nga siya mahlweni loko mi ku a swi vuli ku un'wana na un'wana la a tivinaku mprofeta i mprofeta mi vula yini?
0: Ey, na khensa swinene va swi kombetile Pastor Vukeya va ku ko kota ku va mprofeta wa xiviri u fanela ku sungula itiva rito ra Xikwembu. Kona mimoya yo tala, ko tlula na ku tala, leyi navelaka ko tirhisa vanhu, ko humelerisa makungu ya yona. Loko u nga tivi rito leri hi tsaleriweke rona hi Xikwembu xi tirhisa vanhu, o amukela swin'wana na swin'wana kusuka ka mimoya i bya wonge swi humaka Xikwembu lexi hanyaka. That's why mi vatwa va kumeka va ku vo profeta a mi byela ku ri mi rhangisi xiburukwani xa muhlovo muni andeni ka bro byela na wasati mhaka yaleyo.
2: Mpfundhisi swi tshama swi endleka sweswo mara mi vulavulaka hi swona
0: leswi swi tlhe swi twiwa ka thelevhixini. A profeta a ku ni mprofeta a ku tolo i kumeke u ri karhi u nga ya masangwini wena na munhu wo karhi a nga swi soli a vulavula hi swona loko a heta a ku Xikwembu xi ta ku katekisa i ta wu kuma movha lowu u wu lavaku na ntirho lowu u wu lavaku u ta wu kuma swi kombeta kahle hi lava nga kombeta hi kona mfundhisi Maluleke ku ri loko mprofeta a ri mprofeta a fanela ku tiyisisa rito leri Xikwembu hi Yesu xi kumekaka xi hi niki rona.
2: Mfundhisi
0: a fanela ku sola loko un'wana a kumeka a ri karhi a nga endla leswi kanetaku rito mara a lumbeta Xikwembu mara a swi tano va profeta ti-number phone tinyala u nga tsema yi sala hafu frigini i si ticondzo tinharhu a wu sweki bakiti hinkwayo miharihari yaliya hinkwayo hi leyi nga ku kokeni ka vavasati lavo tala ivi na vavanuna vatsongo va kumeka va tala tindhawini ta vukhongeri ku va va ta twa miharihari na mijamujamu leyi kumekaku yi ri karhi yi vuriwa kambani xiloyiloyi lexi va ngo vo profeta va kumeka va ri karhi va hambanyisa vatswari na vana vamakhelwani maxaka vatirhikulo na valava ve ri hi le ku profeteni. Vuprofeta bya Xikwembu byi tiyisa vanhu byi hlohlotela vanhu na ku va chavelela. Muprofeta wa xiviri wa Xikwembu i vuyisa vanhu lava nga hambuka va vuya aka Xikwembu hi ku ku navela lokukulu ka Xikwembu i ku vanhu va ponisiwa va fika ku tiveni ka ntiyiso mo hi swi vula va kala vaprofeta va Xikwembu aka nkarhi lowu hi nga ka wona a ni hlamali ku hikokwalaho ka hini hosi Yesu hi xiviri ivi na vaapostola va tiyisisa ku ri ku ta va na vaprofeta va mavunu lavo tala lava kumekaku va hangalaka na misava hinkwayo hi hanya enkarhini wa ku hetiseka ka rito rero. Ni khensi ngopfu
2: mfundhisi mi nga se famba mfundhisi Maluleke ni va vutise xivutiso la ni ku mi tshame mi hlangana na yena eka nkarhi lowu mi nga hanya ka yena mprofeta wa ntiyiso ke kumbe mprofeta loyi mi swi twaku marito lama a ma vulavulaka ma huma ka Xikwembu mfundhisi Maluleke va ku eka nkarhi lowu va nga hanya ka wona a va swi hlangana na yena ni loku vutisa ka xiquestion yaleyo ka n'wina mfundhisi n'wina hi nkarhi lowu mi nga hanya ka wona eka nkarhi lowu hi nga ka wona i kona mprofeta loyi a nga va yimaku muku loyi i mprofeta laha humaka ka Xikwembu xana.
0: Ya na khesa swinene swi tikomba wonge fambafambela matlhelo man'we na mfundhisi Maluleke na mina
3: ni
0: na malembe ya ku lava ku va 40 a ni se va na nkateko wa ku va avukoneni bya mprofeta loyi a kumekaku a nga profeta ivi ni kota ku vona ku hi loyi na ndhawu wa Xikwembu a nga na nyiko ya ku va mprofeta a ni ri hava kona a ni se famba misava hinkwayo mara lomu ni nga famba kona aka malembe ya ku lava ku va 40 a ni se kuma na wun'we loyi ni nga mi kombeta ku yena lava ni nga va vona hi lava va maqhinga va mi hi va hi vani na leswo tala va ri rhandzu ra mali
2: mara mavona TV mfundisi kume na radio mayingisela nwe
1: na TV na bona ni bona vakhaba kuma profeta loko cheka ukamba rito ikota kubona kulava iba profeta va xinwana ai va lesha Israyele sinya utibeka imihandu e ami utibe imatuka mata mikanganyisa matuka kamba limihandu metatiba ku isinya muni ni kesile
2: mara xo hetelela xana xikombu xa havalavula na vanhu va xona hi va profeta na
1: nhlamulo ya kona i ku ina hoka hi nga ri na vona a xikarhi ka hina a hi na vona lava nga kona hina a hi se va kona lava nga kona a hi lavi ku rhula out mhaka ya ku ri va kona va profeta ku kombeta rito ra xikwembu mara aka nkarhi lowu hi hanyaka aka wona va kala ku fana na maphorisa ya maindiya hala ka hina va kala hi mavoni o vona va lava khatimeni ni kesile
2: ni kesile mfundhisi ngo yi tova va yingiseri van'wanyana hi valava mfundhisi mfundhisi vugey
3: mfundhisi Dingani a ni ri ntsongo swinene 72 hi lembe ra kona a na ha ri ntsongo swinene a ku ri na mukhalabya van'wana va ku i muvuri baloyi a va tshama xitasini aka mavambi siku ra kona a ku ri mudendeni laha a tribal va khome bibele ya vona
2: ni kombela ku mukavanyeta xitori xa xani na ku xinto i nga hi teka mingiseri mingiseri wa Jesu RFM ahe hi hlayisekeni wa minjhani
4: na hi pfukeni ku xikomu xi vulavula njhani na vanhu musembula swona
2: hi swo sweswo
4: okay xi na tindlela to hambanahambana
2: namuntlha hi teke hi sungule hikwalaho ka vaprofeta tindlela ha ti tele mara namuntlha hi sungule kwalaho ku xa vulavula hi vaprofeta va xona laha ku nga hlayiwa kona ku sunguriwa ku xa vulavula hi vaprofeta va xona xivutiso sweswo lexi taka ka vayingiseri i ku xana xikwembu xa ha vulavula hi vaprofeta va xona ke
4: ya a ni rito ra xikwembu ra tiyisisa ku xa ha vulavula ko va ku swa kala swinene ku kumeka i karhi i hlangana na vona vaprofeta lava mara xona xa ha vulavula hi ku a xi ti za xi cinca so mara hi swi tiva njhani ku ri xikwembu xa ha vulavula hi vaprofeta hi languta xikongomelo loko xikwembu xi vulavula hi kota ku vona ku ri xikwembu xi kokela vanhu ka xona hi ku rito ra xikwembu ra kombisa kwala ka buku ya John chapter 15 verse 26 riri siku leri vuyimeri a nga tata a nga mali wo kwetsima a nge ti sunguleli swa yena i ta mi tivisa Kreste lero mali wo kwetsima loko u karhi wu tirha tanihi muprofeta wu komba vanhu eka xikwembu loko wo ze wu nga kombi vanhu eka xikwembu wu komba vanhu amatlhelo walowo a hi moya wa xikwembu so lexi xi hluphaka i mhaka ya ku ri hina vaprofeta va xikwembu na vaprofeta va sathana se va sathani vona va kokela vanhu kun'wana va va kokela vanhu aka swilo swa vona aka tikereke ne le ka vona vini
2: bava mi ni tsakisa hi ku miri ku na vaprofeta va xikwembu na va sathana n'wina sweswi mi nga hanya laha misaveni mi tshame mi va vona vaprofeta va xikwembu
4: mo ni nga vula ku ri a ni se tshama ni va na nkateko mara lexi a ni ta xi hlamula ko va ku vuprofeta bya xikwembu byona bya va koho mara muprofeta loyi ni nga ta ku loyi muprofeta wa xikwembu a ni se tshama ni kotlana na yena no twa vuprofeta bya xikwembu ngopfungopfu loko mi kuma ku ri munhu u kumeka a karhi a dyondzisa ku ri mfundhisi ni tala ku twa hi minkarhi yo tala va va va karhi va vulavula ngopfu na vutomi bya mina mara loyi ni nga ta ku loyi se i muprofeta wa xikwembu a ni se va na like ni kotlana na yena
2: swi la ku hamvoni TV n'wini ma vona mara TV n'wini
4: na vona TV se lava ni va vonaku ni vhe ni swi vona ku lavawani i va ka sathani hiku a va kombe kele vanhu ka xikwembu
2: a mi tirhisanga marito yo tika mara loko muku hi va ka sathana
4: hi leswi swi nga swona a ni ri loko munhu a kumeka a karhi a yimela sathana wa ntlawa wa luwani a ni na va ka Kreste hi kota ku va vula ku ri lava i va ka Kreste se lava mina ni vonaku vona ni vonetela va ka sathana
2: ya marito ma matika matika mardi alama because man lava batresa vitora xikwembu mo batresa vitora yeso mitheme vaka vachumela vaku yeso yeso mitheme ku vaka satana
4: ngari yena yeso lo hina hivula ku yeye ba nga va vari va yeso vanwani mara hayi na vaya
2: hey it can see I'm lo coach va yingiseri mfundisi maluleke va yingiseri lava nghena ku hinkwavo va karhi va ku hina a hi siva vona a hi siva mfundisi vuke va ra va siva vona
3: ana hambi ni byela xitori xa koho a ku u vona tintsumi tinharhu ti chika hi letilweni
2: i nga ku mi ta disturb mi ta dlela mi hetini va yingiseri na mi ta ti-calls ta ku ta nghena i ngo hi teka miyingiseri hi ta vuya ka n'wini miyingiseri
5: vafundhisi va mina
2: ahee
5: mfukile
2: hi kona ku na minjhani
5: namuntlha ni tsake ngopfu
2: mi tsakisa yini papa
5: tsakise ku nghenelele moyeni mwalo wa nhu wu nga wukulu swinene hi ku hambi Jesu Kreste u va n'wi rhwala u n'wi yisa mananga uya n'wi dyondzisa na ku lwa na Satana a swi hambi na le ku sunguleni loko a khuvuriwa wu va wu tatani hi xivumbeko xa tuva ku kombeta vukulu bya vuprofita hinkwavo vaprofita lava nga kona va ve kona hikwalaho ka moya lowuwani wu va letela no kumbe ku va dyondzisa kumbe ku va kucetela ku endla ku rhandza ka wona kumbe ku rhandza ka Xikwembu se lexinene hi xexo xo hi va vona njhani lava ku nga vaprofeta va ntiyiso kumbe lava mavunwa loko u nga ri na moya u nge swi voni ku munhu loyiwani i ku komba ndlela loko u nga ri na moya lowa a ni moya lowu hinkwenu hina moya lowu hi hefemulaku hina moya lowu ndzhaku yini kambe lowu kwetsima lowuwani hi wona wu nga strong ku tlula letin'wanyana ti inana tindlela hi wu kombaku ndlela hi wu dyondzisaku hi wona wu nga kombetaku munhu ku lexiwani a hi xona lexi xinene hi lexiwani se hi nge ali hinkwaswo hi nge pfumeli hinkwaswo hi nge hlangani na swilo leswinene masiku hinkwawo hi nge swi voni hi ndlela yin'we mara kambe loyi a ku byela ku ri lexo karhi i n'wi phikiza i ta za ku byela na ku phela kawusi leri i nga ri mbala wena kwala ka buruku yaleyo hi le ra mihlovo mani hlovo i wo i vanhu va vona se i ta va se majena a ku handla swi hundla leswiya swi nga deep a ni ri se manjheni hi le ku aleni va kona vaprofita va vuprofita bya ha hanya na le bibeleni swi tsariwile
2: xivutiso xa mina lexi ni vutisaka vayingiseri ni nga vutisa na lava nga nghena n'wina mi tshame mi hlangana na vona vaprofeta va ntiyiso
5: mina ni hlangane na lavo tala ngopfu
2: lava ntiyiso
5: lava ntiyiso
2: swilava
5: a ni loko hi ku munhu i na ntiyiso i vulavula leswi mina ni nga swi tiveku kumbe leswi ni nga hatlisaku ni swi vona ku leswiwani ingaku hi swona leswiwani
2: loko mi nga swi tivi mi vula njhani loko swilo leswi mi nga swi tiveki leswi va nga vulavula swilo leswi a mi nga swi tivi mi nga kota ku confirm-a ku i swa ntiyiso hi swini swi swa kona
5: a ni ku fana na sweswiwani i nga va na ku u yiveriwe movha ende loko u yiveriwe movha u hlangana na munhu a ku phela movha wa wena va wu yivile tolo u nga kaneta
2: mara i vuprofeta loko munhu a mi byela ku movha wa n'wi wu yiviwini
6: na treka ya
5: ende ku hava xo tlula xexo
2: treka loko mi vekele movha ka movha ya n'wina u vekeriwe treka loko yi mi byela ku movha wa n'wi wu yiviwe tolo ku wu le kwinikwini i vuprofeta
5: wa vona loko hi za hi ya fika kwala hi leswi hi vulavulaku hi vutlhari lebyi moya wu nga byi endla wu byi yika vanhu ku ri va ta ndla yini va ta ndla leswo tlula sweswo wa vona naswona va kota ku vona le n'wetini le loko va langutise hi michini i vutlhari lebyiya xikwembu xi nga va nyika
2: so
5: lebyi humaku lamoyeni lowuwani hi vulavula ku Mano wa nwana ondla ku everything na vadokotela va swikota ku teka moya onwanyana va uveka ku nwanyana. Kuva heta va ukhirisela la ya.
2: Kuna mfundisi Maluleke va ku mhlamula la. Mfundisi Maluleke hi lava mingiseri.
5: Avani vutisi va nga hlamula.
6: Ya ano lava ku vutisa mingiseri kuri hi ku ya hi rito ra Xikwembu ka Galatia chapter 5 aka verse 19 na 20 na 21 yi longoloxa leswi Xikwembu xi nga swi laviku aka swona yi katsa xiloyi loyi yi katsa rivengo na timholova na vukwele na ku kariha se hi loyi munhu a nge ni mprofeta i va fika a byela munhu a ku u loyiwa hi mani xana i muprofeta wa ntiyiso na a kha a ala kumbe a kha a lwa na leswi Xikwembu xi nge ri swi nga vi kona xikarhi ka n'wina sweswo.
5: Loko hi vulavula hi vaGalatia nkarhi wun'wanyana vaGalatia a hi vitivi ku hi lavele kwini mara loko hi vulavula hi ntiyiso loko hi vulavula hi ntiyiso
6: kumbe mi nga endla swo munhu byela ku rito ra Xikwembu ri gina kwihi hi ta landza yona
5: rito
6: ra Xikwembu bibeleni hi rihi na rihi tshika vaGalatia
5: a mi twakale va vulavulela kule
6: a ni ku ri va vabyeleni
2: va ri va loko mi va byela ku loko mi sola va Galatia hi kwini laha n'wina mi hleketaka ku loko vo hlaya kona mi ta sala mi hetisekini n'wina
5: aiko a ni ri loko hi karhi hi vulavula so a ni lava u ta ringeta ku va hlamusela ku ri loko hi sungula ku sola a swa ha ri swona hi ku na laya bibeleni loko va sungula loko va karhi va vulavula timhaka letiwani va ti vulavula hi ku vuprofita byi kona ende loyi a nga pfumeli ku vuprofita byi kona hi loyi a nga na ku kanakana no vilela na swin'wanyana hi ku a nga pfumelangi kahle na le bibeleni ya loyi a sungulaka ku kanakana no
6: vilelaa no lava mini hlamula hi ku komisa xivutiso xexi ni nga vutisa ku ri loko rito ra Xikwembu ri ku a xikarhi ka vanhu lava nga pfumela va nga vi na rivengo timholovo vukwele na xiloyiloyi ivi ku humelela munhu a ku ni muprofeta wa Xikwembu i va ku wena i loyiwa hi swimanimani xana i muprofeta wa ntiyiso ku ya hi n'wina yoloyeke
5: i pfuna luya a nga ku dlaweni hi le ku pfuneni ka loyi a nga ku
6: dlaweni
2: swinenegesile papa ma swi to timhaka hi leto bava va ri wa pfuneka loyi a nga ku dlayiweni n'wimi le ku kaleteni ku ri mira epapa
5: a ni ri loko hi vulavula hi xilo hi loyi kumbe hi vulavula na hi swilo swin'wanyana hi leswi hi vulavulaku hi lava va nga laveki ku paluxiwa hi ku loko hi langusa hambi o ya fika ni makumu le ka hlavutelo yi ri lava ka va nga ta kaka va nga ndlikwini va nga ta ka va nga wu voni ku mfumo wa matilo a hi va loyi lowu a vulavulaka hi xiloyiloyi i wrong hi ku vuxiloyiloyi xi huma aka viloyi lebyi Xikwembu kumbe lava n'wina mi pfumelaka ngopfungopfu aka hlavutelo le makumu yi ri lava ka va nga ta ka va nga ngheni i va loyi
2: papa yimaniyaa
5: i lava njhani
2: papa mi nga yimanyana mi nga siya mahlweni ni ri xiloyiloyi xirhongo munhu i loko ku byeleni ku mi loyiwa hi manimani ende sweswi mhaka u heta ku hlamula ku xiloyiloyi xirhongo a ku sunguleni mi hlamule ku wo mi pfuna i muprofeta wa fantisi
5: a no ni vutisa laha a no hlamusela ku loyi a byeriwaku ku sweswo hi loyi a pfunekaku hi loyi a pfuniwaku mina a ni profitiwi ni le ngangeni a ni ya tinhlolo
2: a hi khensile papa mavonelo ya n'wina i mavonelo ya n'wina hi khensile
5: mina ni hemberiwa a ni xisiwi na swi kota ku khizama mindlwini ya mina ni khongela khoneni ya mina leswin'wana leswiwana a ni swi teki
2: mara a ni loko a mi byela ku mi loyi wa yimanimani mi ri wo mi pfuna se a ngo mi hembela ku ya hi n'wina musi a ni wo mi pfuna
5: a ni ri lo ku bya fambi ya n'wi byela ku a nga ni loyi nga byeli mina mina ikhela yena kwa tika munhu wa Xikwembu
2: loyi ikhesile Xikwembu
5: ngona ta hambana va ni mhaka yena
2: ya
5: eh
2: ay ikhesile papa aya byela yena aya byela yena kwa nga loyi ikhesile mavonelo ya mixer 0608875942 tlanga voice note ya mixer khale ri kona
6: mingi se tlanga mfundisi ka liya ya vaGalatia leyi mixer vengeri ay ai fane nga iteki ya vaGalatia yi komba ku hambana aka ntumbuluko munhu a hanya hi ntumbuluko wa nyama na ku hanya hi moya yiri swa lwa swilis
2: nwe hi khoma mixer mixer wa Jesus FM
7: ahe
2: economy njani mtakusanya na voice ya nwena
7: oh ukele na rena mfundisi wafundisi waye
2: ipukile
7: na mina no lava kahle mina no lava ku tsa ku re impela a hi landelele ndripo ra xikwembu loko ri va fundile va profita a hi tirhiseni ripo ra xikwembu leswi xi vulaka swona ndzi tshuki ni ri ni nge vi ni profita ni ya ku munhu u lava ku pfunaka ni fane ni hlahluva ni ku a yi ni n'wi khongelela ni vula endlo ya hi mani sweswo swi ri impela a na ha ri muprofita a swi vona ka ka ripo ra xikwembu
2: ya I can see. I have a man.
7: Radio, radio.
2: Radio, radio. I can see.
7: Yeah,
2: thank you. Yeah,
6: yeah. Ana, koma kwa lakaba galati. Yi komba leswi xikwembu xi nga swi laviku. Yi ri ku hanya ku hi ku lawuliwa.
2: Mfundisi, hi tsandzeka ku control ti call loko ti kha ti nghena hi fanele hi teka vayingiseri. Vayingiseri va Jesus FM. Aye, why say when I kule sinene mga tsunela nyana kumbe mtlakusa volume ya phone.
8: Njani wash?
2: Yeah, sesi mitokela kahle ngobe mpukini njani?
8: Kupile ma.
2: Mm.
8: Anga bi cheka ngalo wa kure kufika. Ja apula yi we kumbe kumbe kufika ngobe ngwe na jona wa zwamba ngavini kumbe. Ngwe brand ri pala ka.
2: Mirini?
8: Ngo profile ka.
2: Mila ku yingisela kumbe mita yingisela ka xiyani moya okay vari hi nga ya khongela i nikiwa profeta kumbexani swo ta kumbexani u nikiwe zona
6: vakorinto wo sungula chapter 12 yisi hlaya swiri nyiko ya moya nyiko a milwele a hilandu tshaveni a hi xavisiwe swa xivulwa nyiko xikwembu xo ponisa vanhu i va xi vanika ti nyiko hi ku hambana hambana se ku na lava nyikiwa ku nyiko yale ya profeta a swo ya tshaveni hi vula ka mfundisi vuke ya miyarhwala mafufunyani
2: se swi la ku hambiwa vana ku navela ku va profeta loko u nga nyikiwangi a wu nge pfuki na siku na rin'we i ve muprofeta
6: wa khongela loko u navela nyiko yo karhi ku vula rito ra xikwembu
2: ya
6: makhongela mukombela loko xikwembu xi va swi fanerile xi ta mi nyika mara yi ri nyiko a mi yi lweli
2: okay u endlanga voice note ya mixer hi twa ku mixer u ri yini a mixer u delete ka nharhu swi vula ku loko mihlamula kona i va karhi a susa ti-voice record letiwani n'we hi tlanga lava
9: riperile vapfundhisa xitichini xa Jesus FM ya mina hi ku tiva ka mina loko ni dyondza ku ya hi rito ra xikwembu vaprofeta va xikwembu va kona vaprofeta va xikwembu i vanhu lava dyondzisaka rito ra xikwembu eka vanhu hi ndlela leyi va karhi va profetela vanhu va xona xikwembu swa ku va kota ku vuyelela ka xona hikuva rito ra xikwembu ri tirhela ku vuyisela vanhu eka xona loko ya langutisa eka Ezekiel 37 ri hi dyondzisa leswaku xikwembu xi vulama Ezekiel swa ka profeta leswaku marhambu lama ma kota ku hlangana kambe marhambu ri karhi ya hlamusela a ku ri timoxaka ta Israel leti nge na tona sa ti hangalakile hikokwala namuntlha hi tiva ku rito ra xikwembu ri vuyisela vanhu ku dyondzisa ka xikwembu na ku xi tiveni ku xi tirheleni loko ro za rito ri nga seketeli ku va vanhu va vuyelana ka xikwembu a hi rona rito ra xikwembu rero ro vulavula hi swi swa ku munhu ku pfuna munhu enyameni ku munhu a va na rifumo njhaninjhani ha rona ra xikwembu ri seketele ku vanhu a va vuyele na xikwembu a tiva xikwembu va tirhela ku ponisa ka moya ya vona se hi leswi rito ra xikwembu ri tirhelaka swona ngopfu so a ku na yin'wani mhaka vamakwerini mi lava ni ka va vona mina vafundhi vaprofeta va xikwembu i vanhu lava nga nghena va famba va dyondzisa rito ra xikwembu hi vona lava va profetelaka timhaka ta xikwembu nguleri ka magena
2: ngulele va ri lava dyondzisaka rito ra xikwembu hi vona vaprofeta va rito ra xikwembu vuke
3: ya
2: ni mi jumi
3: ami ni jumangi a ni ku mi lava ku ni hetisela xitori lexiya lava va yima na hina lavawani va yima na hina va yima na ku ri ku vula rito ra xikwembu i ku profeta se a ka xitori lexiya se no sala na sente hi se yin'we hi va 1973-74 miganga ya ka hina loko u nga cini mandlozi aka leswaku xikolweni ku vana madimoni manwana mo chavisa ku na ndilo lo vavanga huvula ne ku vana danda rinwana ri ro chavisa swinene swi ndi hlamarisa ngopfu ku hamkhala unwana unwana a vula sweswo akuri muvuri baloyi va vurile swilo leswi va hibyerile swilo leswi ene unwana unwana a swi twile va tile kwalaha amudendeni va byela unwana unwana hi leswi hi swi vula ku profeta leswi ku vula leswi nala a nga ku swi planeni va hi chavi va hi phephisa aka swona
2: n'wi hetaka mingisa va Jesu RFM
10: hallo
2: aye
10: Mipukirisa.
2: Ikona mjani mwina?
10: Hei, pukire ma. Kwa ni kuna laka mkuzana.
2: Kwa ni kuna laka mkuzana.
10: Ya, ni kwa mela kukuti. Sama kukuti. Wafundisi wakona, ingangati kona, waprofita wakona, na vanu, la wabona vange, vange na kereke wakona, la vange wapuna vanu. Kuri vanhu va hanya loko munhu a twa ku vava va hola mara hikokwalaho ka yini va tsandzeka ku horisa vanhu lava
2: xivutiso xexo xi ri hikokwalaho ka yini vanhu lava va ri
10: va tsandzeka ku horisa muvabyi loko a vabya mara vafundhisi va kona na tin'anga ti kona na maprofita va kona na vanhu lava vona va ya ku kerekeni sota yin'wana na yin'wana mara munhu wa tsandzeka ku hola a tima va byela why
2: kalele ku horisa munhu kumbe ku horisa xikwembu
10: mi lava ku tiva ka n'wina ku ri kahlekahle okay hi ndlela yin'wani hi ndlela yin'wani mi hlamula ku ri a ku horisi munhu ku horisa xikwembu
2: so mara topic ya namuntlha yi ri xana vaprofeta va ntiyiso sweswiwani loko hi le hi languta ku xikwembu xi vulavula hi tindlela hi to hambanahambana mara hi sungule kwalaya ku xa xi vulavula hi vaprofeta va xona ku ya hi matsalwa so question i ku ba ri kona kumbe va kona va profeta lava xikwembu xi vulavula ku hi bona namuntlha na
10: yiman ta yingisela kahle swona nkc thank you
2: i can see
3: mfundhisi Dingani
2: haye
3: mina na pfumela ka ku horisiwa hi ku ya hi rito ra xikwembu Isaiah chapter 53 loko a ha profetiwa Yesu ku ta va kona loko a fika Yesu Kreste a ku hi ku pfumela ka wena na namuntlha na sweswi se xikwembu ni tirhi mativa xikwembu nge xi control eku kuna umbono dza vanhu vo tala lava vanga khongelelwa va hanya na umbono dzo tala lava vanga ha khensana va fika va hanya na lava nga fa
2: enwe itlanga voice note ya mingi seri
11: I madambu lamanene va fundisi va mina menga ku xikwembu a xa ha vulavula na va profeta va xona kambe ku yo sala va profeta va satan lavo tirhisa swilo swa madambi leswi yisaka vana va xikwembu a tiheleni ku hara va ma profeta va tiyiso kambe ku va na maprofeta lava mavunwa va madambi wo hembela vanhu vo xisa vanhu va yisa tiheleni a mi hlangana musa xigalo tikulu SW Scandal i komu vahaxi wa mina na vayingisi va Jesu ra FM
2: mfundhisi Maluleke loko va kaneta leswi matsalwa va vulaka swona ni tsakisa hi ku miyingiseri u ri a va ha ri kona n'wina mi ri va kona no wena nga si hlangana na vona
6: ya hi leswo tikulu wa Scandal vanga vengise hlangana na vona ku fana na mina ta swa ntiri na mina nga ringeka ku ka hari hava loko a swi nga vuluwangi a ri tweni ku kuna nyiko ya leya ene a va ri kona mara hi ku hlangana na vona munhu loko ni vutisa ku va kona hala ni tshamaka ka malamulele ni nga ku hava mara a ni vuli ku hava kona no ka ni nga va tivi lava hi hlanganaka na vona minkarhi hikwayo a hi vona
2: se mi loko mi hlamulela sayiti ya n'wina ka malamulele kuma kona mi ri ku hava
6: a ni ni nge tivi hikwako ku vula ka mfuni xihlabyana ku a ni tivi misava
2: mara loko mi katsa mi ku malamulele a mi swi hlangana na yena swi loko munhu a kahlekahle hala ka malamulele mi sure hi ku mi tshama kona mi vonini mo ka mi nga swi hlangana na vona hala kun'wanyana mara ka malamulele
6: ni sure ku ri
2: mi ri mo ka mi nga swi hlangana na vona ka malamulele swi vula ku mi ri mi matiya hi rero ka malamulele a mi swi hlangana na yena
6: ya a ni ri ku hava a ni se hlangana na yena
2: okay n'wi hetlaka voice note ya mingiseri
12: swiperile vafundhisi eka nongonoko wa kahle siku ra namuntlha reasoning from the scriptures munhu la ku ta twisisa na swi twa vafundhisi ku mi ri evaprofita va nga profiti vanhu swilo leswi nga laha misaveni kambe va profeta rito kambe mina ni kombela ku ta twisisa ku hi wihi muprofeta wun'we loyi a nga koho kwala misaveni eka siku ra namuntlha loyi a profetaku eswilo leswi swi nga riki kona, loyi a profetaku a nga profeti swi swa la misaveni, a nga profeta rito. Ku hu koho kwala ndyana, hi ku hina vaprofeta lava hi nga na vola hinkwako hi lava va profetaku swilo leswi humelelaku kwala misaveni. Ene va hi byela ku voho va pfuriwe hi Xikwembu matihlo yo vona swilo leswiwani. Loko sweswo mehe no va no ri na ti-problem ti nga vangeriwa hi munhu wo karhi, va swi kota ku swi vona swilo leswiya spiritually hi moya, ku hawa wehe u nga hlamali loko swi swa wehe swi onhakile, swi onhiwe kusuka le na le na le. Xikwembu xi ni kombisa ku swi onhakile la ka swona swona swona swona. Se vafundhisi n'wina ma swi sola swilo leswi a ni swi twisisi ku n'wina hi leswi mi alanaka na swoho kumbe njhani, na ku why mi alana na swoho ku Xikwembu xa pfula e munhu matihlo ya ximoya a kota ku vona swilo leswiwa e vanhu va nga swi tumbeta, i xiyixini xivangelo xo ala swilo leswi?
2: Xan'wina xivutiso xexo vafundhisi.
3: Maxi, I think hi vule tindzimana to tala leti ti kombaka leswaku ri vuprofeta byi kona na rito ra Xikwembu ra confirma leswaku vuprofeta byi kona. Mfundhisi Tlhabyani va tlhela va tatisa tivhesi to tala leti ti kombisaka vaapostola ni van'wani va malandza ya Xikwembu lava va nga tirhisa vuprofeta ekusuka aka Xikwembu. Mara hi qualifyile ku ri evuprofeta byi fanele byi qualifyiwa hikwalaho ka ku va ku ri na vaprofeta va ntiyiso na vaprofeta va mavunwa. So a hi zangi hi kaneta ku ri vuprofeta a byi kona. That's why mi vatwini mfundhisi va luleke va ku ri loko a ku nga ri na ndzimana leyi yi nga ka vakorinto a hi ta ku impela vuprofeta a bya ha ri kona. So loko munhu a teka swin'wani leswi a vonaka leswaku ingaku a nga endla mali hi swona hi swi classify aka se vahlayeli va Galatia chapter 5 verse 22 na 19 yi kombaka leswaku loko ko za ku va na munhu loyi vuprofeta bya yena byi salaka byi vanga timbholovo hi nga byi classify aka vuprofeta bya mavunwa. I ku vuprofeta byi i ku edify kereke, i ku pfuna na ku improve kereke.
2: I ngo hiteka mingiseri dabe ni ka mfundhisi Maluleke. Mingiseri aye
13: vukile
2: i kona mjani
13: vukile
2: ey
13: sala nyana voice ya mina ikahle ngopfu
2: ya
13: na mkhuhlwani se
2: a matwala loko mo tshama hi ndlela yaleyo mi ta hi ka mi twa mse fika makumu.
13: Mbulavula na mfundhisi Maswanganyi KG ka Malamulele. Hey, ya twala mhaka leyi ya profesi ara lexi ni xi vonaka eminkarhini leyi hanyaka yona vuprofeta byi hijackiwini. That is the why every day loko munhu a sungula kereke these days i profeta. I passage ya ku endla mali yi tlhela va passage ya ku endla ku ni hambi ni ta ku kereke hambi ni ta ku organization yi kula hi ku hatlisa.
2: Mbulizo wa mi ku organization ku vela hi vavula kereke yi hundzuka njhani organization?
13: I organization hi ndlela leyi i ku a ku loko endliweni swilo swa Xikwembu endliwa swilo swa vanhu. There's a difference between an organization and a church. I swilo swimbirhi swo hambana. Kereke a hi organization. Ntirho wa kereke mandate kumbe commission i ku va hi susa vanhu emisaveni hi va vuyisa a ritweni ra Xikwembu endleleni ya Xikwembu va ta kota ku vona tilo. Mara loko hi langutisa namuntlha vana a va ha byeriwi ku ponisiwa, vanhu va byeriwa hi ku humelela. Va studile vanhu lava va swi vona ku ku na swilo leswi vanhu vunyingi bya hina hi swi dingaka, ku nga ku humelela, ku nga ku horisiwa. Swilo leswi hi swona swi dingiwaka ngopfu namuntlha. Un'wana na un'wana u la ta tikuma swilo swa yena swi tshamisekile. Loko mo langutisa kereke yin'wana na yin'wana leyi nga chumayeliku Yesu i hosi, Yesu wa ponisa, a yi kereke i organization. Ku fundraise wa mali hi vito ra Yesu. Hi swo swi nga ku hi oneleni namuntlha. That is why loko mo langutisa tikereke leti chumayelaka tiso a ti na vanhu vo tala.
2: So mara mfundhisi ni tsakisa hi ku mi nghena minkarhi mi loko mi huma ka Malamulele ku na mfundhisi va ka Malamulele la xikarhini ka hina va ri hala ka Malamulele a va swi hlangana na yena
6: va hi lwisa mfundhisi ma
2: swona. So la ku vutisa n'wina mi tshame mi hlangana na yena ku halawu
13: mfundhisi muprofeta a ndzi se hlangana na yena.
2: A mi fambi n'wina vambirhi, n'wina mfundhisi maswaka yi la mfundhisi Maluleke a mi le ku fambeni
13: ni le handle ka tiko leri ni chumayelile a ndzi se hlangana na yena improfet. Loko tlhelela bibeleni maxaka mina va profeta va nga na tikereke no a va ta kerekeni va ta encourage kereke va ta kerekeni va ta tshinya kereke. Normally a va tala ngopfu ku vulavula na ti-prominent figure tihosi varhangeri sweswo swo taniya va va byela ku leswi na leswi a mi le ku endleni swona hi ku ya hi rito ra Xikwembu. Loko Davhida a dyohile profeta Nathan hi yena a nga ta ka yena a keze hosi u endle 1, 2, 3 a n'wi nyika xikombiso hi tinyimpfu un'wana na ta 1000 un'wana na xin'we un'wana a tekela un'wana a la ku nghena ngopfu kwalaho hi leswi a swi humelela. Se namuntlha ku pfuliwa kereke mara a ku vulavuliwi ku Yesu wa ponisa, ku vulavula ririmi rin'we ntsena. That's why loko mo langutisa vunyingi bya vaprofeta they are very rich. Kumaku vanhu va byeriwa leswi va lava ku twaka swona, a va byeriwi leswi Xikwembu xi lavaku va twa swona. Vanhu va byeriwa leswi va lavaku ku twa swona. Loko mo byela munhu ku ponisiwa u nge mi twisisi ngopfu, mara loko mo n'wi byela ku la u ta humelela swi ta ku ngerengere u ta ku twa hi ku hatlisa hi ku hi leswi vanhu va lavaku swona.
2: Mfundhisi i khensile n'wina mfundhisi Hlabyani na mfundhisi Maluleke a mi fambi a mi jikajiki na mfundhisi Vukeya kumbe ku ta nghena van'wani mfundhisi lava nga tshama jikajika va famba kahle swi a mula kwala ka Malamulele a kumbexana loko u ta un'wanyana wa 4 wa ka Malamulele hi ta kota ku swi twisa hi mpela a va swi va kona mara
13: ni chumayerile siku rin'wana kwala ka GCR ya ha ri le nkoveni loko ni kombela wun'we la nga tshama profetiwa ku u ta humelela hi mpela swi endlekile hi le foni ya mina ni fonile na namuntlha ni se foneriwa hi munhu
2: a kumbe vo tilahla va yingiseri ndase hi mi kombela kambe mitlhe mi vuya mitamutamuta ti nyika grama va ta va tilahlile hi khensile mfundhisi n'we hi tova un'wanyana ku va rini kumbe u nga tlhela hi kume na wun'we a nga ta huma a karhi a ku i va kona ni hlangane na vona
13: a yingiseleni
2: hi khensile mfundhisi ko va njhani ku hala ka Malamulele a mi fambi vanhu va ka Malamulele mfundhisi Vukeya hi na la giyani a va le ku ngheneni
3: ya ku na ndzimana ni navelaka ku siyela muyingiseri wun'wana a nga tirhi kasi vuprofeta byo kumeka ntshaveni ntsena na ni lava ku henhla ka Vaheberi chapter 11 verse 6
2: hi ku languta hi ta heta hi hlaya n'wi heta ka muyingiseri khalaka ra foni muyingiseri wa GCR FM.
14: Ahee vafundhisi wa mina mpfukini.
2: Hi kona mujani mani?
14: Hi pfuke swinene hi tintswali ta huku.
2: A voice leyi yi nghena kahle yi ta va hi tala timhaka ta kahle. Sweswi ku nghena ti-voice ti-call letin'wanyana a ku swi nghena voice call leyi yi hi tiyisisaku va kona va hlangane na vona. Mi ri yini mani?
14: Ah mina no tisa ku khensa. Ni tlhavuye mfundhisi lava ha kumaku.
2: Ya.
14: Va vulavula swona. Swinene hi swona ngopfu. Vanhu masiku lama hi hanyaka wona ve le tikerekeni rito ra Xikwembu a va ri tivi va tiva ku loko yi nghena kereke i fane wena i fuma loko yi nghena kereke i byeriwa sweswi ni byeriwa ku wena i mhani miheva ha ku tiva i munhu wa xiyimo xa so swi ku yini swi ku yini hi swo va tivaka swona tikereke sweswi a ta ha dyondzisi rito ra kala swinene, ene vanhu minkarhi leyi hanyaka hina va lava rito, va ta kota ku tiva Xikwembu, va ta kota ku tilwela na vona, va tiva ku loko va huwelela ka Xikwembu, Xikwembu xa pfuna.
2: Mani Miyeva, mi tshama kwini?
14: Ni tshama Merve B ka Mabayeni.
2: Merve wela kula Giyani
6: ka mixana
14: tso kuma. Eh, wela Malamulele.
2: Ah, n'wini vutsa wa 4 o ka Malamulele. Sisi mi hanyini mi hlanganela yena mu profeta wa ntiso.
14: Ah, hayi.
2: Malamulele loko sikunde kunde ka yini? Kunde ka yini Malamulele?
14: Hayi hayi hayi. Na ko profeta loko munhu a khongela. Mu profeta hi yenwe Xikwembu xitonkomba, i va khongela ku leswi vula hi ku ri yena. Hayi leswi swa munhu a kwa ni menele ka vanhu na ndzi tshama ni ni kulele a kerekeni leyi ni ponisiwe kerekeni leyi nga dyondzisa rito, ni faith mission mina. Eh. Se masuku lama rito ra kala mara hina le ka hina ra ha ri kona swinene ha ritwa na va pastor Bishop Tlabyane ma va tiva ku i vanhu va rito. Se no tata ku khensa na le ka mfundhisi Maluleke. Hayi na swi twa ku kwalano ka ha ri na rito, se ni tlhavu hi lava ha ku nghena ku ni swi twa ku va vula swona i swa matimba swinene, vuprofeta byi le ritweni. A ni rito hi ro ri vulavulaka loko ri ku huwelela ka mina ni ta ku komba leswi nga fihliwa bya profeta.
2: Mani n'wina mfundhisi Maswanganyi, mfundhisi Tlabyane na mfundhisi Maluleke, loko u nghena wa 5 a ni tiyisisa himpela ha ni ta tiyisa ku himpela Malamulele yi ngheneriwile, mara sweswiwani a ni swi va convinced.
14: Hayi hi swona ngopfu sweswo, hi swona swinene. Hayi na khensa mfundhisi wa mina na swi twa i rito ri le ku hanyeni, ene mi ri hlamula hi ku kongoma.
2: Hi khensile mani.
14: Hi ku hlamula hi ku kongoma.
2: Hi khensile n'wi tova n'wana va yingiseri.
14: Hi khensile.
2: Mbundisi Mvugayi, ma tiva timhaka ta kona n'wini. Mara va le Giyana va le ku ngheneni va ta hi byela kahlekahle va hlangane na yini vona.
3: Ya, that's why ni tsakisiwa hi rito leri a ka Bibele ya Xitsonga yi ri chivirikelana. Leswi vulaka leswaku ri vuprofeta bya ntiyiso byi nga kumiwa ntsena hi vanhu lava
2: chivirikelana. N'wi teka mingiseri, n'wi teka mingiseri.
15: Vafundhisi.
2: Ahee.
15: Mina ni le Giyana.
2: Ni le Giyana mfundhi. Eyi mata i khale khoni leyi ni yimerini le.
15: Ya, mama ni ku mina ni dyondzi hlangana yena mi ri xiyimini ntshaveni.
2: Balavulani kahle no ta yini?
15: Ni ri nhlangana yena mara swi hanga ha ri kona munhu kona ntshaveni. A nga ni kurisikeli mali hi le malini. Va ze va hembela hi ku ka vana mali. Swilo swa nga ni zela ni vuyisa ni swi witineta. Ende ni n'wi hakela mfumo. Se va ze va hemba ngopfu ku languta ku ri swi endlisecha. Nkosi wa straight i ka mitsuku ni ta khensa loko to n'wi na ni swi vona leswi a swi vula swi swona. Ku fanele ku mali ni tivi swi ahi.
2: Ya ne.
15: Na ku vafundhisi na mutekana a kerekeni ku ri kuta mani swi mfundhisi ku i jimi nejeti ma. A nga tikeke ta nga swi vula mutani ka vazalwana ngopfu ku fika munhu na le mani ni swi fanele ka mbona. Ala u tlhekola ni
2: mi ri lava va nga mi pfuna kumbexana va nga tshama va muprofeta mi nge va ntiyiso va fambini, se loko va fambini a mi se mi hlangana na wun'wanyana kwala Giyani wa loyi mi n'wi vonaka loyi i okay. Hi khensile mavonelo mixer, mavonelo mixer, hi khensile va ta mi hlamula. Mara hi ku languta nkarhi lowu nga kona loko vo nghosa va khakha va hi ta ti-voice note ti tele mfundhisi, topic leyi nga ku yi le ku tsakiseka vayingiseri laha hi nga fika kona loko ni cheka laha yo sela hi vo ma 3 minutes. I nge ni teka voice note leyi ni languta malahelo ya yona mara leyi n'wi yi kumini n'wi yi teka muyingiseri ke muyingiseri wa jisa muyingiseri
16: minjhani vafundhisi
2: hi kona minjhani
16: ya na mitwa mavavula ni la Giyani na mina.
17: vanhu va fundhisi va vulavulaka ni va hi laha Kriste vo tala va sukini kwala Giyani va Nigeria ka BD Joshua va weriwa hi tibiliti le a va nga landzi byo vuprofita se va va ku hi vuprofita byi kona va vulavula hi ku Giyani hinkwa profita se va va ku hi vuprofita byi kona va vulavula hi ku Giyani hinkwayo a yi tsutsumini ya nghena Nigeria va ya lava byo

Right, gaming so far make a damn just to number 26:25 after the hour. And 9 o'clock on the dot. Had better than Mixer Romina Comkella, Hikamatambia Sukuna Mount, Kanagonoko, Gospel Top 20. And no load that I want to mix it, Sodom 101, Hilaka Wan Kakakakawa, Kumambir, Ekamatambia Sukuna Mount, Kamaka Mixer Rome, and Kokokokling Selection Shaway Shah, Jisara Family of Bagorko, Ekamatambia Sukuna Mount, Lakam Kelak and Gominapinas, aka Ijarabala, and Jahin to Global Combat Woman and Langaman, Kamavus, like I want to Kazamu, Shkoch, Wamba, the Fama Shima, a Labaka Kakaka with Nagabs Moya, and the Lakamatambia Sukuna. Kasa sana ngo bafundisi laka ngona kwangwena wa reasoning from the scriptures laka wa Ryan Cobb ke fika leka wa Ryan Kaye mba mkamisela nkar na ega madambi ya sokana namu kabeke mena wana mixeli efama shingwe laka wa Ryan Kaye ke fika leka wa Ram ya kumembire ega madambu ya sokana namu simla to akaswa kahle eka aprisa sem ritwa ntsa le soku ntsabale we mukutsuru wanga wa swi tiva le soku hi ya gonya kanjani tiva le swimingiseri kuno ntsabale kha swivula hi masiku ngwa ku loko ze gonya xiganga xikomo loko hi fika le xiganga xi helela ko loko hi nangisa hasa hi bona xirhelela leswi vula ntsa le soku u nga gonya xiganga u hetelela u nga rhelelanga a swi kona sweswo kambe ke hi va hi kha swi tekela nhlokweni ku na swin'wana vuton'wini bya yena loko swi humelela swo ka swi nga ri kahle nkarhi wun'wani swi lava ta vona yena ku hi tiye ku fika kwini nkarhi wun'wani swo va swi kha swi hlola leswi swi nga ku tirhi Afrika-Dzonga Double player mati basu nene kofi kunika kahle na risimu kusuka kahle ka Themba Nyathi vaku switalunga makume mbiri tsebo timinetsi suka kahle ka Ryan Kaye namuntlha ile ka sokora makume mbiri naro ile ka ngweti ya hlangwe lembe ra gidibere na makume mbiri tsebo Africa Dzonga eka madiambu ya sokora ngomnga ku chaileni ka madiambu ya sokora namuntlha ka spana mana ka swonwe kumbe xa spana mana ka swa mana mana pan kahle mabandi a phlaiseki mhlaiseka swinene ngo chairsana kahle khete a itekene nhlokweni makata ku loko kha hi chaela lo magondzoni kumbe xa lo mapatu lo hiva hi kha xitiba loko hi kha hi chaela kahle swi hlayisa vutomi bya hina swi hlayisa na vutomi bya vanhu van'wana i ndlela leyi mingiseri kambe ke hi ta va kha hi famba swin'we eka madyambu ya siku ra namuntlha ku ya fikele ka wara ya 12 double play tani leswi nga kombisa swona loko loko chayeleni ka gondza R578 R81 R36 R529 mingiseri wa mina chayela kahle vukheta na ronani mfikani wa makoho ma ha hlayisekile i ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla ngopfu endele ka madyambu ya siku ra namuntlha khesa swinene ngopfu eka muhumelerisi wa nongonoko the real miss ksa khesani xaranoka cauka hi yena muhumelerisi wa the big breakfast olo mingiseri wa mina endele ka madyambu ya siku ra namuntlha laha hi nga ta va hi kha hi fambisa swona mina wena hi ndlela kambe ke ni ku amukela kahle vhele na ha tindhawu ta ku hambanahambana mingiseri wa mina endele ka madyambu ya siku ra namuntlha ku ri u le ka R578 R81 hi va hi kha hi khesa swinene ngopfu mingiseri hi ndlela woni ku perisa kahle vhele kusuka ka ndhawu hinkwata ku hambanahambana mingiseri wa mina la yingisela xitati ya n'wina radio ya n'wina mi ri kona ri perile ka n'wamatatana ri perile ndhawu leti nga talaka basana riperile ka maxavere riperile laka dzingidzingi la riperile ka ximange riperile ka n'wamankhena ni vona kahle n'wini laka mapayini ma amukela kahle ndhawu letiya va ri le kwila ka gawula riperile ka dandi ra valela riperile ka boda riperile ka mpahlo riperile ka n'wadzekudzeku riperile laka xitlakati la riperile ka maswanganyi riperile la vuhehli riperile kahle ndhawu letiya ta le skimming laka kei la ni vona kahle na n'wini ndhawu letiya talaka makoxa la riperile ka mhlava veleng riperile la mbawula la riperile la sfasonke la la gongongo la gong city mpfukile mana ndzawini ta tlaka gongongola riperile ka miyexa riperile laka thomola riperile ka minikinisi laka home 14a a b na le c riperile kahle ka n'wakhuwani mipfukini vana vanhu va ka n'wakhuwani la riperile ka ngove riperile ka mahlathi mikwila ndhawu letiya tala bambini mikwini ka makheva mikwini ka sikhunyani mivona kahle n'wina ndhawu letiya tala ka maphata la mikwini ka xikokwani ni mivona kahle ndhawu letiya tala xawela laka nkomo la risinga riperile kahle laka makoxa la na mamukela la n'we mi nga la ndhawu letiya tala ka dzumeri la loloka la kunjhani laka phakani la indlela leyi mingiseri ka ni mivona kahle na n'wina ndhawu letiya aitala ka hlaniki la mipfukile la ndhawu leti atale ka makhuba mipfukile riperi kahle la ka mujaji la la msengi la riperi la ka ndengeza riperi la ka nkuri la riperi la kremetata la emixos of fame indlela leyi kasi ni mperisa kahle na n'wemi nga la ndhawu letiya tala tiyani la riperi la ka matlani la ka majosi la la ka ribungwani la ka bungeni la ka mavambe la fuya bombo bo vuwa hani khoma tanganedza na mbengani ya mixumo la kuroleni la mikwika mikhomi ka xikundu olfas hoku la chimbupfe la la ka mulenze va ri le kwihi la ndhawu letiya mi ri le kwihi la ka mutititi man mipfukini ka mutititi mipfukini la ka mphambu la ni vona kahle na ngwela ndhawu letiya tala ka minga la ka magona la a gumbani mipfukini ke na mamukela ka madyambu ya sikona namuntlha na n'we mi yingiselaka mi ri la a xivulani a jilonga hala ka vakokwana wa ti-junior mi kwihi la new orleans la ka govu la he ka govu ni amukela hinkwako miyingiseri loko ku a ni mi hlayaka tiko ra ka n'wina mi ta ni khomela mani a mi ta ni khomela mo ta ma matiko lamuwa kwala nhlokweni swa swimeni na wena va nga yi kha hi famba swin'we emiyingiseri wa mina eka madyambu ya siku ra namuntlha kambe ke
ilerisimo eswa kahle ka manana twala ba ku hilendleleni Africa Dzonga ba kha ifamsa so hakunye ku pile kahle wa ra kha eka madambu ya sikana mo tharperile

0: Bekulokungibuza ukuthi yini ayenza ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekseni ngivuka nginokuhlela. Bekulokungibuza ukuthi yini ayenza ukuthi labantu bethi baqedile ngami. Kodwa ngivuka ekseni kine njabulo.
1: Come on.
0: Bese bayitshela ukuthi angeke sengivuke ibona bangibona kuqala. Why introduce uJesu ufike ekseni lethi njabulo. Bayekela abantu liyekela usizi likuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekseni uzayithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo.

0: Emseni bebethi bacedile ngawe esiphongwenya egama dambu yasukana namontla mix of FM ka shondo sha 106 for inzula megaza FM somra kahle shlene kopfu ele baka kha ifamba irona mix lo mina egama dambu yasukana namontla khome munhu wathi mina iza kusiba kahle kwa raya khome ile ka 0608875942 kata ka urkwini egama dambu yasukana namontla wa irumela na nkanziso wa rito kuma shan voice note eka nambara yo leo mixer we bjani swa ku kata ka urkwini eka madambu ya sokala mle khesa swilene ngofu ngwe mafama kuna hina site leri ya ra audio streaming ya www.fm.co.za ole limpopo na ole mpumalanga ole northwest indlo leo mixer ile ka 0608 75 942 riperile
1: DJ Happy
0: aye man makubela
1: mpukile
0: mpukile mpukile
1: Hai, puke kupuka mani na mkhuhlwani mara se wakawa.
0: Mm.
1: Hai, la kutavika kwa kha akateka hiri kwala giya.
0: Mm. Mani makubela? Ana ba tula. Mani makubela?
1: Le ku twen mina.
0: Okay, sena mitwa na me.
1: Ke swivula ku ti mhaka ti ri ku hala mani ri ku twen.
0: All right, mara se wo famba na.
1: Ah, u fike tolo mara u ti komba uri ku longe.
0: Eh. Swi ndleko minga endele kerekeni.
1: Ah, ni angle sorry, xi swona na mpunda ha ku ri ku tiki. Ah, namuthani la ku hemba ani yangi.
0: Ah, mara khesa ku mkhamu kateka mana mina.
1: Chave ku ya atleta vanwanyana ani yo tshama le ku kateke le ku ku yingiseleni kwa
0: ah a khansa man makubela shem
1: nkomo
0: khansa stone go for mixer wayo songa man makubela kusuka lati ndawe letiya tala gian section of right 060 8875 942 mixer elata twa wena ku kateka uri kwini we ka madyambu ya sikura na monthla mixer wa mina ka 060 8 75 942 ile ka bunanga bla ximoyo lebyi vaka eka hi mitlangela bya wana mikiserila eka madyambu ya sikura namuntlha riperile
2: perisa na n'we
0: ahe
2: njhani
0: hi pfukela minjhani akas
2: a tari ha miyingisela hi rikwala ka miminiti a block 3 i malizi na joko
0: mi le block nharhu n'wini
2: le block nharhu mina
0: mi pfukile mara
2: Ukuthi
0: wena njani manje? Ay man, kohla famba naye.
2: Hayi, ta hela mkhuswa.
0: Enko, mumvana madamu la manena ne.
2: Thank you.
0: Mara akereke na mini nje nwini?
2: Yani la yang namuthi.
0: Ikokolo ka yini mingayang mara la.
2: Eh, somana somana ni tikereke tumanti namba yato.
0: Eh. No, akhesa ka mama na madamu la manena, juba zwa nwanta nyana, loko muta khudzela.
2: Thank you. Thank you.
0: Inkomo mana mina. Ekhasa sihlale ngovula block la ra. It is exactly 49 minutes after the hour 9 o'clock. Khome ngovula 2 minutes akusiba kahle hour ra. Ya, khome ile ka 060 8875 942 Perin.
3: Aye, DJ.
0: Aye, kama.
3: Mpukile.
0: Mpukile, mpukile.
3: Aye, hlaisiwe matemba
0: ya. Akhasa kama.
3: Aye, akari akateka.
0: Mere kwiti kurako.
3: Ai, mani kana kana ka dingi.
0: La ka dingi skwela.
3: La ka dingi skwela.
0: Ah, la sto manin la.
3: La sto manin la.
0: Ah, khesa mana mina. I mean kerekeni.
3: Eh, ami.
0: Aba donsa ile ka mani namuhla.
3: Eh, aba dondiswa ishimbura kala zwe mara. Ai, donsa ita ku dzuma ka nyoka. O loko nyoka yi dzuvula ri dzuvula leriya hi ri vona ku leriya ri va ri yo hluvuriwa yona yi va yi fika yi ya ku kumeni a yi ringana riyani a va ri nyoka na leswiya
0: okay hayi mhaka ya kahle swinene ngopfu a khensa loko mi vina siku ra kahle ndlwini ya Xikwembu
3: Inkomo
0: ikhesa sine.
3: Thank you.
0: Right good Africa Tsonga 060 8875 942 khesa sine ngopfu manne sekusuka la ndawu letiya tana ka dzingi dzingi la ile ka 060 8875 942 ni bona mixer la nwa. Sorry. Aye.
4: Mfukile.
0: Epfuke swinene ngopfu mfukile.
4: Epfukile za. Nkomati.
0: Ni mi ta ku antswa mawelela.
4: Hayi hi le ku yingiseleni.
0: Mi le ku yingiseleni.
4: Hayi le ku katekeni.
0: Se n'wa mini kerekeni namuntlha nkomati. Nkomati.
4: Amini namuntlha.
0: Amini ne.
4: Eya.
0: Mara ma swi tsundzuka ku va dyondzisa hi le ka buku ya mani mfundhisi namuntlha.
4: Yo na na tsundzuka.
0: A khensa komati loko mi yingiselini kwala ka mavuza kaya mbana madyambu lamanene ni ri.
4: No inkomu swinene hlayisekanga.
0: Enkomu khensa swinene ngopfu kokwani Swax kwala ndhawu letiya talaka mavuza kaya mbuya kokwani wa mina lava hi voni dyaku mugayo wa voho. Loko ni ri kwale ka mavuza kaya mbuya 060 875 94 tuperisile me
5: sirwe
0: aye
5: awiti sirwe
0: a ni tivi mbula swona wemi tiva ku yi huwelele wemi tiva ku yi huwelele
5: sirwe ku huwa
0: Andi kareka ti hambani ini na?
5: Ti hambu ti wa iwe, khale ti wa kwe.
0: Ni hlaya yini sweswi?
5: I don't know.
0: So mga ni jwele ku ni hlaya mga swi tiva ku ni hlaya yini?
5: Hlaya leyi ti wa kwe.
0: Ni hlaya yini?
5: Ku dyondza yini wena namuntlha?
0: Ni hlaya yini?
5: U nga vutisa hi leswi vutisi ku wena u yi kereke.
0: A ni nga yangi kerekeni ni vutisa n'wihe kwa mi yini na? Loko mi yini mho vulaka mi yini loko mi nga yangi mi vulaka mi yangi.
5: Tinjala vo hakerisa swibukwana swa khanya buka leyi twaka vulavula hi vuya heta ku vulavula swe swa tikereke hi suka ehofisini loko hakeriwaku tibuku kona vafundhisi va sala vela van'wana va xichava leyi understand
0: hi le kwihi tiko ra kona laha mulavulaka
5: hika xikundzu ka xifaxani kokwani ngoveza
0: mi rina kokwani ngoveza
5: ya mthing true
0: president lexo tshuka
5: left and right
0: Ay, adiwana. If I'm going to swat this year, no way, number money, Rena. Ilaka siyoni enkombo atawuti mina yenza kuse bakahla wa raya khume mikiseri ilaka 060 875 942 ay vangoveza man riperile mikiseri riperile
6: aya mnanza
0: aye kokwani James Mtileni
6: ni dzumbele na
0: hi dzumbe swinene ngopfu ku pfuniwa hi hosi ma dzumbile
6: na hina hi dzumbe tlhe hi kateka namuntlha
0: laka maxamba laha
6: ma ku vona na n'winyi wa vito namuntlha
0: mi ri n'winyi wa vito
6: ni ri ngopfu namuntlha ni nga ni ya chaveleleka ni ri kerekeni
0: a mi ri kerekeni kwihi
6: hikuva vhiki leri nga hela ni swi kotanga ku ya kerekeni a hi lahla mbisani ya mina se namuntlha ni se ni ya chaveleleka va ni khutazile vafundhisi
0: tani
6: ya impela
0: mara
6: hi mi vekile na n'wina hikuza hi mi khongerisi loko za hi ku makume ya mona ya misava hi khongerise vanhu hinkwavo
0: mi katsa na yini
6: mirini
0: ni ngo mi katsa na hina loko mi ku matlhelo ya mona ya misava
6: na sweswi ha to tlhela mi khongerisa
0: yena ni mahlweni mi nga karhali mani Amen, amen, amen, amen, amen. I receive. I can't sustain a go for la Kamashamba la Tema, I can't sustain a go for la. From so so. 060 875 942 eka madyambu ya siku ra namuntlha riperile mulambya hi swin'we hi ri kwala ka bode solanga mabasa hi mina danko muhaxi matewu 26:39 na pisalema 23:5 a hi hlaya kwalaho muhaxi kwala ka bode AFM persile me ni persile a wu peleni
7: Awubona kwendlula.
0: Sikubonile.
7: Awubona kwendlula.
0: Sikubonile nawe ndaba ezitha.
7: Awutsale kafunini kamndina hi wena mlamzo.
0: Inwini tsena imsukula ku ta ndzwela swoho sweswo. Lava n'wana va zanga va ndzwela swikomba ku swina problem na n'wini.
7: Ya wa vona se wa twala sweswi mungani wa mina kunjhani mfo.
0: Ni pfukile mpfukile.
7: Mpfukile u na masilo na ka mavalani kam.
0: Ye masilo.
7: Ndona.
0: Veleke ku laveni manda heni.
7: Vanhu lava manda heni.
0: Ey.
7: Na nyame na ndzofini laya.
0: Ey.
7: Nilata ya mindugu malinge va hembeli ya ku mindugu
0: wa yi sikula ku ka ka hembeli vula leswi nga duma hi swona
7: kunjhani kam
0: hi pfukela kunjhani brama silos
7: ni kona nduna ya mina mani
0: hlayiseka munghana wa mina
7: wa ta mi ni kateka ni ri kwini
0: a ni swi tivi
7: ya a ni ri ka fasta hunga namuntlha ka mindina akerekeni Danke mngani wa mina.
0: Hlayiseka bana madamala nene mngani wa masi. Iyo jam venyenye na.
7: Yi. Ene ne naso zwine venyenyeni tshesi. Ye o jela manda yenu kuno baranda tshisi ka ndi ka ndi mandwe.
0: Enko.
7: Ange.
0: Na ro thought minutes akusoba kahla wara. Aya khume ka madembe ya sikana na monhla ikunika kahle bunanga bya ximoya mixer wa me hile ka 0608875942 kuna nkanziso la mixer riperi
8: yanzu hambi loko ku kunga ringiri tahla minjani na
0: mixer riperi
8: yanzu hambi loko ku kunga ringiri tahla minjani na nani kona mina ndeko kateka

Oh!

Lord.